0: Music hanggang alas 12 na tanghali. Sigurado yan, antimano yan, 101% paliligayahin ka namin.
1: Paano yung paligayahin?
0: Yung kilitiin ko yung babok mo.
1: Yung nakikinig ka lang pero mararamdaman mo na may gumuguhit mula sa teng.
0: Di ba?
1: Sa anit mo hanggang sa spinal cord.
0: Oo nga.
1: Ganun yung pagramdam na ramdam mo kasi ang pakiramdam.
0: Correct, correct. Di ba? Kaya sa lahat ng ating mga kabahayag, sa driver, conductor, mga pasero, sa lahat ng mga pampaserong bus, jeepney, tricycle, pedicab, sa lahat ng mga tindahan, mga kainan, magandang umaga po sa inyo lahat. Diyan lang kayo, walang aalis at maglilipad ng isa show ng radyo dahil maglipat, unang kukunin ni Lord. Kasama mo hanggang alas 12, nandanghali ang malamid na duo, DJ Alex! Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Bye-bye.
0: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
5: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ngayong araw ng Lunes, June 29, 2026, sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangalan nyo!
4: Isang malupet na happy birthday!
3: Ganon!
4: O, hindi pwede bati-bati, tapos may kapalit.
3: Hey! Ah!
4: Hotdog lang,
3: oh! Happy birthday sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami. At ngayong araw na ito, sino-sino nga ba ang may araw ng kapanganakan?
4: Uy! Ay, ako, ito araw-araw. Actually, gabi-gabi natin napapanood sa showbiz chika.
3: Uh-huh?
4: Si Iya Villarreal.
3: Ay, wow! Happy birthday po!
4: Grabe, 39 years old na siya at hindi niya yung kinakahiya dahil imagine sa edad niya na yung kwarentahe na siya soon.
3: Ay, oo nga, no?
4: Diba? Pero ang bagets talaga ng itsura. To think na ilang beses na rin siya talagang nanganak.
3: Nanganak. At talagang gustong-gusto niya manganak, ha?
4: Para na siyang ano, no, pambansang mami.
3: Correct!
4: Oo. Tapos grabe. Gayon din ako ito, ang pambansang ano ba? Ay, hindi ang pambansang nose si Alan K. Pero ang apelido niya nose. Donita nose.
3: Donita nose, ha?
4: Yes?
3: Uy, ano yan, ha?
4: Komedyante.
3: Parehas kami ng alumni.
4: Kala ko parehas kayo ng nose.
3: Hindi. Parehas kami ng alumni sa University of Makati. Ano to eh? Edok to.
4: Ah, talaga? Kaya pala parang ang kanyang aura is parang siyang teacher. Pero matatalino ang mga free dyan kasi hindi ka naman pwede magpatawa ng hindi ka talaga matalino at mabilis ang utak.
3: Mm-hmm. Happy birthday, Donita Nose!
4: At ganyan din si Bella Belen na isang volleyball.
3: Wow! Happy birthday po! At ganoon din, pahabol, magandang umaga at syempre happy birthday kay Karen Sanchez! Happy birthday! Ganoon din si Paul John Montaño! Happy birthday!
4: Morning! Happy birthday sa'yo!
3: Mm-hmm. At ang voice over flower as in voice, boses, si Kathleen kay Sone! Happy birthday!
4: Ano yan si ate talagang sumikat lalo ng pandemic. Dahil kakatuwang pakinggan ng boses.
3: Mm-hmm.
4: Di ba para tayo nagka-travel sa Philippine Airlines? Saan pa ba? Cebu Pacific, kahit na ano siya, kahit na nasa bahay lang tayo dahil sa voiceover niya.
3: Tama, diba? Happy birthday po! At ganun din sa lahat ng ating mga kabibes. Nawaya matupad ang inyong mga kahilingan, mga plano sa buhay, lalo-lalo na ngayong araw ng inyong kapanganakan. Kaya ito ang para sa mga pisngin nyo!
4: Isang malupit na happy birthday!
3: Ganun!

0: sa'yo ang pagkain.
1: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
0: At sa aming pagbabalik talagang Antimano, busog na busog kayo sa Goodbye Music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama ang malupit na duo, DJ Ale!
2: At si DJ Kiko Calito.
0: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
2: The Vibes.
0: Ang lupit! 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
3: Ang lupit!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3 FMR,
2: favorite music radio.
1: Ka vibes.
3: Ang lupit.
4: Buntis ka na naman.
3: Ang lupit.
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ah!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex
4: at ang makulit mong tito DJ Kiko Kali.

0: naman meron Maynila. Ano ba pwede ihanong skincare sa Maynila?
1: Ano? Para prime water, ganun.
0: Na yacinamide. Lagyan na mga hyaluronic acid yung tubig natin. Diba? Kaso baka mahala na singil.
1: Hoy mga ka-vibes! Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tugtugan ha? At syempre, pwede kayo tumawag sa 0954-406-1967 kung meron kayong gustong ipabate. At mamaya po, pagsapit ng alas 10 sa ating SKL.
0: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta, pwede kayo magbahagi ng kahit na anong uri ng kwentong inyong karanasan. Kami ay sa inyo'y makikinig. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex
0: at DJ Kiko Kalito.
1: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
0: Right.
1: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka-vibes dahil walang bitawan simula pa kaninang alas 8 ng umaga para sa paborito mong bitamina sa umaga. Favorite vibes!
3: Siyempre kasama mo pa rin kami.
4: Ang lupit na duo, DJ Alex.
3: At DJ Kiko Kalupan.
4: At sa lahat ng ating mga ka-vibes na gustong bumati on air, pwede kayo tumawag sa 0954-4061-967. At mamayang alas 10 ng umaga, maya-maya lamang niya pagkatapos ng ating FMR News Break, habang tatanggap na tayo ng mga tawag ninyo para sa ating SKL.
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Oh yeah.
3: Tabawang niya na. Mag-ilipan.
4: Correct. O tawag na kayo ngayon. Pwede kayong bumati. 0954-4061-967. At shoutout din kay Vanessa ng Pasay. Ganun din si Manika na kanina pa bentang-benta. Oh,
3: oh. Tawa ba siya ng tawa?
4: Oo.
3: Sakit na ng pamatino.
4: Binibenta niya sarili niya.
3: Ay! Bakit? Gusto ba mag-boyfriend?
4: Oo, gusto.
3: Single ba?
4: Single daw siya. Gusto daw niya, crush niya daw si Kuya Totoy.
3: Oh. Ay, talaga? Oh. Ito ba yung fanatic ko talaga ni Kuya Totoy? Mm. Ako, huwag ka mag-alala dahil susunod na yan. Alam mo, iba kasi no, kapag ang lalaki parang ano rin, full of wisdom, parang matalino, ang lakas makagwapo.
4: Correct.
3: Hindi ko sa sinasabi na hindi gwapo si Kuya Toy, ha? Gwapo talaga si Kuya Toy, pero samahan mo pa ng talino at utak.
4: Oo. Plus malaki pa ang kamay.
3: Oo. Parang ano na ito, no? Hindi ko alam ba sinasabi nila na ang lugaw walang laman, pero di ba ang lugaw may utak, may ano pa bang parts? Balumbalunan.
4: Grabe.
3: Lahat na, di ba? All in.
4: Ay, magandang umaga din kay Bebe Panaligan at kay Angelica. Magandang umaga po sa inyo lahat. Palampakan yung mga mukha.
3: Good morning po.
4: Maya-maya ka, vibes, ha? Tawag kayo 0954-4061-967 para sa ating SKL.
3: Share ko lang.
4: Yan. Kung ano man ang inyong kwento, gustong ibahagi sa amin ang inyong inspirasyon o konsumisyon. Ano mang uri yan? Tungkol sa pamilya, pag-ibig, kaibigan, kamag-anak, kapatid. Aba, ilatag mo yan, pakikinggan ka namin. Ikaw ang bahala.
3: Yeah. Okay lang dito, Omiya.
4: Oo.
3: Basta ano lang, sa utang ka.
4: Yeah. Diba? Alam nyo ba, last week ha, ka-vibes ha, may mga tumawag sa amin. Yung isa dito, yung naghiwalay sila ng asawa niya dahil sa pansit ba yun?
3: Dahil hindi siya daw nasarapan sa lutong pansit. Pero may mas malalim na dahilan.
4: Mm-hmm.
3: Dahil may inaangkas pala siyang iba at trabaho niya. Pero wala naman daw talaga. At naka-block na ngayon na siguro na namin. Kaya kung meron ka rin gusto ipa-block sa asawa mo, ipa-block sa boyfriend mo, tara, pakausap mo sa amin.
4: Oo. At dahil sa programang ito ay nagkabalikan din sila. Yun ang importante doon. Ayan naman! Maya-maya, tawag ka na! 0954-4061-967 sa aming pagbabalik! Maririnig mo na ang SKL! Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex!
3: And DJ Kiko Kalito!
4: Dito lang sa 92.3 FMR! Favorite Music Radio!
3: Right.
4: Ang lupit! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Good vibes!
2: Ang lupit!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinaghahandaan na ng Senado ang paraan para mapabilis ang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte nang hindi naaantala ang iba pang gawain ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inaasahang tatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis at posibleng matapos sa Pebrero kung magsisimula sa Hulyo 6. Aminado siya na masisikipang schedule ng Senado dahil kasabay nito ang 2027 National Budget, mga investigasyon at mga panukalang batas. Upang mapaigsi ang proseso, pinag-uusapan ang pagbabawas ng mga testigo at pagpapabilis sa paglalahad ng ebidensya habang mahigit 10,000 dokumento ang kailangang suriin.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, patuloy na nagpapagaling ang 12 mag-aaral ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos masugatan sa pamamaril noong June 22. Ayon sa Department of Education, sa pinakahuling ulat noong June 27, nasa stable hanggang recovering conditions na ang mga naospital at patuloy na minomonitor ang kanilang kalagayan. Isa sa mga biktima ang nananatili sa ICU ngunit conscious at stable, habang ilan ay posibleng makalabas na ng ospital at ang dalawa ay naka-discharge na. Tiniyak ng DepEd na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa mga ospital at pamilya ng mga estudyante upang masiguro ang kinakailangang suporta habang sila ay nagpapagaling.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, inaprubahan ng ICC ang pagpapatuloy ng pag-freeze sa perang nakumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya'y arestuhin at dalhin sa kustodiya ng ICC noong March 2025. Sa desisyong ilabas noong June 27, 2026, pinagbigyan ng hukuman ang kanilang ang hiling ng prosekusyon na panatilihing naka-freeze ang mga halagang nakuha bagamat hindi tinukoy ang kabuuang halaga. Tinutulan ito ng depensa na nagsasabing nasa ICC registry na ang pera at wala nang epekto sa pagdinig ng kaso. Hiniling din ng prosekusyon ang access sa iba pang nakumpiskang gamit pero tutol ang depensa sa pagsusuri ng mga susi at personal na bagay dahil wala umanong matibay na ugnay sa mga paratang.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Good mood siya. Ang lupet.
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick!
6: Gusto mong sumaya? Aba, tumuto ka na dahil ito na, susunod na SKL, ang kwentong may kwenta. Share ko lang, sa oras na 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World class quality.
6: ACS. Tawag lang kayo sa 0954-406-1967.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.
4: Woohoo!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupit mo ka-vibes dahil heto na ang pinakahihintay mong SKL!
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Live na rin kami ka-vibes sa 92.3 FM Radio Manila Facebook page. At kung ikaw ay merong gustong ikwento, inspirasyon o konsumisyon, tawag ka na sa 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Yan ay Viber line namin. Pwede ka rin naman tumawag dyan diretso para syempre maikwento mo na ang iyong konsumisyon. Char! Tawag na kayo, dali na. Pag di kayo dumawag, tapon namin itong telepono.
5: Ay, ako.
3: Nagtampo na agad.
5: Tampo rin agad.
3: Hindi naman ganun. Agad magtampo. Ikaw ba yung tipo ng matampo yung pag hindi ka napagbigyan? Halimbawa, kinalapit mo sa gabi. Oo na. Hindi ko natagbigay sa'yo. May ganun ka ba?
5: Oo.
3: Ay! Hindi pala pwedeng hindi ano to. Kaso pagbigyan mo ng minsan, gusto pang isa.
4: Oh! Ay, siyempre, namimihasa.
3: Huwag na kaya tayo mag-ublog.
4: Huh?
3: Sabihin sa'yo.
4: Tawag na kayo, dali na. 0954-406-1967 para mabigyan natin ng ibang POV ang inyong mga problema, ang inyong kwento. Hindi man yung problema, basta kung anong klase bang kwento yan, pakikinggan namin kayo, ka-vibes.
3: Oo, kahit na anong sineselebrate mo ngayon, pakwentuhan natin yan.
4: Tama, dahil... Mahirap yung sinasarili mo lang ang isang bagay, di ba?
3: Oo, pag sinarili mo, bigla na lang. Kung sa din yan lalas. Maaamoy na lahat.
4: Magandang umaga sa iyo. Kaya Coach Everyday, sabi niya magandang umaga sa inyong dalawa, DJ Alex at Kiko. At sa lahat ng FMR Squad, more power sa 92.3 FM Radio Manila. Yan,
3: tama. Thank you po. Magandang umaga sa inyo. Itawag na kayo, ayaw kayo namin.
4: Mm-hmm. 0954-406-1967. Kuya Dennis, baka may tumatawag na.
3: Tayo kaya tumawag. Abi natin, ma'am, may offer po kami.
4: Mm-mm.
3: Bali po, from credit to cash, pwede niyo pong i-avail. No interest.
4: Diba, baka gusto niyo.
3: Here's to pay. Ang dami tumatawag na ganun eh, no?
4: Mm-mm.
3: Ngayon, pag may unknown number na tumatawag sa'yo, it's either scam or nag-aalok ng mga utang-utang.
4: Mm-mm. Tawagan ngayon natin si Altesa.
3: Oo, pwede.
4: Pwede kayo.
3: May number ka niya?
4: Hindi, yung sa ano lang.
3: Sa online?
4: Sa Messenger.
3: Sige, ulabugin natin. Ano ba ginagawa ni Altesa ng gantong oras? Naglalaba?
4: Nagmumuya ng nga-nga.
5: Ay,
3: nga-nga? Uso ko ba yun? Na-try mo?
4: Siya lang.
3: Siya na-try mo?
4: Hindi, ah!
3: Inawin mo kasi.
4: Aasa na naman yan.
3: Inawin mo. Kanino ba talaga si Altesa? Kay Totoy sa'yo.
4: Kay Totoy.
3: Mabuti na yung maninaw.
4: Ewan ko dito kay Altesa. Lahat na lang. Grabe naman. Ay, na! Grabe naman. May tumawag na sa ating 0954-406-1967. Hello!
6: Hello?
4: Uy, babae. Hello, sino to ka, vibes? Nagkasaan ka?
6: Hello, DJ Kiko and DJ Alex.
4: Mm-mm.
6: Ako si Sari.
4: Ah, si... Ay, boring.
3: Ako si Sari.
4: Oh, Sari.
3: Next! Sari!
4: Ikaw na naman.
3: Oh. Sari, anong talent mo? Hanggat dito maka-golden buzzer sa atin, hindi tayo tantanan eh.
4: Oh, oh.
3: Ay, tawa.
4: Dali, ano? Ay, para ka na naman kinikilig.
6: Hindi.
3: Wala po si Sigel sa bahay.
6: Okay. Ano po, gusto ko na magpasalamat.
4: Oh, sige, go.
6: Oh, kasi ano, wait lang, kinakabahan.
3: Huwag ka kabahan. Okay. Last
4: so,
3: Sigel.
6: Okay, kasi di ba last time nag-share ako.
3: Mm-hmm.
6: So, gusto ko na magpasalamat kay sayo DJ Kiko at sa ano program niyo.
4: Oh.
3: Oh, ano ba share niyo na nakaraan?
4: Ay, nang utang.
6: Yes, yes. Oh.
4: Ano, nagbayad na?
6: Oo.
4: Oh. Wow.
3: Sabi sa
6: malangay.
3: Sa malangay. Share ko lang. Nagbibigay katuparan sa mga ano nyo, problema, di ba?
4: O, tapos?
6: Kasi ano, ganito, nalaman niya, kasi nung nag-share ako, ano, yung sinakyan niyang bus, pinakikinggan yung program niyo.
4: Oy! Nako
3: Nako po, inadya ng tadhana.
4: O, tapos, ano pa nangyari?
6: Tapos, ang nangyari, parang after 1 week yun, nung nag-share ako, kinabukasan, nag-chat siya sa akin. Tapos, yun, nag-sorry siya na may pagkakamali siya sa ginawa niya.
4: Mm-hmm.
6: So ayun, nung afternoon, ayun, hiningi niya yung number ko tapos may bayad na siya. And then ano siya, parang natuto na kasi may iba pa pala siyang pinagputangan.
4: Nako po.
3: Mm-hmm. Ilang radio station ba ang kailangan mong ikutin para marinig nung iba pa niyang pinagkakautangan, no?
6: Kaya nga ayun, so ayun, na-share ko lang. Thank you talaga.
4: Hoy, grabe talaga itong programa
3: ano
4: to.
3: Ano bang in-advise mo sa kanya noon?
4: Ano lang, kausapin niya maigi.
3: Tas narinig.
4: Narinig
3: grabe,
4: pa,
3: no?
4: Nagkataon na yung taong involved, yung taong nangutang kay Sari Lerma, yung sinasakyan niyang bus, nakikinig pala sa ating programa.
3: Buti na lang, ka-vibes yung driver.
4: Yes. Oo.
3: Kung hindi, hanggang ngayon, magkano ba utang sa kanya?
4: 400.
3: Ay, malaki rin yun, ha?
4: Pero
6: tapos ayun niya.
4: Sinabi niya sa iyo na nakikinig siya, napakinggan niya sa bus station.
6: Kasi sabi ko sa kanya, siya nag-chat sa akin. Mm-mm. Sabi ko, "Be sorry." Sabi ko, "Bakit?" Kasi narinig ko yung shiner mo.
3: Nabusesan ka agad, tsaka yung pangalan mo sikat na sikat.
4: Kinonsensya! Kinonsensya!
3: Alam mo, inadyan ang tadhana yan.
6: Ayun, tapos edi yun nga, parang, kasi ano eh, na-realize na din na friend kami sa Facebook, hindi kasi siya mahilig ano, di ba sa My Day, nakikita yung kung sino nagsisim, hindi niya nakita na nasin ko.
4: Nawala
6: doon ko nalaman na nag-bagyo siya, di ba?
4: So salamat sa bus unit. Nakikinig sa ating programa. Salamat po, kundi dahil sa inyo. Hindi makakarating doon sa nangungutang kay Sari Lerma na kailangan niya na bayaran yung 400 pesos.
3: Tama.
4: Kahit ano pang presyo, kahit ano pang halaga niyan, dapat magbayad tayo kapag tayo nangutang.
6: Mm-hmm.
4: Kasi syempre, 'di ba, pinagbalasakitan mo siya, inisip mo 'yung nakailangan niya, kaya naman hindi ka nagdalawang isip na magpaluwa ng pera para makatulong sa kanya kahit papaano. 'Di ba, Sari Lerma?
6: Mm-hmm. Yes po. Tapos ano po, parang never talaga siya nagbayad. Ngayon lang talaga.
3: Ilan taon na ba yung utang?
6: Yung malato.
3: Ilan linggo
6: ano
3: na?
6: Po?
3: Ilan linggo na yung utang sa'yo bago bayaran?
6: Buwan na yun.
3: Tagal na yun. Dapat may tubo
6: kasi
3: na.
6: Yung unang 200, 6 months. Mm-hmm. Tapos nung pangalawang 200, bali 400 na. Nitong last month lang.
4: Hindi, okay na yun. At least, di ba, nabayaran ka na. Salamat sa
6: iyo. Thank you po.
4: Salamat. Sorry, baka may gusto kang batiin.
6: I'm sure. Gusto ko lang pong batiin yung mga FMR squad members and officers, si Kuya Lawrence, tsaka si JV, at tsaka sa FMR DJs, kayo, DJ Kiko and DJ Alex, si DJ Kuya Topper, tsaka si DJ Sidel.
4: Sige, papasakali ka ba? Gusto mo lang naman si Sidel.
3: Inuli pa eh, ha?
4: Dinaan mo pa sa amin. Huwag mo, kilig ka. Kinikilig ka.
6: Hindi.
4: Ses!
3: May tawa eh.
4: Masya, maraming salamat, Sari, ha?
6: Thank you po.
4: Thank you. Salamat si Sari Lerma, mga kabibs. Grabe naman yun. Naging tuloy na naman po ang ating programa para mabigyang solusyon ng problema ng isa nating kabayb sa si Sari Lerma sa pagkakautang ng 400 pesos. Dahil sa ating programa, narinig na nakatutok yung bus na sinasakyan ng utang, nakapagbayad tuloy. Wala sa oras.
3: Magkano komisyon mo sa 400? Siyempre, kundi dahil sa'yo. Doon may 20 pesos ka man lang doon, diba?
4: Yeah, okay na yun. Malaking tulong na sa atin yun.
3: Okay na sa'ya. Okay. Ano, ex-deal na lang. Shoutout na lang.
4: Shoutout na lang. Kasi. Salamat po, ha, kabibs, ha?
3: Makinig ka lang palagi. Yun na ang sapat na kabayaran.
4: Hoy, kung anumang bus line yung nakikinig sa atin, shoutout sa inyo kung nakikinig ulit kayo ngayon. Ha? Eto na! Naku, sunod-sunod yung mga tumatawag.
3: Utang din ba to?
4: Hello!
0: Hello, kabibs!
4: Hello, sino to, kabibs?
0: Konsihal po ito na FMR squad. Ay.
4: Sino to?
0: Si John Vincent po ito.
3: Hello!
4: Napatawag, John Vincent.
0: Siyempre, batihin lahat ng mga ka-vibes natin sa Cavite.
4: Go, bati na!
0: Binabati lahat ng mga FMR squad, lalo na kay Sir Paulo Salamia, Kuya Felix, kay si Ate Clarence, pati yung bagong member natin na si Kuya Sydney, at siyempre, lalo na sa'yo, DJ Kiko. Salamat kasi ako. Sarap ikis.
4: Ay, Diyos ko.
3: Ay, natry mo na ba dati?
4: Mahabagin. Ba't kinikilig siya, be? Alex, pwede ba si Alex ang ikis mo?
3: Hindi.

0: Ano daw?
1: Ano? Ano?
2: Yung bitter lang.
0: Bitter?
2: Kasal. Yes.
1: Oo, oh, sige. Police.
0: Anong role ba yung sa kasal? Di ba ring bearer? Oh. But bitter? Ano, taga-suntok? Ano? Oo.
2: Wala.
0: Ah, wala.
2: Wala.
0: Pangarap lang naman. Nabanggit lang naman.
1: Oo. Oh, oh, sige, John Vincent, ha? Baka kung ano pa mabanggit mo. Diyos ko.
2: Ay, baka si Gloria, baka kakasaya din niya motel.
1: Ah, yan. Yeah. Sige, maraming salamat, ha? John Vincent, ha? Lagi nga tumutok sa atin. Sa Bibo nga, 92.3 FMR, ang lupet!
2: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music. Radio.
1: Yeah! Salamat, John Vincent. Thank you.
2: Salamat.
1: Yeah, no? Ang lupet ni John Vincent Sagrado. Salamat sa pagtawag. Ka-Vibes, tawag ka na. 0954-406-1-967. Kung meron kang gustong ikuwento sa amin, yung inspirasyon o konsumisyon, anumang klase ang pakikinggan ka namin para sa ating SKL. Magandang umaga.
0: Share mo lang. Ay, share ko lang pala. Share mo lang.
1: Kay Jaja na kumatsero, magandang umaga. Kay JP, sa aking si Altesa na pinapawisan na naman dahil narinig ang pangalan ni Totoy. Magandang umaga din kay Jeff Taz Oliveros. Jeff Taz, ano na? Dali na. O tawag na kayo, 0954-406-1967. Magandang buhay naman ito, mga ka-wives. Tawag na kayo. Gusto naming mabigyan ng solusyon at mabigyan kayo ng ibang point of view sa inyong gustong ikwento.
0: O tawag na, bilis ha. We wait namin yan.
1: Oy, si William Murtel ha. Sabi niya, oy, loko ka, JV. Oh. Grabe naman. Oy, doon na! Salamat. Hello, hello!
3: Hello!
1: Sino to, ha?
3: Hello!
1: Sino to, ka-vibes?
3: Si Mauri.
1: Sino?
3: Si Mau.
0: Si Mau daw.
1: Ah, si Mau! Oh, Mau! Maureen Aba Abraham! Kumpletuhin kasi!
3: Kumpleto!
1: Maureen Aba! Anong atin?
3: Wala lang yun na ano lang.
1: Wala pala. Bye!
3: Bye!
1: Oh, ano tingali? Ano na ba? Ano atin?
3: Este, babatiin lang ano, si Boom na birthday.
1: Oh, sige, batiin na!
3: Happy na birthday pa kay Boom. Nung Saturday, ilang nagkita.
4: Happy birthday!
3: Pati si ano, si Heart.
1: Mm-mm.
3: Yun. Tsaka si Alex at si Andre.
1: Yun lang?
3: Oo.
1: Oh. Oh, sige.
3: Kasa
1: yung dalawa. Oo,
0: salamat. Thank you.
1: Salamat mo rin, ha? Alam mo na to, huwag ka munang...
3: Tetegi.
1: Alam na. Masabi mo muna. Morina, masabi mo muna na 92.3 FMR at Lupet.
3: 92.3
1: FMR. Ay, nako! Ay, nako! Wala to. Wala to talaga, B. 92.3 FMR and Lupet.
3: Ah, 92.3 FMR
1: and
3: Lupet.
1: Yeah. Yeah. Kala ko, iba pa mababanggit mo eh.
3: Pwede naman.
1: Hoy! Sabi ko sa'yo. Salamat mo rin, Aba. Salamat sa pagtawag.
3: Okay, okay.
1: Thank you! Hoy, ano si Morin Aba ng Imus Cavite, mga kabayes. Tawag na kayo. 0954-406-1967. Gusto niyong bumate? Gusto niyong magkwento? Inspirasyon o konsumisyon? Bahala ka.
0: Anything, pwede.
1: Makikinig kami ni DJ Alex. Alam nyo kasi maganda dito sa programan to, nakikinig kami talaga sa inyo. Ano man ang problema, kaming dalawa ni DJ Alex, syempre POV ng babae, POV ng lalaki, mabibigyan natin ng balancing payo ang inyong problema o gustong ikwento, di ba?
0: Tama, kaya wag mo sarili niya pag-overthink mo. Mas maganda pag pinagkakalat mo.
1: Uh-huh.
0: Para meron kang, syempre, iba't ibang point of view, sabi nga ni Kiko.
1: Baka kasi masyado ka lang nagugulumihanan. Kailangan mo lang ng ibang hangin. At makarinig ng ibang kwento o opinion. Siyempre, yung opinion naman namin ay makakabuti sa'yo, di ba? Hindi yung makakasama.
0: Oo, tama naman. Ito naman ay pag-iisipan, hindi yung basta sunggab na, ay, ito dapat mong gawin.
1: Correct.
0: Isang kasi dahil nag-uumapaw ang ating feelings, di ba? Masyado tayong blinded, masyado tayong nahahaling sa pagmamahal at hindi na tayo nakakapag-desisyon ng maayos.
1: Yan. Kaya naman, huwag ka mag-alala ka, vibes. Sagot ka namin. At dahil sagot ka namin, habang naghihintay tayo ng papasok na tawag, aba, music ulit muna tayo. Magbabalik kami right

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
3: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ka-vibes! Ang lupit mo talaga dahil walang bitawan to para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Ano man ang kwento mo? Ano man ang sentimiento, opinion, suggestion, violent reaction, meron kang inspirasyon o konsumisyon, tawag na 0954-4061-967. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagmamaneho ngayon sa kani-kanilang mga bus unit, sa P-TEX at sa bus carousel, sa mga jeepney, tricycle at pedicab na nakikinig sa ating programang Favorite Vibe, magandang umaga po sa inyong lahat! Magandang umaga din kay Ricky Francis Kuang! Na nakikinig ngayon, Ricky Francisco, tawag ka kaya. Kwento mo yung mga anes mo. Yung mga anes mo? Ka-vibes, hintay namin ang tawag mo ha. Magkwento ka sa amin para mabigyan ka namin ng ibang POV, point of view ng iyong buhay. Baka nagugulumihan ang kao na didiliman. Sa mga oras na ito, kami nang bahala sa iyo. Huwag kang mag-alala, pakikinggan ka namin. Ilatag mo ng maigi. Bahala ka, take your time. Basta kami makikinig lang sa iyo at saka ka namin bibigyan ng malupit na payo. Yeah, kasama si DJ Alex. Tawag ka na 0954-4061-967. Akala mo ba ka-vibes itong biro-biro lang? Hindi ah. Marami na tayong problema na bigyan ng solusyon. Gaya nung isang tumawag sa atin na yung kanyang asawa ay naghiwalay sila. Diba? Ilang linggo na daw. Pero nang tumawag siya sa amin, aba ilang araw lang nagkabalikan na sila dahil sinunod niya ang aming bio ni DJ Alex na suyuin niya yung kanyang asawa. And be happy na ulit. Ganon, dapat good vibes ang ending. Meron din, nagladag dito ng kanyang buhay, relasyon sa loob ng 12 years. Sa loob ng 12 years ay nagpakatanga. Wala, binurn mo pa, nabuo naman. Diba, nagpaka-syungay siya sa kanyang karelasyon. Pero nabuksan din ang kanyang pag-iisip at binaagi niya kung ano ang kanya naging journey para sa kanyang buhay. May asawa. Ang dami nakarelate dun, ha? Kaya maraming salamat sa iyo. Si ano yun, eh? Si Rose ng Cavite. At ganun din, yung ating ka-vibes na si Sari Lerma, nagpautang ng 400. Aba, nandahil sa ating programa, napakinggan ng kanyang kakilala na nagkakautang sa kanya. Napakinggan sa bus. Habang nakikinig ng ating programa, ayun, nagbayad ng wala sa oras. Iba talaga? Iba talaga ang programang to. Diba? Di ba naman sukat na kalain na sa dinami-dami naman ang pagkakataon yung bus na sinasakyan mo, eh narinig mo yung kwento ng pinagkakautangan mo kaya nahiya ka na lang, nagbayad ka tuloy. Yeah! Tawag na kayo, ka-vibe, 0954-4061-967. Live din tayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila Facebook. Yan o. At live din tayo sa, syempre, sa TikTok account ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot sa TikTok. Palakpaka ng mga gilagid. Meron dito nag-message sa ating Facebook page, DJ Kiko Kalikot Facebook page. Ang sabi niya, DJ Kiko, tanong ko lang po, paano ko po sasabihin sa nanay ko na nakumupit po ako ng 500? Ibabalik ko naman po agad. Nagkataon lang po na hindi pa po kami sumasahod sa GIP. Ano GIP? Ah, yung ano, yung government internship program. O yung summer job. Wait. Bakit kaya naman, bakit mo naman pinitik yung 500 ng nanay mo? Pwede ka naman. Pwede ka namang manghiram o mangingi. Hoy, wag mo nang uulitin yan, ha. Hindi ko nababanggitin yung pangalan mo. Kung totoo man to, naku, wag na wag mong gagawin yan, ha. Nanay mo yon. At kahit ba hindi mo nanaya, wag na wag mong gagawin yan. Bad yan, bad. Ah, sabi ni Ricky Francisco, hindi pa sumasahod sa 4-piece. Ano? GIP nga ni Government Internship Program. Yun yung sa summer job ng mga nag-aaral. Regardless anumang edad mo, basta nag-aaral ka, papasok ka dito. Magandang umaga, Jeff Tatsolibero. Sinintay namin yung tawag mo. Si Ricky Francisco, ah. Tawag ka na kaya, Ricky Francisco, ah. I-share mo yung mga anes mo, di ba? Magandang umaga din sa lahat ng ating mga kabibes. Sa mga nagtitinda, mga nagpapares, tapsilugan, ihewan, at lugawan. Magandang umaga po sa inyo. Lalong-lalo na sa lalawigan ng Rizal, sa maraming bahagi ng Rizal, napakalakas po natin. At tayo ang certified na pinapakinggan. Sabi nga nila, pinakikinggan dahil tunog number one. Yeah! Salamat. Sabi ni Ricky Francis, kung ayoko tumuagwag, kikwa. Hindi pang radyo ang kwento ko, ha?
0: Bakit hanggang comment ganun yung tono mo?
4: May cabin talaga. Ito talaga, Ricky Francisco, ha? Oo. Kiko, bakit kadalasan na mga lalaki hindi showy? Madalas lang tinatago ang problema. Sabi ni... this is Tads. Eh, ganun talaga ang mga lalaki, di ba? From the very beginning, nang ginawa pa ang inumpisahan niya ni Eva at Adan. Kahit naman si Adan, less talk, less mistake. Ito to! Di ba, meron ka ba nakitang lalaki na napaka-ngaw-ngaw, napaka-daldal sa problema niya? Ay, meron pala. Pero mga ilan-ilan lang yon, di ba? Mostly, usually, sa mga lalaki, tahimik lang. Di ba? Buti nga, hindi pangalan ng mga lalaki, Mark.
0: Tahimik lang.
4: Pero karamihan kasi sa mga kalalakihan, syempre, mas gugustoy nila na tahimik lang talaga. Sinusolusyon na nila to ng tahimik lang din. Ayaw nila ng maraming drama. Ayaw nila ng napakaraming nakakaalam at nakikialam. Di ba? Ganun ang mga lalaki. Kasi nila, re-resolvey nila ang problema ng sila lang. Kumbaga kasi kasama sa pagiging masculine na magandang solusyon na ng isang concern kapag ito ay konti lang ang nakakaalam at gusto niyang masolusyonan ito sa lalong madaling panahon. Yeah! Ganun ang mga nalaki, diba? Tawag na kayo ka vibe 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Ano man ang iyong opinion, suggestion, or violent reaction, ano man ang gusto mong ikwento, aba, pakikinggan namin yung kwento mo. Ba't ba ako nabubulol? Dali na, tawag na kayo. Ayun na. Hello!
5: Hello! Good morning, sino? Po, DJ Tico.
4: Ay, sino to ka vibes?
5: Ganda.
4: Pangalan mo, Ganda?
5: Ganda ng Pasay.
4: Oy, si Ganda ng Pasay.
5: Ganda ng Pasay.
4: Oh, sige. Ganda ng Pasay. Ilang taong ka na?
5: Ano? Wala na ako sa kalendaryo.
4: Ah, sige, wala ka na sa kalendaryo. Sasagot na lang eh.
5: Pero pasok pa ako sa loto.
4: Ah, pasok ka sa paloto. Oh, sige, sige. Oh, sige. Oh, sige, trip mo yan eh. Oh, Ganda ng Pasay. Anong ate na patawag ka?
5: I-share ko lang po kasi president po ko sa room ng anak ko. Gusto ko lang po sana
4: PTA. Na
5: ang hirap singilin ng mga parents.
4: Sigilit lang. Tungkol ito sa problema mo sa PTA. Tama?
5: Opo. Opo.
4: Ah, sige. Ganda ng Pasay. I-share mo na!
5: Gusto ko lang po sana i-share na bakit po ang hirap singilin ng mga parents about sa contribution ng mga anak? Eh, ang contribution lang po kasi namin is 200 pesos lang po.
4: Mm-hmm.
5: Yun po. Gusto ko lang po sana alog-alogin yung mga nanay na for whole year naman din po kasi yung contribution na yun.
4: Kumbaga parang sa monthly dues ng mga subdivision, ito ay ito ay monthly dues, parang ganun, di ba?
5: Opo, every year.
4: Every year, 200 per ulo, per estudyante.
5: Opo, per ulo po. Eh, kasi po, ang dami pong mga, ano, mga bibiling na utensil sa school, mga cleaning materials. Yung ibang nanay po, pag nag-ano ko sa GC namin, parang sin-sin lang.
4: Okay. So, ang pinaka-problema mo, ganda.
5: Gusto ko na ano pa?
4: Ang pinaka-problema mo ay napakahirap singilin ng ibang mga magulang.
5: Opo.
4: Ah, okay.
5: Gusto lang po na ano, para pag naririnig niya po nila sa radyo, ano, maalog-alog sila.
4: Yeah. Ah, gusto mo maging Sari Lerma, ha? O, baka sakaling nakikinig sila. Oo.
5: Opo. Pala po ng parents dyan, pwede mag-announce.
4: O, sige, basta huwag ka magbibitaw ng pangalan, ha? O, sige. O, sige, panawagan mo na muna.
5: Sa lahat po ng parents dyan, kung may contribution po sa school, alam nyo na po yung gagawin. Huwag na po sanang pahirapan.
4: Mm-mm.
5: Yun lang po.
4: Kung hindi.
5: Ano pa?
4: Kung hindi, kung di sila magbibigay.
5: Ipopost ko sila.
4: Ay, salbahe ka.
5: I-mention ko sila.
4: Huwag naman. Pero itong concern mo ganda.
5: Hindi.
4: Nailapit mo na ba ito doon sa ano, sa advisor, sa teacher?
5: Opo, pero sabi po nung advisor, ako na daw pong bahala.
4: O, patay. Saglit lang, saglit. Ganda.
5: Kaya po, niradyo ko na lang.
4: Ganda, paano ba nagsimula to?
5: Sakali kong maano ka nag...
4: Paano ba nagsimula ano tong paniningil o ambaga ng 200 para sa pangangailangan ng isang classroom? Sa umpisa ba ng school year, dun sa orientation, eh napagkasundoan ba to ng lahat ng miyembro ng PTA o Parent Teachers Association?
5: Opo, nung nag-conduct po si teacher ng meeting po, wala pong gustong maging ano president. Eh ako po kasi, working mom po ako, ako na lang po nag-insist na ako na lang yung president po para matapos na.
4: Ah, nag-volunteer
5: ka na. Eh hindi ko naman po alam na may ganyanan palang contribution.
4: Oo. Hindi mo in-expect na sakit pala ng ulo to, pinasok mo. Natawa siya.
5: Opo, hindi talaga.
4: Okay. So, ang tanong mo eh ano ang bakit ganun? Bakit ganun yung mga magulang?
5: Opo, oo. Opo.
4: Pero sa orientation,
5: para naman po 'yun sa mga anak nila eh.
4: Ganda. Sa orientation nyo ba obligado ba talaga lahat o voluntary lang ang pagbibigay ng 200?
5: Parang obligado po kasi 36 po yung student eh.
4: Mm-mm.
5: Pero yung 200 na po yun, pang ano na po yun, lahat na po ng bibilin sa room, doon po kukunin.
4: Gaya ng walis,
5: Opo. Cortina.
4: Cortina, okay. Ah, public school to.
5: Opo.
4: Sa bagay, kasi maintindihan mo naman talaga na sa public school, yung mga magulang at yung mga teacher sa pamamagitan ng PTA o Parent Teachers Association, sila na yung gumagawa ng paraan para mapunan yung pangangailangan ng isang classroom eh, di ba? Tama ba?
5: Opo.
4: So ganito.
5: Eh, sabi po kanin sila teacher, ako na daw po bahala eh, di i-announce ko na lang sila.
4: Wala ka ng ibang non-choice.
5: Pag di po nagbigay, i-post ko na lang.
4: Hoy! Wag naman! Nandayan na sa 200 piso. Magkakaroon ka pa ng kaaway. Dahil ganito na lang gawin mo. Ganda, ganito na lang gawin mo. Makipag-usap ka ulit, makipag-meeting ka kay teacher, kasama yung iba pang mga magulang, na ipaliwanag mo na ganito yung kailangan nating halaga. Tapos ito naman yung pupuntahan kung kinakailangan nyo ng proof, resibo, picture, at kung ano-ano pa na patibay na o katunayan na dito mapupunta yung iaambag nyong 200 pesos per estudyante kada taon. Eh huwag kayong mag-alala dahil hindi mo naman ininenok yan, di ba? Hindi mo naman pipitigin yan.
5: 36 po yung student, 23 pa lang po yung nagbabayad. Yung 14 po, inaalog-alog ko na.
4: Baka naman, di ganito din. Ganda. Siguro naman maintindihan natin yung sitwasyon since na public school ito, eh baka naman din talaga yung 200 pesos na yun eh hindi talaga kasama sa araw-araw na budget nila. Kaya medyo hirap pa sila talaga magpaluwa. Baka siguro, try natin na maintindihan yung part na yun dahil nga, syempre diba, kapag public school, kaya nga nag-public school kasi nga medyo gipit talaga sa budget, diba?
5: Hinihintay ko na nga lang puno ng ano eh, ng 30 sahod.
4: So yun, mas maganda-ganda eh, kausapin mo ulit si teacher o kung sino man yung advisor. Tapos makipag-meeting ka ulit. Kahit through chat lang, di ba? Kahit hindi naman kayo magkita-kita para hindi siya masyadong abala. Eh mag-online na lang kayo, ipaliwanag mo ng ganito, ganyan, kesi ho, kesi ha, di ba? Para mas maliwanagan sila na talagang kailangan. Ngayon, eh ano ang plano mo kung talagang hindi sila makapag-abot ng 200 pesos?
5: Abunohan ko na lang. Yun tapos lang. Pag nagbayad sila, bubulsa ko na.
4: Ano mo nuna? Abunohan mo muna. O, di maganda din naman yun, di ba? Yun nga lang, talagang yung obligasyon at responsibilidad mo napakabigat at napakalaki. Dahil ikaw ang presidente ng PTA, di ba? O di, ginusto mo yan, magdusa ka. Magdusa ka! Ginusto mo yan eh.
5: Kaya nga.
4: Volunteer ka eh. O ano gusto mong panawagan pa doon sa mga kapwa mo magulang?
5: Panawagan po po sa mga kapwa ko magulang, suportahan na lang po natin yung mga estudyante po natin kung ano po yung kailangan sa school. Kasi minsan lang po silang maging elementary.
4: Correct. Naiiyak ka? Ba't naiiyak ka? Ganda.
5: Hindi, nakinakabahan kasi ako.
4: Hindi ka ba iiyak? Gusto lang kita pa iiyakin para mag-viral tayo. Alam ko naiiyak eh. Oh sige, yun lang naman, di ba?
5: Yun lang po.
4: Simple lang naman na ano na problema, pero syempre, pag ang simple at maliit na problema, pag binabayaan, eh lumalaki. Di ba? Tama ba?
5: Apo.
4: Oh, ayun. Kaya maganda rin naman na nananawagan ka sa mga kapwa mo magulang na tayo po'y mag-ambag ng 200, eh isama na po natin sa ating budget para din po sa kapakanan din ng ating mga anak yan. Di ba?
5: Apo.
4: Kung ako lang mapera, ako nang bahala sa inyo! Mamaya magsiraan pa kayo sa mga... Mahirap kasi nyan kapag nagkapilitan pa eh. Ano pa kayo eh, di ba? Mag-away-away pa kayo.
5: Opo. Ako lang alam po mayaman eh. Binibigyan ko na ng baon yung anak nila araw-araw.
4: Iba ka? Baka may gusto kapatiin, ganda!
5: Binabati ko po yung mga kapatid ko na tulog pa. Luto na po yung ulam. Baba na kayo.
4: Ang mga Disney princess at princesses, di ba? Maraming salamat ha. Ganda ng Pasay.
5: Okay po, thank you po. Tawag po ako ulit pag nag-ambang na po sila.
4: Sige, sige, update mo kami. Ganda. Salamat, ganda. Thank you.
5: Sige po, thank you po. Yeah. Bye-bye.
4: Mga kabayan, si Ganda ng Pasay City nananawagan sa kapwa niya mga magulang ng PTA na magbigay na ng ambag na 200 pesos para sa kapakanan din ng kanilang mga anak. Ano ba yan? Grabe naman yun. Biruin mo, di ba? Kahit yung ambagan sa PTA, nako, ipinapanawagan na dito sa SKL sa ating programa. Sabi sa inyo, wala tayong pinipiling concern, problema. Lahat yan, papatulan natin. Pero maraming salamat na Ate Ganda ng Pasay dahil pinagkatiwalaan mo ang ating programa na isang guri mo dito at mapapanawagan mo on air. Na maalog naman kayo, uy! Ambag-ambag din. Siyempre, yan ay para din naman sa kapakanan ng lahat ng mga mag-aaral dun sa kanilang classroom. Palagpangan ang mga mukha! Kabibes! Maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag at nagbigay ng kanilang mga kwento. Kung kayo ay merong sentimiento, opinion, suisyon, violent reaction, meron kayong inspirasyon o konsumisyon, na matumawag lang kayo sa 0954-406-1967 at kami ay makikinig sa inyo ng bukas palad. Yeah! Yan ay para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Yan ay tuwing alas 10 ng umaga, araw-araw sa Favorite Vibe. Osha, music muna tayo ha. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag. Lagi niyo pandaan ang number namin, 0954-406-1967. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan. Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex at Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes,
2: ang lupet!

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
2: mismo.
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes
0: ang lupet!
3: Yung nanay mo, bumubula na naman yung bibig, ka-vibe! Sabi kasi magsaing na ang ginawa mo, nag-cellphone! Kaka-cellphone mo yan! Ay! Ang lupet! Amoras! 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS ang lupit!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Good vibes.
1: Ang lupet! Uy, kinikilig! Ang lupet!
6: Uy, ka vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: ang mamahalin mong duo sa umaga.
1: Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex.

0: Vibes. Nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ka-Vibes, maraming salamat sa pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! At para tuloy-tuloy ang pakikinig at panonood sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang.
4: Siyempre, 92.3 FM Radio. Lahat ng mga kalokohan, mga ano ba, vlogs, dancing, may kita nyo dyan.
3: Yeah, not sure. Susunod na ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan, ang programang Love Me, Caddy G! Kasama.
4: Kasama siya.
3: Ah, nag-iisa, ma-juicy. Oh, ang juicy mamiti to. Grabe. Lahat nag-aasa. Malaki ba? Kaya ni Jesus, play sa me.
4: Totoo yan. At pag napadaan sa harap mo, halimuyak ng pabang. Oh. Alam mo, ano imported kong day night.
3: Amay ka la-chuchi.
4: Kala-chuchi, di ba parang pang-ano yun?
3: Yung mabango yun.
4: Talaga ba?
3: Oo.
4: Sa, kanino ba binibigay ang kala-chuchi? Ano na yun sa libing?
3: Ayoko nakikinig yung gagalit sa akin.
4: Parang binibigay mo sa nililigawan mo. Oo, sige, okay lang.
3: Oo, minsan. Okay. Nung bata ko, yun, pag nalaglag sa lupa, yung pupulutin ka, sibibigay ko. Ano, ano, di ba?
4: Napaka-sweet mo naman. Parang alam ko kasi ang kalachuchi, eh, ano.
3: Ano?
4: De, ano pa, ha? Huwag ka ganyan. Bagets na bagets. Ay, lahat dito dahil. Good vibes lang.
3: Oh, hoy! Mapakinggan yan. Love you, Caddy G. Alas 12 hanggang alas 13
4: hanggang. Oh, sige. Kalachuchi ka pa. O, yan ay.
3: Susunod! Bukas ulit, maririnig mo ang malamit na duo, DJ Alex!
4: DJ
3: dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
4: Bye-bye.
3: Ang lupet! Ang oras, 11:50 na. Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Posibleng maging pinakamahabang impeachment trial sa bansa ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Tinatayang aabot ito ng 7 buwan na may 3 araw na pagdinig kada linggo batay sa 92 trial days na hiniling ng prosecution at 30 days naman ng depensa. Maaari namang anumang mapaigsi ang proseso kung mas maraming testigo ang maipipresenta bawat araw. Mas mahaba ito kung ikukumpara sa 44 days na trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 at 23 days naman ng paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 na nauwi sa EDSA 2.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, hinikayat ng PNP ang mga paaralan na makipag-ugnayan sa pulisya bago magsagawa ng off-campus activities upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ginawa ang panawagan matapos ang pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ang pagkalunod ng 2 Ateneo de Manila University student athletes sa Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng koordinasyon na matiyak ang security assessment, emergency response, traffic management at ugnayan sa rescue at medical services. Pinag-utos na rin sa mga police unit ang mas mahigpit na koordinasyon sa DepEd at CHED kasabay ng panawagan na paigtingin ang mental health at psychosocial support sa mga estudyante matapos ang mga naitalang karahasan sa bansa.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkitlat-kulog sa Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Luzon dahil sa ilang low-pressure area o LPA ayon sa PAGASA. Ayon kay Weather Specialist Alcsar Aurelio Namataan, ang LPA sa layong 495 kilometers, silangan ng Surigao City, Surigao del Norte at posibleng maging tropical depression sa loob ng 2 hanggang 4 na araw. Nagdudulot na ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat-kulog sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Samantala, humina na ang habagat at nakakaapekto na lamang sa natitirang bahagi ng Mimaropa habang ang Metro Manila at iba pang lugar sa bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na panahon na may panakanakang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: June 29, 2026. How are you today, Kavibes? Ang araw na lang po, matatapos na ang buwan ng Hunyo. May malaking pagbabago na naman po ang inyo pong buhay. O, diba? Siyempre, panibagong pasok na naman ng buwan. Diba? Sabi nga nila, every month, parang nare-renew tayo eh. Diba? Anyways, Kavibes, ano nga ba? Kailan mo nga ba dapat piliin na yung sarili mo? Alam nyo, may mga tao na sobrang pagmamahal sa kanilang pamilya. Siyempre, nakakalimutan na nilang mahalin yung kanilang sarili. At may mga panganay na isinantabi ang sariling pangarap para mapagtapos yung kanilang mga kapatid, ha? At may mga anak naman na pinipiling unahin ang responsibilidad kesa sa sariling kakaligayahan. Alam nyo yun, di ba? Minsan ganun tayo eh. Dahil nga maka-family tayo at lalo na kung ikaw yung inaasahan ng pamilya, talagang gagawin mo ang lahat for the family. At may mga taong nasanay nang maging matatag para sa lahat, di ba? Yung ikaw yung naging sandalan, ikaw yung naging haligi, lalo na kung wala ka ng parents, wala ka ng magulang, di ba? Ikaw na yung tumatay yung haligi kesa may lahat na, di ba? Oo, at may mga taong na, yun nga, nasanay ng ganyan at hanggat sa hindi na nila alam kung paano uunahin yung sarili dahil lahat na focus na dun sa mga mahal nila. Kaya nga tanong ng ilan eh, mali nga bang piliin ang sariling kaligayahan matapos ang maraming taon ng sakripisyo, Kavibes? At kailan ba nagiging tama ang pagsasabing, ako naman na, tama naman na, ba? Diba? Yung sa kultura kasi natin, Kavibes, tayo mga Pilipino, lagi tayong nangingibabaw, lagi natin pinangingibabawan yung pamilya, ba? Diba? Lagi tayong kailangan family first, ba? Diba? Ganyan naman talaga dapat. Kaya madalas nahuhuli yung sarili nating kaligayahan alang-alang dun sa mga taong mahal natin. And ngayong araw, Kavibes, ha? Of course, samahan niyo po ako para sa isang kwentong magpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi pati na rin sa pag-alam kung kailan dapat alagaan yung sariling puso. And yung isang kwento na siguradong maaantig sa sino mang minsang isinantabi na yung sariling pangarap para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Diba? Ito po yung kwento na puno ng pagmamahal, puno ng sakripisyo at mahalagang desisyon sa buhay. Ito po yung kwento na magtatanong sa atin kung hanggang saan ba ang isasakripisyo natin para sa ating pamilya. At kailan naman natin pipiliin ang sarili nating kaligayahan? Diba? Kung minsan masyado na eh, todo na eh. Parang OA naman na. Parang lahat na binigay ko na. Yan po ang abangan nyo, of course. Siyempre, sa Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3. Tayo ulit magkakasama-sama, Kavibes. Kaya naman, hello naman dyan sa mga nanananghalian. Ayan, hello po sa inyong lahat, sa mga nasa opisina, nasa kanilang tahanan, nasa mga karinderya, nasa mga ukay-ukay palengke, and of course, sa mga pasahero, at ganun din sa mga rider at driver. Kamusta po kayong lahat dyan? Ang ating mga OFW. Welcome to Love Me, Cathy G. Abangan nyo po ang ating story for today sa mga pinipili ang pamilya, sa mga isinasantabi muna ang kanilang sariling kaligayahan alang-alang sa kanilang pamilya. This story is for you, Kavibes. Kaya dyan ka lang. Huwag kang BBTU dahil tuloy po ang tugtugan dito lang sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes, ang Luper.
1: Love Me, Cathy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes! Ang lupet, suddenly. You wake up suddenly, ikaw na ang kailangang mag-shoulder ng lahat-lahat ng mga pangangailangan ng iyong pamilya. Ka-vibes, kailan mo ba masasabi na oras naman para piliin mo ang iyong sarili? Dumating na ba sa point na kailangan mong piliin ang sarili mo, ka-vibes? Or ikaw nun nandun ka pa rin sa point ng buhay mo na ano nga ba ang uunahin ko? Pamilya ko? Yung mga mahal ko sa buhay? O ang sarili kong kaligayahan, di ba? Well, katulad nga po ng mga iba pang mga sumusulat sa atin, di ba? Kadalasan talaga, lahat ginagawa, if you're a breadwinner, lahat gagawin mo para sa family mo eh, di ba? Lahat ng kaya mo, kahit nahihirapan ka na, ibibigay mo sa kanila. Pero paano kung ikaw lang talaga ang maaasahan? Paano kung ikaw na lang talaga ang kailangang masandalan? Wala nang iba. Anong gagawin mo? And kung papaano din kung yung pinaglalaanan mo ng panahon, pinagbubuhusan mo ng buhay mo, eh iba rin ang gusto. Nako, medyo mahirap. Lalo na po sa mga magkakapatid. Lalo na doon sa mga panganay na anak na ikaw ang kailangang umako, maging ama at ina sa iyong mga kapatid. Paano mo nga ba isusweto sila? Paano nga bang gagawin mo? Alam niyo kung minsan, sabi nga eh, kapag ikaw ay yung magkakapatid, yung sibling relationships can influence personality development eh. Yung magkakapatid kasi pwedeng makaapekto sa emotional na paglaki, yung confidence at pakikitungo sa ibang tao dahil sila ang ilan sa mga unang taong nakakasalamuan natin ng malapit. Lalo na kung wala ka na nga magulang, lalo na kung yung ate mo na lang, ang kuya mo na lang ang nasasandalan mo. Anong gagawin mo? At papaano naman ikaw bilang isang ate at bilang kuya, anong gagawin mo sa mga bunso, sa nakababata mong mga kapatid? Anong gagawin mo sa kanila para magsilbi kang inspirasyon? Well, abangan nyo na po ang ating story in just a short while. Maririnig nyo na po yan ang kwento po ni Joy. Magkaroon kaya ng joy sa kanyang buhay, sa kanyang ibinahagi po sa ating story. Yan po ang inyong alamin at pakinggan mamaya, ka-vibes, dito po sa Love Me Cathy G. Meanwhile, saying hello sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, spillover La Union, and 97.5 Jensan. Ganun din po sa mga nakikinig dyan sa 101.9 Davao and 89.9 Davao del Norte. Ka-vibes, smile ka naman dyan dahil susunod na po ang story for today dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Ang oras po natin, ka-vibes, ay 12:56 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
4: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin ko para sa'yo. Dahil minahal mo ko, ate, lahat gagawin ko para sa'yo. Pero hanggang saan? Paano naman ang kapatid? Paano naman yung taong nagbibigay lagi ng pagmamahal? Lahat binibigay. Lagi na lang bang pagbibigay? Hindi ba po pwedeng unahin naman muna ang sarili, hindi puro yung iba? Diba? Paano kung ikaw mismo ay nahihirapan na rin na i-handle yung pamilya mo, yung mga obligasyon mo sa sarili mo? Nako po, Ka-Vibes, napakahirap, no? Napakahirap talaga kung ano ba talaga ang dapat unahin. Kung ano ba dapat ang dapat tignan. Kung saan angulo ka ba dapat lumugar. Diba? Minsan yun ang pinakamahirap gawin or ang pagdedesisyon sa kung ano yung nararapat. Kailan mo ba masasabi na oras naman para piliin ang sarili mo? Abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story po coming from Joy after this beautiful song from Donna Cruz. Sabi nga eh, no matter what, alam nyo yun, kahit na iniisip na natin, unahin natin yung sarili natin. Kahit na iniisip natin na kung ano yung gusto naman sana natin ang masunod, minsan, hindi pa rin nangyayari. Because, of course, mahal natin yung pamilya natin, mahal natin, alam yun, nagmamahal tayo, kaya, I will be here to stay. Yan pa rin ang sasabihin natin. Kahit gusto mo nang bumitaw minsan, I will be here to stay. Pagbibigyan ko pa rin kayo, mamahalin ko pa rin kayo. Kahit minsan, wala na akong pagmamahal sa sarili ko. Ang story po ni Joy,

0: This love letter is from Joy. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo at sa iyong masugid na tagapakinig. Bago ang lahat, nais ko lamang ipaalam sa inyo na natutuwa po ako at laging nakikinig sa inyong programa. Napasulat po ako bilang bahagi ng aking buhay at umaasa akong maisa sa drama niyo ito. Ako po ay nasa mid-30s na, Kathy G, at hanggang ngayon ay wala akong sariling pamilya dahil maaga kaming naulila ng kapatid kong si Lina. Namatay ang mga magulang namin sa sakit, Kathy. At simula noon, naging ama at ina na ako sa kapatid ko na si Lina. Mabait at masunuring bata naman si Lina, kaya nga't hindi ako nagsisisi nang ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng oras at attention ko. Nagtrabaho ako para sa aming dalawa at napagtapos ko ng pag-aaral si Lina. Nung makagraduate na nga siya ay naipasok ko siya sa company kung saan ako nagtatrabaho. At dito na magsisimula ang kwento ng buhay ko.
1: Lina, first day of work mo. Make sure you do your job well para hindi ako mapahiya sa boss natin.
2: Ate naman, wala ka bang tiwala sa pinalaki mo? Kilala mo naman ako eh.
1: Exactly. Kilala kita. You can be stubborn sometimes, kaya umayos ka.
2: Ate Joy, chill ka lang. Ganyan ka ba talaga ka-stricta hanggang sa office?
1: Of course. What do you expect me to do? Mangonsente ng mga matitigas ang ulo dito? That will never happen. Kaya ikaw, kahit kapatid pa kita, umayos ka. Kahit dito sa opisina, makakatikim ka talaga sa akin.
2: Ninervous naman ako sa'yo, ate. Mag-apply na lang kaya ako sa kalaban yung kumpanya.
3: Good morning, Ma'am Joy.
1: Good morning, Rhea.
3: Ma'am, I already left the papers you requested sa table nyo.
1: Thank you. By the way, this is Lina. She's a new employee.
3: Oh, she's the sister?
1: Yes, Rhea. She's my sister, but she was hired because of her credentials.
3: I'm sorry, ma'am. I didn't mean to offend you or anything.
1: It's fine. Just so you know, I won't tolerate her kahit kapatid ko pa siya, ha?
3: Yes, ma'am. I understand po.
1: Now, you two, head to your stations. Magtrabaho na kayo.
3: Yes, ma'am.
4: Hi, I'm Lina.
3: Hi.
4: Can you show me my workstation, ma'am?
3: Yeah. Dito ka. Here's my table, and this is yours.
4: Magkalapit lang tayo ng table, ma'am. Thank you po.
3: Okay.

0: magkapatid kayo, yes, pero I'm sure magaling kayo pareho. Pero alam kong may sarili ka rin galing, syempre. Whatever she can do, I know you can do better.
1: Salamat.
0: Huwag alam may iyang ilabas yung galing mo, Lina.
1: Kayanin ko sana ang pressure. I remember kasi ang bilis ng pagkakapromote ni ate. Kasi talagang magaling siya, no?
0: Nako, Lina, huwag mo nang isipin yon. Gawin mo na lang ng maayos yung trabaho mo and susunod yun. First day mo pa lang naman, ano ka ba?
1: Eh kasi naman, yung mga tingin ng mga katrabaho natin, parang ine-expect nila na bukas promoted na agad ako dito kasi may kapatid ako.
0: Huwag mong pansinin mo ngayon. Marami lang talagang inggitero dito tsaka mga inggitera. Makikilala mo rin sila isa-isa. Kahit papano may meron mong mababait dito.
1: Okay. So, magtrabaho na lang tayo, no?
0: Mabuti pa nga. Tsaka ano, baka abutan tayo ni Ma'am Joy. Lago tayo doon.
2: Kathy G., alam kong naging mahirap para sa kapatid ko ang mga unang araw niya sa kumpanya. Pero dahil ikas sa aming mga ulila ang maging malakas, madali ring nalagpasan ni Lina ang mga nakakailang at mapanghusgang tingin sa kanya. Ipinakita niya ang best niya at proud na proud ako sa kanya. Naging karamay niya si Ben sa pagsisimula niya. Si Ben ang tumulong sa kanya na makilala ang ugali ng bawat kasamahan sa department nila. Si Ben din ang nagturo sa kanya ng mga dapat niyang matutunan sa trabaho. Halos si Ben ang kasakasama niya, Kathy, sa buong araw.

0: Kathy G, pinipilit kong alamin kung bakit ganun ang nangyari. Kaya naman, ang hirap pero kailangan kong panindigan ang pagiging ate kay Joy.
1: Sir, ma'am, here's your order.
2: Oh, can I get a glass of water, please?
1: Cold water po, sir?
2: Yes, please.
3: Bakit, Ben? Masama ba pakiramdam mo?
2: Medyo eh. Para kasi magkakasakit eh.
3: Nilalagnat ka ba? Naku, may sinat kayata, Ben. Teka lang ha.
0: Waiter! Waiter!
1: Yes, ma'am. Here's your cold water po.
3: Thank you. Oh, ito. Inumin mo na to. Teka. Meron pala akong gamot dito. Nasaan ko pong ligay yun? Oh, ito. Buti na lang nagdala ako. Inumin mo na.
2: Salamat ah. Teka, bakit may gamot ka? May sakit ka rin ba?
3: Yan kasi yung laging bilin sa akin ni ate. Magdala ng mga gamot para in case na may maramdaman kung ano man, may pang first aid agad.
2: Talaga? Ang galing naman ni Ma'am Joy.
3: Magaling talaga yun si ate mag-alaga. Kailangan kasi niyang magtrabaho eh. Di naman niya ako mapupuntahan agad kung magkasakit ako kasi kailangan nandito siya lagi. So ayun yung nakasanayan namin, yung magdala ako ng mga pang first aid ko in case na may maramdaman or magkasakit ako.
2: Kahit di ka pala niya kasama, parang siya pa rin yung nag-aalaga sa'yo, no?
3: Oo nga eh. Galing talaga nun ni ate, di ba? Namamanage niya nga yung trabaho sa kapag-aalaga sa'kin.
2: Matalino talaga yung ate mo na yan, no? Alam mo, alam na alam niya yung ano kung paano yung gagawin sa mga bagay-bagay, di ba?
3: Oo, super talino. Super galing pa.
2: Kaya nga siya nasa posisyon na ganun eh, di ba? Kasi deserve naman niya talaga yun.
3: Mm.
2: Tsaka ginalingan eh.
3: Sinabi mo pa. Sige na nga, kumain na tayo para makaakit na tayo.
2: Sige.

0: Good morning, ate.
1: Good morning. Umpo ka na dyan, maghain ako.
0: Tulungan na kita, ate.
1: Lina?
0: Yes po, ate.
1: Napapansin ko lang, nagiging masyadong malapit na kayo ni Ben, ha?
0: Oo, kasi magkaibigan kami, ate. Siya kasing laging tumutulong sa akin simula nung first day ko sa company.
1: Dalawang buwan ka na sa company, ha? Kailangan mo pa rin ng tulong?
0: Teka, ate. Ano pong ibig mong sabihin?
1: Baka kasi iba na yung closeness niyo ni Ben. Alam mo naman bawal yan, di ba?
0: Ate, tinutulungan lang ako sa trabaho ni Ben.
1: Hanggang kailan ka ba tutulungan ni Ben?
0: Ate, dalawang buwan pa lang ako sa trabaho.
1: Dalawang buwan ka na, Lina. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho mo.
0: Ate, magkaiba tayo. Kung madali lang sa'yo, baka hindi madali sa akin.
1: Bakit hindi mo aralin? Paano magiging madali sa'yo yung trabaho mo?
0: Teka ate ha, may problema ba sa ginagawa ko? Yung trabaho ko ba o yung pagtulong sa akin ni Ben?
1: Pareho.
0: Pareho? Ano bang gusto mong iparating ate?
1: Baka kasi iba na yung closeness niyo ni Ben. Alam mong bawal sa company ang magkarelasyon, di ba?
0: Ay, ate naman, andun ka na agad. Bakit ba ganyan yung iniisip mo sa akin?
1: Huwag mo akong tataasan ng boses, Lina.
0: Eh, ikaw eh. Nagtatrabaho naman ako ng maayos, tapos ganyan ka mag-isip. Alam mo po ba kung gaano kahirap magtrabaho sa office dahil sa'yo?
1: Dahil sa akin? Ako ang nagpapahirap ng trabaho mo, ha, Lina?
0: Oo, ate. Ang hirap na kahit anong gawin ko, parang lagi lang akong anino mo. Ginagawa ko naman lahat ng alam ko. Pero tingin nila, napupuri lang ako dahil kapatid mo ko. Binibigay ko naman yung best ko pero parang wala akong sariling galing.
1: Huwag kang balat sibuya sa paligid mo, Lina. Ganyan ang totoong mundo. Wala ka na sa school. Hindi ka na pwedeng magpabebe pa dahil nasa corporate world ka na. Grow up!
0: Grow up? Bakit, ate? Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko para sa'yo?
1: Ilayo mo yung emosyon mo sa trabaho mo. Sa akin ka makinig, hindi sa ibang tao.
0: Ibang tao? Si Ben na naman niyang tinutukoy mo.
1: Alam mo kung anong kailangan mong gawin, Lina. Hindi ka na bata. Alam ko ang naiintindihan mo to, kaya huwag ka na magpanggap na wala kang alam.
0: Oo, ate. Tama ka. Matanda na nga ako. Kaya huwag mo na rin akong pakialaman. Nawala na po ako ng ganang kumain. Tutulog na lang ako ulit.
2: Kathy G, kinailangan ko ng makialam. Napapansin ko kasing nagiging masyado ng malapit si Lina at Ben at napapansin ng ibang empleyado ang pagiging malapit nilang dalawa. Kathy G, hindi sila pwedeng magkaroon pa ng mas malalim na relasyon dahil nasa iisang kumpanya lang sila. Hindi maiiwasan ang mga chismis at hindi maiiwasan ang pwedeng isipin ng mga tao

Coffee G. Naging malamig ang relasyon naming magkapatid matapos ang pagtatalo naming yun. Hindi kami nagpapansinan sa bahay. Patuloy naman sa pagtatrabaho si Lina. Pero parang sinasadya niya na ipakita sa akin na lalo pa silang nagiging malapit ni Ben sa isa't isa. At labis ko naman itong ikinaiinis.

0: sinabi ko na sa yung layuan mo na siya? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit parang nananadya ka pa? Gusto mo ba talagang pag-chismisan tayo sa opisina? Ganyan ka na ba kabastos, Ben? Ni hindi mo man lang respetuhin ang relasyon natin.
1: Joy, trabaho lang naman yung relasyon namin ni Lina.
0: Para sa'yo, oo. Pero para sa kanya, tingin mo ba yun lang yun? Sa mga kasama niyo sa department, tingin mo ba yun lang yun?
1: Hindi naman namin problema kung puro malisyoso yung mga tao na nasa opisina natin, Joy.
0: Anong hindi? Paanong hindi? Naririnig mo ba ang sarili mo, ha, Ben?
1: Ano ba kasi yung gusto mong mangyari, ha, Joy? Hindi na rin kasi kita maintindihan, eh.
0: Nagseselos ako kay Lina, Ben.
1: Ano?
0: Manhid ka ba?
1: Nagseselos ka kay Lina? Ano ka ba, kapatid mo yun, di ba? Walang kahit anong mali siya sa amin yung relasyon namin sa opisina. Ano ka ba?
0: Napakamanhid mo, Ben. Kailangan pa bang lumabas sa bibig ko na nagseselos ako bago mo pa ako mapansin?
1: Hindi ko naman iniisip kasi na nagseselos ka sa kapatid mo, Joy. Kapatid mo naman yun, eh.
0: GF mo ako, Ben. Kahit sino pwede kong pagselosan.
1: Oh, eh, kapatid mo nga yun. Joy, ano ka ba? Naiintindihan mo ba?
0: Paano kung magkagusto siya sa'yo? O baka naman may gusto na siya sa'yo at mukhang nag-e-enjoy ka pa.
1: Oh, huwag mo ulagyan ng mali siya yung trabaho namin ng kapatid mo. Ginagabayan ko lang siya, tinuturuan ko lang siya. Sinasamahan ko siya para sa'yo, di ba? Dahil yan yung gusto mo. Ang huwag siyang mahirapan sa trabaho niya na yan. Yan yung mix ba sinabi mo sa akin, di ba? Malino yun, eh. Bakit ganyan ka mag-isip ngayon?
0: Pero di ba? Pinapalayo na kita sa kanya. Bakit hindi ka pa rin lumalayo?
1: Ano klaseng paglayo ba yung gusto mo, ha? Gusto mo ba mag-resign ako dito? O baka tama ngayon, mag-resign na lang kaya ako para mas... Para naman finally maamin na natin sa lahat na boyfriend mo talaga ako.
0: Don't use that on me. Alam mong bawal sa opisina ang magkarelasyon, kaya hindi tayo pwedeng umamin.
1: Kaya nga, magre-resign na ako, di ba? Bawal lang ba talaga o kinahihiya mo talaga ako?
0: Pinag-usapan na natin yan, Ben. Ayokong ma-invalidate lahat ng mga trabaho ko dahil lang malaman nila na may relasyon tayo.
1: Di ba sinabi ko naman na handa ako, di ba? Mahal kita. Wala akong pakialam kung mabaliwala lahat ng trinabaho ko. Kung tatanggalin nila ako, tanggalin nila ako. Basta ba maging malaya lang ako maipakita sa lahat yung pagmamahal ko sa'yo?
0: Hindi naman kasi ganun kadali yun, Ben. Mahal din kita, alam mo yan. Pero kasi hindi ganun kadali aminin sa lahat. Matapos natin itago to ng matagal.
1: So kinakahiya mo nga ako?
0: Hindi ganun yun, Ben. Hindi mo ako naiintindihan.
1: Naiintindihan kita. Gusto kong maging madali to sa'yo. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya soon. Pero paano? Tapos na yung obligasyon mo kay Lina. Patalino siya, magaling siya. Hindi mo na siya kailangan pagturuan sa buhay. Ikaw naman ngayon, Joy. Tayo naman, please. Yun lang naman yung gusto kong mangyari.
0: Sorry. I'm sorry, Ben.
1: Hindi kita minamadali, Joy. Maghihintay ako sa desisyon mo. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Halika nga dito. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo pagsisalosan yung kapatid mo. Hindi naman ganun yung relasyon namin. Huwag ka nang umiyak. Tama na.

0: Uy, totoo ba yan, Rhea? Grabe talaga ba? Kakagulat naman.
1: Oo, ako mismo kumuha niyan. Ako mismo ang nakakita kahapon magkayakap si Ma'am Joy at Ben.
0: Akala ko pa naman si Lina ang nililigawan ni Ben. Yung kapatid pala?
1: Oo nga eh. Pero, teka ha. Hindi ka rin sure. Baka naman namamangka sa dalawang ilog yan si Ben.
2: Sinong namamangka sa dalawang ilog? Si Ben?
0: Wala. Wala, Lina.
2: Anong wala? Ano yung narinig ko?
1: Narinig mo naman pala eh. Ba't nagtatanong ka pa? Sige, uulitin ko para sa'yo. Yung ate mo, saka si Ben, nakita kong magkayakap kahapon.
3: Kathy G, mabilis na kumalat sa opisina ang chismis. Parang gusto kong lamunin ng lupa nung araw na yon. Iyanghiya ako dahil hindi ko talaga napaghandaan ang eksenang ganon. Wala sa plano ko ang umamin sa relasyon namin ni Ben anytime soon. Pero dahil sa nakita kami ng mahaderang si Rhea, hindi siya nagdalawang isip na ipakalat ang tinatago naming relasyon. Kumalat na ang balita hanggang sa makarating pa ito sa boss namin.

0: Ate?
1: Hmm.
0: Kamusta ka, ate?
1: Ayos lang ako, Lina.
0: Kamusta kayo ni Ben?
1: Hindi pa kami nag-uusap.
0: Ate, matagal ko nang alam.
1: Alam mo na?
0: Oo, ate. Dalawa na lang tayo sa buhay. Alang ang di ko pa kilala yung mga kilos mo. Alam kong nagsiselos ka sa akin. Pero sinasadya ko yun kasi gusto kong umamin ka na. Gusto kong makalaya ka. Gusto kitang maging masaya.
1: Kasalanan ko. Inuna ko yung mga takot ko. Hindi ko inisip ang mararamdaman mo. Lalong hindi ko inisip ang mararamdaman ni Ben.
0: Ate, ano pa bang kinakatakot mo? Ang iwan ako? Binigay mo na sa akin yung buong buhay mo. Naging ama at ina ka na sa akin. Inalagaan mo ko. Pinihisan. Pinakain. Ate, okay na ako. Pinagraduate mo na ako. Nagawa mo na lahat ng pangako mo sa mga magulang natin. Huwag ka nang matakot, ate. Ikaw naman. Sarili mo naman ngayon.
1: Hindi ko nga alam kung sapat yung nagawa ko para sa'yo.
0: Ate, pinalaki mo akong malakas. Magtiwala ka. Kaya ko na. Unahin mo naman yung sarili mo. Unahin mong maging masaya ka.
1: Paano ka?
0: Ate, hindi naman ako mawawala eh. Andito pa rin naman ako. Magkapatid pa rin naman tayo kahit mag-asawa ka na.
1: Hindi ko alam kung babalikan pa ako ni Ben. Baka pagod na siya sa akin.
0: Bakit naman ate? Kilala ko si Ben. Hindi kanya basta-basta tatalikuran.
1: Ilang beses siyang nakiusap na aminin na hindi ko siya mapanindigan. Ginawa naman niya ang lahat eh. Ako lang talagang may pagkukulang.
0: Ate, mahal ka ni Ben.
2: Ngayon pa ba kita tatalikuran? Kung kailan pwede na kitang mahalin ng harapan.
1: Ben?
2: Mahal na mahal kita. Di ba sinabi ko naman sa'yo yan, Joy? Bakit mo naman inisip na iiwanan kita? Andito ako lalo na ngayon na alam kong kailangan mo ako.
0: Sabi sa'yo, ate. Araw-araw ka kaya kinakwento sa akin yan ni Ben. Tuwing lunch break.
1: Ha?
0: Oo. Kaya nga paborito ko yung lunch break kasi nakakalayo kami ni Ben sa mga mosang nating katrabaho. Over lunch, ang dami kong nilalaman about you from Ben. Pinagluluto mo rin pala siya every Sunday, kaya pala kahit nagsimba na tayo ng Sabado, nagsisimba ka ulit ng Linggo.
2: Pasensya ka na, Joy. Makulit kasi itong kapatid mo eh. Napaamin niya ako.
1: Kaya ba kayo laging magkasama?
0: Oo, ate. Naiinis nga kami kasi hindi ka man lang namin makasabay kumain. Ikaw kasi, napaka-istrikta mo sa opisina.
1: Kaya nga nahihiya akong aminin na may ginagawa akong against company policy. Ang higpit-higpit ko. Tapos ang ending, ako pala yung may ginagawang mali.
0: Kailan pa naging mali ang magmahal? Company policy lang yan. Ang galing-galing mo kaya. Pag-agawan ka ng iba pang kumpanya kapag nalaman nilang tinanggal ka na.
1: Sinong tinanggal?
0: Ikaw. Di ba pinatawag ka kanina? Nag-impake na nga ako ng mga gamit ko eh.
1: Ako ang pinatawag? Ikaw ang nag-impake?
0: Aba, syempre ate. Kung aalisin ka nila, di rin nila ako mapapakinabangan. Ano sila swerte?
1: Hindi ako tinanggal.
0: Ha? Hindi ka tinanggal? Akala ko bawal.
3: Matagal ka na sa amin. Napaka-hardworking mo at na-appreciate ng company yun, Joy. We decided to just transfer Ben to a different department so you two could start working properly nang di kayo magiging main topic na mga chismosa.
4: You won't fire me?
3: It's about time magka-love life ka na. Ano naman namin na dito ka pang tumandang dalaga?
4: Thank you.
2: Kita ang pati mga boss natin parang gustong-gusto nang magpakasal tayo, Joy.
0: Good idea! Bakit nga hindi pa kayo magpakasal, ate?
1: Aba, kung maka-good idea ka, parang gustong-gusto mong lumaya, ah.
0: Ikaw yung ikakasal, ako yung lalaya. Ate, ang gusto ko lang naman, yung maging masaya ka. Ikaw naman. Okay na ako. I can take care of myself now. Kaya ko nangang mag-alaga ng mga pamangkin eh.
1: Ando na agad?
0: Oo siya. Alis na nga muna ako nung makapag-usap na kayong mag-shota. Ay!
1: Loko ka talagang bata ka.
2: Salamat, Lina. So, pwede na kitang tawaging mahal in public.
1: Ikaw bahala.
2: Buti lang talaga, chismosa itong si, ano, si Rhea.
1: Yang Rhea na yan, humandayan sa akin.
2: Ayahin mo na siya. Eh, kung di yun chismosa, eh, di, hindi tayo makakalaya, mahal, di ba?
1: Sabagay.
2: Tsaka ano, I'm sure, si Lina nang bahala dun.
1: Akala niya ata, mananahimik lang ako ng ganun-ganun lang. Pero, malungkot ako. Lilipat ka ng ibang department, mahal.
2: Ba, okay lang yun, mahal. Isang building pa rin naman tayo magtatrabaho. Tsaka, kasama mo naman si Lina, di ba? Ang importante sa akin ngayon, pwede ko nang ipakita sa buong mundo na mahal na mahal kita.
1: Ay, salamat Ben ha. Hindi mo ko iniwan kahit nung napakahirap kong mahalin. Hindi ka sumuko. Andyan ka hanggang matapos yung mga problema.
2: Lagi akong nandito para sa iyo, mahal. Joy, mahal na mahal kita.
1: Mahal din kita, Ben.
5: Kathy G., simula na nga nun ay malaya na kami ni Ben. Hindi na namin kailangan magtago tuwing magkikita kami. Pwede na kaming magsabay tuwing lunch at naihahatid na niya ako pa uwi. Hindi pala lahat ng chismisan ay hindi maganda dahil ang pagchichismisan ang naging daan para kami ay maging masaya kaming dalawa ni Ben. Ikinasal kami matapos ang isang taon, Kathy G. At sa ngayon ay natupad ko na rin ang pangarap ni Lina na mag-alaga ng pamangkin. Meron na kaming dalawang anak ni Ben, si Lina naman ay magpapakasal na rin sa mga susunod na taon. Hindi niya kaopisina, pero sa taong mahal niya, pwede. Masaya ako sa lahat ng pagod ko simula nang mawala ang mga magulang namin ay naging worth it. Naayos ko ang buhay naming magkapatid at salamat, Kathy G. Sa pagbasa ng parting ito ng aming buhay ni Lina. Patuloy akong susubaybay sa inyong programa. Maraming maraming salamat sa iyo at ganun din sa inyong mga tagapakinig. Kung minsan, kailangan din bigyan ng chance ang ating sarili. Kumagalang at lubos na nagpapasalamat. At para po sa mga breadwinner at may obligasyon, para po sa inyo ito. Joy!

Isang hindi rin masama na bigyan mo rin ng pagkakataon yung sarili mo na hindi lahat puro obligasyon. Hindi lahat puro na lang pag-iintindi sa ibang tao. Dahil kapag puro pag-iintindi na lang sa ibang tao ang iisipin mo, bago yung sarili mo, hindi ka rin magiging productive, hindi ka rin makaka-function ng todo-todo. Dahil kung ikaw, wala kang pagmamahal sa sarili mo, how could you share yung love sa ibang tao? Diba? Mabuti rin na dapat nasa tamang kondisyon ka, nasa tamang pag-iisip ka, nasa tamang sitwasyon ka para magawa mo ng maayos yung mga dapat. Sa sitwasyon po ng ating letter sender na si Joy at ang kanyang kapatid na si Lina, maaga na inako lahat nitong si Lina or nitong si Joy ang pagiging ama't ina sa kanyang kapatid na si Lina. Hindi ganun kadali ha, ka-vibes ha. Hindi ganun kadali maging isang magulang sa mga kapatid, sa isang kapatid. Diba? Dahil lahat ng obligasyon ay kailangan mong punan na pagkawala ng mga magulang mo. Pero, paano? Papaano naman ang sarili mo? Dapat, di ba? Kaya nga sinasabi, dapat balance ang lahat. Hindi po pwedeng puro lang bigay ng bigay. Paano ka naman? Kung bigay ka na ng bigay, ano na matitira sa'yo? Pati yung natitira na lang na kakaunting porsyento para sa ibibigay mo pa, ano na mangyayari? Dapandapa ka na, te. Di ba? Dapat matuto rin tayo na bigyan ng pagpapahalaga yung sarili natin. Bigyan natin ng pagkakataon na i-balance lahat. Di ba? Okay lang magbigay. Lalo na kung sa mga mahal mo sa buhay. Pero dapat magtitira ka rin para sa sarili mo. Ikaw ka vibes, ano ba masasabi mo para sa ating sender for today? Sa ating pong letter na binasa at problema ng ating letter sender na si Joy, kagaya ka ba niya ka vibes na may dala-dala ring obligasyon? Hatid, siyempre bilang isang panganay, bilang isang breadwinner. 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639. Or pwede po sa aming FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Diba? Okay lang naman yun eh. Okay lang naman magkaroon ng obligasyon. Pero dapat yung tao rin na pinagtutuunan mo ng pansin, yung tao rin na binibigyan mo ng buhay mo ay marunong ding mag-reciprocate. Dapat alam niya rin kung papaano ang paghihirap na ginagawa mo katulad na lang din nitong si Lina sa kanyang ate na si Joy. Wala na mang imposible. Kahit na mahirap, pwede pa rin malampasan yan for as long as you hold on to each other. Katulad ng ginawa ni Joy at Dina, they hold on to each other. Kaya, naging masaya ang buhay ni Joy kahit may paghihirap. Ka-vibes.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
1: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3
3: FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet.
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
5: Ang lupet!
6: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

Ito po yung 3FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. And you are my song. Kathy G po, ang inyo pa rin pinapakinggan. Love me, Kathy G. And ka-vibes, kailan mo masasabi na oras naman para piliin mo ang sarili mo? Katulad na lamang po ng ating sender na si Joy na gustong-gusto niya nang piliin ang sarili niya. Pero hindi pa pwede. Hindi pa siya handa. Hindi pa handa yung kapatid niyang si Lina. Until hindi pala alam ni Joy na siya na lang ang hindi handa. Dahil nga po si Joy na tumayong ina at ama sa kanyang kapatid na si Lina, syempre hangad niya ang ikabubuti ng kanyang kapatid. Kaya hanggang trabaho ay sinama niya ito na isang tabi niya yung kanyang buhay para dito sa kanyang kapatid. Pero ano nangyari? Naging okay naman din ang lahat, pero hindi ganun kadali. Diba? Alam niyo ka-vibes, sabi nga nila, yung pagiging caretaker na tinatawag, yung kapag ang isang tao ay matagal nang nakatuon dun sa pag-aalaga ng iba, pwedeng mahirapan siyang unahin yung sarili niya dahil nagiging bahagi na nung kanyang pagkatao, yung pagiging responsible sa iba. Diba? Yun na yung nakikita niya na lang. And also, yung magkakapatid na maaaring makaapekto sa emotional na paglaki, yung confidence at yung pakikitungo sa ibang tao dahil nga sila na lang yung unang nakakasalamuha. So kung ano man yung attitude at pagka-uugali ng isang tao na lumaki sa kanya mga kapatid, diba? Ganun na rin kung papaano siya, nakukuha niya na yung character, kung papaano rin siya napalaki nito. And, pero alam niyo ka-vibes ha, yung mga taong laging nagbibigay at yung nag-aalaga, minsan nahihirapang maging sila naman ang inaalagaan o inuuna. Diba kung minsan pansinin niyo, kapag yung tao nasanay na siya na siya'y nag-aalaga, kapag binigyan siya ng pansin, binigyan siya ng too much attention, minsan nagre-reklamo eh. Minsan sinasabi na, hindi ko kaya ng too much attention kasi nga hindi sila sanay. Katulad na lang po ni Joy, pero good thing, naging okay naman ang lahat. Sabi nga ni Miss Girly Bacala, this one is coming from Facebook Live, Kathy G, very nice po ang story ni Joy. Ako, masasabi ko, self naman noong

0: Kundi isang aktibong desisyon, magpakasakit, magparaya at humubog ng magandang asal di panibugho. Di sakim at di marunong mamangka sa dalawang ilog hanggang maghintay sa tamang panahon at di mang iiwan dumating man ang unos. Which is, thank you Engineer Tadeus, yun yung ginawa ni Joy dito sa kanyang kapatid. Although, merong pagsiselos at first dahil syempre nga naman, babae rin naman siya at nakikita niya yung closeness ng kapatid niya at ang kanyang boyfriend pero kakaiba na. Hindi niya lang talaga alam dahil masyado na siyang nag-focus doon sa kanyang obligasyon. Sabi ni William, Kathy G, ayan, kung ako po, oras ko na po para piliin ang sarili. Kapag ako po ay tuluyan akong nauubusan ng pagpapahalaga sa akin sarili o wala nang natira pa. Galing ni bossing ha, nice strategy yan. Ayan, thank you. William, Miss Altesa, kapag nakita ko ng maayos ang ating aking kapatid, may work na siya, kaya niya ng sarili niya, mapapanatag na yung kalooban ko eh. Thank you, Miss Altesa. And this one is, sabi niya, sabi ni Coach Everyday, ang ganda ng kwento ni Joy bilang ate, ginawa niya lahat para maging mabuting masaya si Lina. Although, meron silang tampuhan, but the end, sila pa rin ang magkaramay. Naalala ko tuloy yung mga payo sa amin ng parents namin na kahit na anong mangyari, kapatid mo pa rin na makakaramay mo sa hirap at ginawa ko. Kuri, kasi kadugo mo yan eh. Although, kahit marami kang kaibigan, iba pa rin ang kapatid kasi hindi ka susukuan. Both naging maganda ang life nila magkakapatid. Although may mga naririnig tayo mga stories na hindi talaga naging okay ang magkakapatid, but then napaka mas lamang yung nagtutulungan na magkadugo, diba? Hi Maria Retina Sarmiento, kapag wala ng respect at tiwala sa isa't isa, ayan. Dennis Fernandez, good afternoon to you dyan sa General Trias, Cavite. Hello po sa inyo dyan sa Cavite. Randy Santisas, Jared King Michano, and Miss Sari Lerma, ayan. Kathy G, masasabi ko na oras ko na para piliin ang sarili ko kapag naramdaman ko ng pinapahalagahan at nadidrain na, ayan. Ikaw go vibes, you can still share ha. 0927-384-8639 or sa aming pong Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Tuloy po ang tugtugan, syempre dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet. Oras po natin 2:27 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Kathy G.
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
2: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, Colors of the Wind. Diba, hindi natin alam kung anong kulay ba ang nandyan. Kung anong kulay ba talaga ng hangin na lumilipad. Minsan green, minsan red, minsan pink. I love the pink color. Ayan, syempre, Colors of the Wind at syempre, ka-vibes. Ayan, maraming salamat po sa mga nakinig at nagbigay po ng komento sa atin pong letter for today. Ayan ha, kailan mo ba masasabi na oras naman para piliin mo ang iyong sarili? Ayan, alam nyo, sabi nga nila eh, yung kapag nararamdaman ng isang tao na siya yung naiintindihan at sinusuportan, mas nagiging matatagang tiwala at connection sa isang relasyon, di ba? Alam nyo, ka-vibe sa story po na binasa natin, hindi masama ang pagpili at unahin ang sarili kung nabigay at nagawa mo naman yung tingin mong nararapat para sa mga taong mahal mo eh. And for you, Joy, congratulations dahil nagampanan mo yung ng maayos ang pagiging magulang at kapatid kay Lina, di ba? Hindi madali ang naging obligation mo pero nagawa mo pa rin ito ng maayos. Lahat naman kasi malalampasan eh. Basta matuto lang kayong maghawak kamay hanggat hindi pa huli ang lahat. And sabi nga eh, the greatest act of love is not always sacrifice. Sometimes it's having the courage to choose your own happiness without letting guilt write your future. Thank you for sharing your story with us, Joy. At sa mga gusto po magbahagi ng story, email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon pong maulan na Lunes, ka-vibes. But, paiinitin yan. Ako po si Cathy G at susunod na ang magpapainit ng merienda time nyo, ang tambalang
1: Jai-Klong!
0: Grabe, tindi ng ulan.
1: Pero tumila na.
0: Ay, tila.
1: Tila hihina rin ang ulan.
2: Ay, tila ibon kung
1: lumipad.
2: Hindi. Yes.
1: May kinakasal kasi na ano.
2: Tik-tik.
1: Tikbala.
0: Ay, talaga umaraw na ba?
1: Umaraw na, te. Oh. As in, mula sa sobrang lakas.
0: Correct. Diba, kumukulog pa nga eh.
1: Kumukulog. Madilim talaga ang paligid. Hating gabing wajari.
2: Kanta na naman. Na talaga.
1: Diba? Madilim talaga kanina. Tapos parang nasa bandang Quezon City na. From
0: medyo
1: Espanya kasi
0: na.
1: Yung malakas yung ulan. Nasa Quezon City area na, sa scout area, maaraw na siya.
0: Ganun. Ah, so parang binuhos ng todo-todo yung galit.
1: Totoo. Ay, diba? Yung puot.
0: Ay, so wala nang po na ilabas na.
1: Ilabas na. Totoo. Tama.
0: I love the pink color. Very pink.
2: Matches kami.
0: Ay, black pink.
2: Tapos
3: ganun.
1: We're the black pink duo for this afternoon.
2: Yes.
1: On a rainy and a sunny day. Monday.
0: Oh, yeah. Meron ba kayong makakasama for today?
1: Yes. Naku, syempre meron kayong makakasama for today's video. At live na live sila all the way from Davao City.
0: Ay, taray.
1: Yes. Totoo. Kasi syempre, diba, sabayan naman tayo napapakinggan sa 101.9 Davao City at sa 89.5 Davao del Norte.
0: Correct.
1: Sila ay ang P-pop group ngayon, P-pop Rise. Mm-hmm. Diba? Sila ang nagrepresenta ng mga Davaoenos kasi lahat sila talaga ay all the way from Davao. May bago silang kanta na pinamagatang I'm Him. Parang ganun. Oo.
0: I'm Him.
1: Oo, I'm him. Yeah.
0: Wow. So, maririnig nila yan dito.
1: Live na live sa 92.3 of course, syempre, at pati na rin sa iba't iba nating mga regional networks kung saan pinapakinggan nyo rin po ang ating programa. Yan.
0: Ayan!
1: Kasi so, diba ang programa lang naman na napapakinggan sa Davao tsaka Davao del Norte ang Love Me Cathy at tsaka Banana Crew. So perfect na kahit yung mga artists natin mula sa Davao or kahit nasa Davao del Norte man sila,
0: maririnig
1: even sa Jensen, kung may artist tayo, pwede natin silang accommodate kasi syempre nandito tayo para bigyan sila ng platform.
0: Correct ka dyan. Ako, kaya naman huwag kang bibitiw ka vibes dahil eto na po. Andito na sila, ang Jai-Klong para sa Banana Crew. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes! Ang lupet!
0: 253 na po, ka-vibes!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World class quality.
5: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes. Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang ikalawang bugso ng bawat bayan makikinabang rice distribution sa San Juan City, kung saan 4,000 na senior citizens ang nabigyan ng tiga 10 kilong bigas sa Fuel Oil Center. Ayon naman kay Mayor Francis Zamora, aabot sa 8,898 senior citizens sa lungsod ang makikinabang sa programa na pinopondohan ng Local Government Support Fund. Batay ang listahan ng beneficiaryo sa mga ipinasang pangalan ng mga samahan ng senior citizens sa mga barangay, at inaasahang magpapatuloy ang distribusyon sa loob ng 4 na buwan hanggang Nobyembre. Binigyang diin din na bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan sa ilalim naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang matiyak ang food security at makatulong sa mga pamilyang Pilipino.
2: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, inaasahan ang panibagong pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina ngayong Linggo dahil sa pagmahal ng langis sa pandaigdigang merkado na iniuugnay sa tensyon sa gitnang silangan. Batay sa paunang taya, posibleng madagdagan ng hanggang 1 piso kada litro ang diesel at aabot naman sa 2 piso kada litro ang itataas ng gasolina. Matatanda ang nagkaroon ng malaking rollback noong nakaraang Linggo matapos ang ceasefire ng US at Iran, ngunit muling nabahala ang merkado sa supply ng langis dahil sa panibagong pag-atake ng US matapos ang ulat ng Iranian drone strike sa Strait of Hormuz. Inaasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang bagong presyo bukas, Martes.
2: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, nangako ang House Prosecution na maghahain na matibay na kaso sa impeachment trial ni Vice President Saro Duterte na magsisimula naman sa July 6. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., nakatuon sila sa paglalahad ng matibay na ebidensya upang makuha ang kinakailang 2/3 vote o 16 na boto sa 24 na senador para sa hatol. Handang ilatag naman ng prosekusyon ang kanilang mga legal na arguments kung tatalakayin ito ng impeachment court.
2: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
2: At DJ Chloe.
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
2: Banana Crew.
3: Ang

0: 92.3
1: FMR, favorite music radio, Kavibes, ang Lupe.
0: 3:21 ang oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Siyempre naman, kasama nyo na nga po ang yung kwela. Magkulit, tagapagbigay ng more music. Kami ang tambalang
1: Joy Klong! Happy Monday, Kavibes! Kasama nyo ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
0: At syempre, kasama nyo rin po nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho. Naku, eto na. Una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nakatutok at nanood ng episode namin sa Your Honor, yung guesting ko ng Saturday, Umere.
1: Grabing juicy na mga tanong.
0: Super duper trending.
1: Sino kaya yun?
0: Oo, actually kahit sa mga kaibigan ko, hindi ko talaga sinasabi kung sino, diba? Oo.
1: Why?
0: Pero ang taray ha, alam mo, ang dami naman nagtatanong, ang dami mga nagchat-chat.
1: Nakaka-intriga.
0: Ang dami mga na-intriga talaga ng bonggang-bongga. Pero syempre, diba, alam naman sabihin. Diba, that's the essence of blind item nga, diba? Saka it's part of the segment kasi. It's part of the show. Kumbaga parang kailangan may baon ka. Kasi syempre, yun yung nakikita nila na talagang lagi nagtitrending. Sabi ko nga kanina, kung hindi nyo pa po napapanood, hanapin nyo po nasa GMA Network at saka nasa ULOL YouTube channel.
1: Nako, panoorin nyo yan mga ka-vibes, nakakaloka.
0: Actually, sa TikTok saka sa Instagram, and even sa X, parang magkakaiba sila. It's different numbers of views. Uh-huh. Nasa 1M na sila each.
1: Wow!
0: 1M yung sa TikTok.
1: Itong trending talaga siya. Yes. Tapos dalawa siya, diba?
0: Marami siya actually, yes.
1: Yung na blind item.
0: Hindi ko matandaan, pero feeling ko parang tatlo.
1: Yung
0: may bulungan, may bulong segment, tapos meron yung talagang blind item talaga. Ganyan. Sabi ko, alam mo, kasi yung mga comment na very, very nega. As in, very, very nega. Na parang, ikaw, sino ka ba? Yung mga ganong eksena, di ba? Tapos parang may mga comment na parang, cloud chaser, ganyan. Alam mo, kung gusto ko mag-cloud, araw-araw kong ginawa sa banana ko mag-blind item.
1: Wala ka pang parang isang blind item dito, wala nga.
0: Oo, di ba, sinabi ko talaga na sa programa natin, dapat hindi, walang ganun. Mm. Kasi nga, we are the home of the stars and everything. Pero talaga, isa yun sa mga sinabi ng management sa akin before na dapat may ganong segment talaga.
1: Dito?
0: Oo, yes.
1: Pero
0: sabi ko talaga, no, hindi po, dapat yung mga ganyan po kasi, di ba, ginawa ko yan dun sa show ko before sa Marites University.
1: Yes.
0: Tapos parang
1: remember,
0: right after ko tapos parang chika nila, parang, ayan, kaka-blind item mo, kaya ka natanggal sa show. Eh. Hindi po ako natanggal. Nag-resign po ako, malis po ako.
1: Opo. Iba po ang dahilan.
0: Kahit magtanong kayo, opo.
1: Naku, at least alam niya na ka-vibes. Nilaban na.
0: Hindi, ito nga yung nakakatuwa. Uh-huh. Alam mo, to be honest, if you were going to ask me na parang, kung ikaw ba curious ka ba na parang, how do I handle yung mga ganong bagay, yung mga ganong comments? Like, puro negative talaga yung mga comments na parang, syempre, di ba, yung mga tao pinapangalanan nila, parang kung ano yung fantasy sa utak nila, feeling like yun, yung idol nila.
1: Tama.
0: Di ba? Feeling nila, dahil ngayon yung mga nakasama ko recently, ganyan, parang feeling nila, yun na kagad yun.
1: Ang daming ang comment sa nakita ko sa video mo, ang daming comment na akala nila, si ganito, si ganyan, sabi nila, yan na si yun.
0: Yes, oo. Yan, I'm sure ikaw, curious ka, how do I handle things like that? Like, kung paano, alam mo sa totoong buhay lang, nung sinushoot namin siya, nung titaping namin siya, dun sa studio, even the director, yung mga writers, lahat ng tao, even yung mga technical, yung nag-ano ng audio namin, pumapalakpak talaga sila. Kasi parang it's something like sobrang ang ganda ng conversation.

0: Ganyan gano'n, no? Ko, oh, ano, kamusta? Okay ka ba? Ganyan, ganyan. Okay naman, pinakakaloka. Paano mo nalaman may gano'n?
1: Ah.
0: Yes, oo. Oh, oh. Hindi kasi totoo naman, ha? Never ako nag-blind item nung may amoy yung kilikili. May,
1: hindi naman yung embarrassing na
0: yes,
1: demeaning.
0: Yes, yung may amoy
1: talagang,
0: yung gininga, yung may gano'n. Wala akong
1: blind item. Paninira.
0: Walang gano'n na blind item, di ba? It's a real experience. Alam mo, nakakatuwa nga eh. Sabi ng friend ko, ate, post mo kaya itong picture na to kasi may picture talaga na yun yung atake. Yun yung atake nung dun sa mismong description ko. Post mo kaya ito, maluloka sila, di ba?
1: Naku, baka isipin nga nila.
0: Di ba? Maluloka sila na parang, ay, ito pala yung sinasabi. Tapos parang mapapahiya ka na lang na parang lahat ng hula nila dun sa SOCMED, mali-mali.
1: Eh, yung mga basher, paano mo nire-reply?
0: Wala, hindi ako nagre-reply.
1: Talaga?
0: Wala akong kibber. Wala akong
1: hindi
0: kibber.
1: Hindi mo binabasa?
0: Nababasa na daan, pero natatawa ako.
1: Ay.
0: Alam mo, ito na nga, kasi sabi ko, ate, parang mas nakakakaba at mas nakakatakot kung yung episode ko ay parang dinaanan lang.
1: Tama.
0: Yung kumbaga
1: kasi parang walang effect.
0: Kumbaga umere, tapos wala parang, man lang nag-view. Ay, kumbaga okay. 1,000 lang yung view kay 500.
1: Oh,
0: yung ganun, parang mas matitense ako na parang, oh my God, hindi na ako makakaulit.
1: Tsaka
0: hindi,
1: yung parang nilabas mo is parang, ayun na, ganun ka, laking bomba na. Tapos wala pang umano.
0: Actually, hindi nga malaking bomba yung nilabas. Kumbaga, hindi nga malaking pasabog. Yun ay parang,
1: ayun, lang, parang normal.
0: Based on my experience at that moment, totoo naman, palakad-lakad siya, walang mapansin, tapos parang super duper, ano pa siya, lipad ng hair.
1: Ay!
0: Oo, gano'n. Tapos sa
1: confident, gano'n.
0: Parang hindi naman siguro, kasi yung mga big stars na katabi ko, parang syempre, natatawa din. Na parang, sino ba yun si ate?
1: Oh,
0: oo, yung mga big star nga, hindi gano'n yung atake. Parang siya parang, lakad dito, left and right. Even yung mga, alam mo ba, may mga handlers pa akong katabi. Ate, di ba sa atin yan, papagalitan na yan pag gano'n. Ba, gano'n pa ako dun sa mga handler, di ba? Eh, kwento ko lang naman, without naming names,
1: yes.
0: Di ba? Oo. So parang atake, sabi ko, mas natakot ako, kasi hindi ko alam na lalabas na siya nung last Saturday.
1: So akala mo parang
0: okay, context. Okay. Sa mga nakikinig po, sa mga nanonood po, kung kayo po ay may TikTok account kayo, may Instagram
1: napanood
0: po kayo,
1: nyo.
0: Nadaanan nyo po, o kung hindi man, nasa GMA Network po, nag-guest po ako dun sa show ni Charie Solomon at ni Buboy Villar. Ito po yung Your Honor.
1: Yes.
0: Yes, marami na pong mga nag-guest ditong mga na-interview nila. At yun nga, sabi ko, matatakot ako kung yung lahat ng mga nag-guest sa kanila nagtitrending.
1: Tapos
0: mataas
1: yung
0: views.
1: Hindi.
0: Tapos yung sa akin, hindi. So ang eksena na nakita ko na, oh my God, pagising ko talaga nung, and actually, nung Saturday, because walang signal sa UP Diliman, happy Pride sa lahat ng mga kasapi at mga
1: yes,
0: kabayad natin sa LGBTQIA+ community. Ayan, happy, happy Pride. Buong araw ako nasa UP Diliman hanggang matapos, na-aksidente pa ako, nabangga pa yung sasakyang ko and everything. Yes, oo. Tapos ang atake, dahil mag-white party, ganyan. Hindi ko nakita talaga because walang signal sa UP, naka-signal jam, parang something like ganon. Pag uwi ko or kinabukasan pagising ko, ang dami na nag-send sa akin at ang dami na nakatag.
1: Meron bang tumama sa
0: parang hula? Meron namang,
1: pero very onti.
0: Sobrang isa dalawa yung nakita kong tumama. Oo, oh, yun.
1: Nakuhanapin na yun ang mga kamansari.
0: Ayan, magandang splice to para in connection doon sa live, di ba?
1: Yes!
0: Jerma! Ayan, sana narinig tayo ni Jerma. Oo. Magandang splice to para yung mga clue dito nyo marinig sa 92.3. Ayan.
1: Tama.
0: Oo. Alam mo, sabi ko nga, sa totoo lang, kung gusto kong gawin talaga na magpaka-cloud chaser at mag-trending yung programa natin araw-araw, ang dami kong baong blind item, ate.
1: Meron ka pa ba dyan gustong biyayaan ng ating mga kabals?
0: Ayoko, ate. Ayoko, ate. Di ba? Siyempre, mabibilas na. Di ba?
1: Parang ano na lang, fun blind item. Tapos regarding sa mga DJ, na positive blind item. Meron ka bang ganun?
0: Positive blind item?
1: Positive!
0: Ayoko.
1: Bakit?
0: Ayoko lang.
1: For the station.
0: Ayun, tawag dito. Hindi, yun yung sinasabi ko. Tapos parang yung mga comments, ang harsh ng comments.
1: Sabihin
0: na, ang harsh talaga yung mga nabasa kong comments. Pero sabi ko nga, it's fine, di ba? Kasi ang importante, kahit magtatumbling ka dun at hindi pinansin or wala silang kiber sa'yo,
1: diba? It doesn't matter.
0: Sasabihin na naman nila, okay lang, negative naman yung feedback. Kasi,
1: negative. PR is PR.
0: Hindi. Diba? At least, diba? Ilang milyon ang mga nakapanood sa akin.
1: Tsaka grabe, nakaka-wow. Lahat talaga ng tao na
0: affected. Ang dahil pa nagtanong noon. Dahil pa nag-chat. At yung mga nag-chat pa yung mga sa taga mga entertainment, mga vloggers.
1: Talaga?
0: Sino to te? Wala akong sinagot ni isa sa kanila. Kasi blind item nga, diba? Alam mo, meron pa nga eh. Meron pa isa na nasa taga-production ata nagtanong sa akin.
1: Nagtanong?
0: Oo. Sino to? Ganyan.
1: Baka iniiwasan na nila makatrabaho.
0: Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Pero

0: Kasi diba, it's really part of the job. Yes. That's why, diba tayo, napaka-careful tayo sa mga ganyan. Mm. Oo, yung kailangan pag nandun ka, bumati ka talaga.
1: Yes.
0: Yes, oo.
1: Meron bang eksena na parang yung binlined item mo, talagang inano na nila, hindi na nila kinu-winorek together, ganun. Hindi
0: actually,
1: tinuha.
0: Kapag ka ganun naman, hindi lang dahil sa blind item ko, ibig sabihin, ganun dahil talaga sa na-experience ng mga katrabaho nila, hindi naman ako basihan para, hindi naman ako basihan siguro para, ay, narinig ko yung kay Jairo. Mamaya mali pa yung hula nila, di ba? Nadamay pa, di ba? Oo, kasi nga, di ba, walang confirmation.
1: Yes.
0: Yun yung sinasabi ko, sa mga blind item ngayon, because of the social media thingy, parang pinapangalanan nila yung mga idol nila, which hindi naman talaga. So, yung idol nila, napapasama.
1: Oo nga. Diba? Nakita ko nga sa mga comment, hindi ba to si Ato? Tapos yung dalawang
0: diba,
1: ano?
0: Diba? Kasi napapasama.
1: Yes.
0: Oh. Eh, hindi naman sila yung teo. Oh. Bakla kayo ng taon.
1: Tapos sabihin, ah, hindi yan, kasi nakanakayan ni ano, ni Majaya. Yes. Alam na alam.
0: Totoo, o, diba? So, ibig sabihin, trending. Maraming salamat po again sa mga hindi po nakapanood. Nasa GMA Network po. Nasa YouLola YouTube channel. And maraming salamat. Siguro naman dahil nag-trending tayo, uuli tayo sa guesting.
1: Yes! Na-excite na ako for the round 2.
0: Yung sinasabi ko sa inyo eh, di ba? Oo. Hindi, nakakakaba talaga yung kapag ka nag-guest ka, tapos parang may manunood kaya. Supposedly pala, ang airing nun, sinabi sa akin, July 3rd week of, as third Saturday of July.
1: Matagal-tagal pa dapat, pero...
0: Bigang iniring nga, kasi nga siguro dahil hinabol for the Pride Month, ganyan, para in celebration, siguro.
1: Yes.
0: Which hindi naman sa akin in-update na ngayon i-air. Nagulat na lang ako na, trending ako, okay, go.
1: Akala ko dahil may
0: pero relevant. Alam mo, one thing that I realized, trending ka sa social media, pero in real life, parang hindi naman din, di ba, million yung nanood, pero parang hindi naman din aware yung mga tao sa paligid.
1: Iba kasi depende sa ano.
0: Hindi, iba din talaga. At saka hindi magulong-magulo yung mga comments sa X.
1: Mm-hmm.
0: Oo, sa X, sa TikTok, oo. Pero sa Instagram and sa Facebook, hindi.
1: Hindi siya ganun ka-ano?
0: Hindi ganun ka-harsh yung mga tao.
1: Talaga, yes. Depende siya kasi madaming mga warrior dyan sa ano.
0: Siguro yung mga bagets talaga yes. Na super fanatic, ganyan, oo. Alam nyo, dapat kung paano kayo kapag yung fanatico, ganun din dapat kayo sa bansa natin, oo.
1: Nako!
0: Diba? Ganun din dapat kayo ka-ano, hindi dapat puro sa ganyan sa idol-idol nyo lang umiikot.
1: Tama!
0: Pero syempre, 3:32 na. More music tayo mga ka-vibes. Tuloy-tuloy dahil mamaya meron tayong mga kausap live na live sila
1: yes.
0: Ay nasa Davao mismo. Dahil tayo po ay napapakinggan sa 101.9 FM Radio Davao.
1: 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: Uh-huh. At syempre sa 102.3 Baguio and Bacolod.
1: At sa 97.5 Jensan. Kaya mamaya mga ka-vibes, ang P-pop group na Ayo from Davao City, abangan.
0: Dito lang syempre sa inyong favorite music radio. Ito po ang home of the stars. Ang but, always
1: yes.
0: Trending, diba?
1: Oo.
0: Oh. Even naman yung mga interviews natin, aminin mo naman talaga.
1: Talagang
0: trending
1: ano,
0: trending naman
1: yes.
0: Din talaga.
1: Sa TikTok, Instagram, Facebook, at syempre YouTube. Kaya guys, follow na rin po kayo sa 92.3 FM Radio Manila on all social media accounts. Go, go right ahead, ka-vibes.
0: Truly. O, itong awitin na papakinggan natin ay awitin ni Urgel, yung guest natin noong last week.
1: Yes.
0: O, ang title ito ay Panggap. O, dapat lahat tayo, tigilan natin ang pagpapanggap. Diba? Basta pag mga ganyan chika, sabi ko nga, very updated kayo lahat at nakikinig naman din talaga kayo. Kaya tigil-tigil na tayo sa pagpapanggap. Lahat tayo dapat maging naturalness. Okay?
1: Yes.
0: Okay. Walang bibitaw hanggang 5:30 pa po tayo dito lang sa Banana Crew, the home of the stars sa 92.3.
1: FMR, favorite music radio, ka-vibes,
0: ang lupet!
2: Banana Crew!

0: Oras na, oras natin mga ka-vibes, saktong alas 4 na po ng hapon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
0: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
5: At ako naman ang pambansang darling! Masaradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
4: Tambala!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kabayz Ang Lupet!
1: Magandang, magandang babae in
0: yes.
1: pink, ang inyong beshi ng bahay. At ang diyosa ng kalsada ngayong Monday afternoon.
0: At syempre, magandang babae rin ang naka-black, ang inyong pambansang darling ng Radyo DJ Chloe.
1: At kami po ang tambalang
0: Jyclong.
2: This sound is processed by Stereo Tool.
1: Go to stereotool.com. Jyclong Black Pink.
0: Wow. Yes. Catchies talaga tayo.
1: Ang ganda, di ba? Black Pink in your area. Oh, di ba? Uy, gusto ko palang pasalamatan sis Marsa. Nakikita mo ba? Kumikinang-kinang yung ano,
0: ay!
1: Yung ito, white gold at saka itong natural diamond. Binigay ito nung Pride
0: ay!
1: Month.
0: Ah, binigay... sino nagbigay?
1: Ayoko sana, Shami.
0: Ah!
1: Ang ganda.
0: Ang ganda. Deserve mo naman kasi.
1: Binigay ito sa akin ni Zen. Binigay ni Zen. Tapos, bigay sa akin ni Zen. Tapos sabi niya sa akin, it's naturally made in diamond daw, tsaka white gold. Uh-huh. Tapos especially with love. Sabi niya ganun.
0: Made with love.
1: Oo. Sa Z&Co. Ayan, Z&Co Jewelry ata siya. Oo. Thank you so much, Zen. Ang ganda no, letter J.
0: Ay, oo nga, sakto.
1: Totoo.
0: And it's like your personality. Kumikinang-kinang.
1: Totoo. Ay, speaking of kumikinang, sis Mars, ha? Talagang pakikinangin natin ang ating Monday afternoon dahil tayo nga po ang number one na programang pinakikinggan dyan sa 101.9 FM Radio Davao City at
0: sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
1: Siyempre, meron tayong bisita. Hindi man sila in flesh na nandirito sa studio, makakasama pa rin po natin dahil sila po ay ang rising, alam ko parang 7-member P-pop boy group sila all the way, hailing all the way from Davao City, Philippines. Pero nung last na na-meet ko sila in person, anim lang sila.
0: Na-meet mo na sila
1: in person.
0: Before, yes.
1: Alamin nga natin, i-welcome po natin ang Ayo!
0: Ayo!
1: Hello-y!
0: Hi!
1: Hi, Ayo! O, magpakilala muna kayo sa ating mga ka-vibes.
3: Hello po! Hello everyone!
1: Yes, may question ako. Ito actually, last time kasi, tinanong ko na sa kanila to. Sabi ko, di ba kanina, sila ay binubuo ng 7-member na P-pop boy group, hailing lahat sila all the way from Davao. Pero ang na-meet ko, 6 lang sila. Oo, ano ba talaga, 7 kayo or 7?
3: Hello po, we are 6-member group po.
1: Ah, kasi actually 6-member group sila. Pero bakit kapag kunyari tinype yung Ayo sa Google, ang lumalabas 7-member group?
0: Oh.
3: Ah, yes po. With the decisions po of the management and us po, and we had some discussions. We decided to proceed po as a 6-member group. But everything is all good naman po.
1: Ah, okay. Oh, kasi ang nakalagay nga sa social media, sa Google, pag nag-type ka, sila ay binubuo ni Justin, ni Renzo, ni GV, ni TJ, ni Enzo, ni Zach, at ni Patrick. Mm-hmm. So, sino yung wala?
3: Si Justin po.
1: Ah, so si Justin, hindi na siya natuloy na i-debut, na i-launch. Yes. Oh, batiin niyo yung mga Davaoenos and Davaoenos na nakatuto kasi nandyan kayo sa Davao mismo. Naririnig tayo sa 101.9 FM Radio Davao habang dito sa Metro and Mega Manila, 92.3. Go guys! Wow, go guys!
3: Hello, mga hapon sa mga taga Davao. Padara. Hey, hi.
4: Yes. Hey guys, so magpapakilala lang kami. I'm Zach.
5: Hello guys, I'm Patrick.
6: Hello po, I'm TJ.
7: Mayang hapon, I'm GV.
8: Mayang hapon, ako si Renzo.
9: Hi guys, I'm Enzo and we are
10: Ayo.
1: Yes, o Ayo, isa-isa. Bukod sa pangalan nyo, i-mention nyo na rin kung ano yung position nyo sa grupo. Sino sa inyo ang main dancer, main vocalist.
8: Hi guys, I'm Zach. I'm the main visual and lead rapper.
11: Hello guys, I'm Patrick. Ako ang lead vocalist and dancer.
12: Hello po, I'm TJ. I'm the main vocalist. I'm part of the visual line also.

0: So, and I am the youngest of the group.
1: Hello po, I'm GV. I'm the main rapper and dancer po.
2: Hello, I'm Renzo, and I am the all-rounder of the group and also the eldest.
3: Hello po, my name is Enzo. I'm one of the vocals po and one of the rappers in this group po.
4: Wow, bongga, di ba, syempre? At ikwento nyo naman sa lahat ng mga Davaoenos and Davaoenas na kayo ay bumisita ng Maynila para umaten nung, ano nga, ito yung Fit de la Music. Oo, Fit de la Music. Oo, Fit de la Music. Ayan. Oh, how's the experience naman, mga nakshi?
0: I think po, up until now po, it feels so surreal. So I think surreal is the right word po for everything that happened po. Kasi po, we've been training for 2 years and finally everything's paid. Na-paid off po talaga lahat ng hirap at pagod namin. So going there sa Fit de la Music po, it's a really great opportunity for us to showcase our talent, and it's great na we get to meet a lot of fans, a lot of people and supporters, also hip-hop artists po.
4: Yes, ayan. 'Di ba nakakatuwa kasi parang alam mo nung nag-guest sila nung Friday sa DZMM, sabi ko talaga, hindi ako papayag na yung song nila na I'm Him ay hindi natin ma-play dito sa 92.3 sa Metro and Mega Manila. Samantalang tayo naman ay napapakinggan simulcast sa 101.9 FM Radio Davao, 89.5 sa FM Radio Davao del Norte. Mm-hmm. So parang sabi ko, 'di ba, mga Davao ano 'to, pride. Mga pride sila ng Davao, sa Mindanao. So, kailangan yung song nila may play natin dito sa ating
1: Manila
4: programa.
1: Yes.
4: At ganoon din sa Davao mismo. Kasi nga, simulcast naman tayo napapakinggan, di ba? Pero di ba, you wanna ask them, papaano sila na buong anim, sis?
1: Speaking of, mga humble beginnings natin, no, mula sa Davao, lahat ba kayo nang galing sa Davao? Doon kayo na-discover? Ayan.
5: Yes po, we all from Davao po.
1: So paano yung siguro paano kayo isa-isa na discover when you started AYO? Lahat ba ay nag-audition, na discover lang?
4: Oo, kayo ba, ikwento niyo sa amin, kayo ba ay tumira rin sa isang bahay?
1: Yes,
4: 'di ba ganoon yung mga kwento sa atin ng mga
1: parang in-house, 'di ba?
4: Lock-in. Yes, oo.
6: Actually po, nag-start po yung journey namin noong 2024. So, nagpa-audition po dito sa Davao. And actually, tatlo po kami nag-audition. Kami ni TJ, tsaka ni GV, nag-audition po kami to be part of AYO. And si Nazak, Renzo, tsaka si Enzo is na-top po and na-scout to be part of the group. And starting po nun is, everyday na po kami nagte-training. And yun, doon na din na buo yung friendship po namin. So, after training, kumakain po kami sa labas.
4: Mm-hmm.
6: Yun, nagbabandi. Yes, pero hindi po kami hindi po kami naka-stay in or like na hindi po kami isang bahay. Meron po kaming kanya-kanyang bahay po dito sa Davao kasi some of us are before AYO po, some of us are working, some of us are studying, and yes, so parang nagkaisa lang po talaga kami dahil sa AYO po.
4: Oh, yes.
5: And just to add po, fun fact lang din, this is the very studio na held the auditions po backstage.
1: Wow! Congratulations sa inyo. Now, kayo ay part of AYO. Naku-question, yung tatlong magkakasama na nag-audition, friends kayo before pa?
0: Actually, hindi po. Sa audition, sabo kami nakakilala.
1: Okay.
4: Oh.
1: At syempre, ang saya naman, pareho kayong nakuha pa. Ngayon, because you are in Davao, you're launching in Davao, when you went to Fit de la Music here sa Manila, yun na ba parang yung start na magsisimula na kayo dito mag-perform even more sa Manila? So, does that mean may expect namin kayo na hindi lang kayo sa Davao nagpa-perform? Magiging na kayo? Manila.
4: Na
1: Manila based, and very soon, 'di ba, nationwide na.
4: True, worldwide pa.
1: Ay.
5: Actually Davao based pa rin po talaga kami, but we do really enjoy flying to Manila po to promote and to perform, but that was just the start po talaga yung aming recent trip, and hopefully especially once we really debut na po talaga, we will go back there and perform talaga sa many more events and hopefully sa mga different shows and everything po. So yes, we are looking forward to it talaga.
4: So ibig sabihin pala, itong I'm Him na song ninyo at saka yung AYO, parang pre-debut pa lang, hindi pa kayo totally launch or hindi pa talaga totally yun yung major debut nyo talaga. Uy, ang bongga nyo ha, kasi in all fairness, hindi pa kayo nade-debut pero
1: lumilipad na kayo.
4: At nakasama na kayo sa Fit de la Music.
1: Eh, di ba parang siya, it's a big musical festival
4: na kung saan maraming P-pop groups yun. Kasi nga hashtag P-pop Rice.
1: Tsaka yung Fête de la Music, merong iba-ibang areas siya na hindi lang siya sa Manila, meron din siya sa Calatagan ba yung isa doon? Alam ko marami siyang areas.
4: Basta
1: yung
4: mga iba't ibang venues.
1: Yes.
4: Oo, totoo. Ayan. O bongga naman. O syempre, i-share nyo rin sa lahat ng mga Davaoans na mga nakikinig sa atin ngayon na kung paano ba nila kayo masusuportahan, matututukan, at masusundan.
3: Hi. Hello po, everyone. Kung gusto niyo po kami makilala more and want to get some updates sa mga ganap ng group na AO, you can follow us on our social media account at official_AO po. Yes.
4: Yon.
1: Nako, before we start playing ang song niya na I'm Him, nako, bigyan niyo naman kami ng brief background. Ano ba ang I'm Him? Is that a love song or parang heartbreak song ba ito? Kwento.
5: Well, I'm Him po is more of an anthem po to really empower one's individuality and pagiging unapologetically you po. So if you see the chorus especially, parang you are declaring na I'm Him, ako to, na parang pinanganak ako na may corona. So you should be proud of who you are. Despite of your flaws, they still make you you.
1: Nako.
4: Yon. O nako, eto na kayo na mag-intro sa mga nakikinig sa 101.9 FM Radio Davao. Imbitahan nyo sila sa salitanin nyo na stream nila at syempre i-request nila dito sa Banana Crew para araw-araw ma-play natin dahil meron tayong segment na
1: Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
4: Go, guys!
6: Inviting everyone na stream and i-request nyo ang aming song na I'm Him sa Banana Crew. So yes guys, this is a very good song and maganda tong song na to, kaya please request and stream I'm Him.
4: Yes. O yung mga ano, yung salita niyo naman pang Davao para yung mga nakikinig sa atin na sa mga taxi ngayon.
5: Mga hapon, mga Davaoenos, paminawa ang I'm Him karon sa ano, Banana Crew, paki-request po kay we are proudly representing Davao po. We're not just and ang mga Bisaya po talaga. So paminawa ninyo ni guys, malingaw din mo.
4: Yes. Social media accounts.
5: Yes po. Yun po. If you want to follow us on all platforms po, it's official. It's official_AO po. Sorry. And you can also search us on YouTube and also Spotify para sa aming song and you can stream it there.
6: Stream it, guys.
4: Yes. And a request sa 92.3 FMR, our favorite music radio, Kabayes Ang Lupet. Sa 101.9 FM Radio Davao City.
1: At sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
4: Maraming salamat. Nakasama po natin live na live mula mismo sa Davao City ang
1: AO.
4: This is it. Pakinggan na po natin ang kanilang awitin na I'm Him.
7: Banana Crew!
4: Now na, dito lang sa Banana Crew, the home of the stars.
7: Banana Crew! Exclusive! Exclusive!

0: Crew. Exclusive.
1: Exclusive.
0: Banana Crew.
2: At yun nga po ang I'm Him ng AYO. Live to live na nakapanayan po natin ang AYO mula syempre sa Davao City.
3: Yes.
2: Tayo po ay sa bayan na pwedeng mapakinggan dito sa Metro and Mega Manila sa 92.3 FMR
3: Favorite Music Radio Ka-Vibes
2: ang Lupet at sa 101.9 naman dyan sa Davao City.
3: Ganun na rin.
2: 89.5 yes. Sa Davao del Norte. Sis, ano bang susunod?
3: Nako, don't you worry Ka-Vibes. Ito na po ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Kaya walang ililipat dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang lupet.
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes.
5: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
6: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
3: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Masaradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jaiho!
2: Banana Crew!
5: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupet.
4: Mga Ka-Vibes, narinig nyo na po ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Number 10, number 9, number 8. At syempre, nandito na po ang number 7 hanggang 1. Nako, sino kaya ang mag-rain? Wow, rain. Sino kaya ang mananatiling? Number 1, magbabago ba? Sino kaya ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown winner for today's video? Abangan dito lang, walang lilipat sa Banana Crew
3: sa 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupet.
6: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes.
3: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
5: Banana Crew Daily Top 10 Hits.
7: 92.3 Banana Crew's number 7.

92.3 Banana Cruise number 4.

0: Banana Crew!
1: Banana Crew
2: Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kabah!
3: Gusto mo ba ang mapakinggan ng

0: Ako nga pala si JM.
1: At ako po si Fiam. Kayo
0: makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
1: Yes, your favorite music radio, Kavibes!
2: Hello, Kavibes. This is JM De Guzman. Listen to 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes.
1: Vibes. Ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes.
3: Hello mga Kavibes, ako po si JC De Vera at palaging tumutok po kayo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, mga Kavibes. Kavibes, Kavibes, walang iwanan.
4: Kavibes, Kavibes. Hello Kavibes, ako po si Brent Manalo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes.
5: Hello mga Kavibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes.
6: Hello Kavibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes.
5: Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes!
7: Hello, hello mga Kavibes! This is Angelica, palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes!
8: Hello Kavibes! Ako si Ray Victoria at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, Kavibes, ang lupit!
9: Hello Kavibes! Ako si Ren Escanio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, Kavibes!
10: Ang siksi mo na! Ang lupet!
11: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
10: Ang lupet!
11: Banana Crew, kasama si DJ Jaiho.
12: Magandang afternoon.
11: DJ Chloe.
13: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
11: Banana Crew.
14: Tamba

0: 92.3 MMR, favorite music radio, combines ang lupet!
1: At natapos nga po ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown na talaga namang patuloy pa rin na nangunguna si Heath Hornales para sa kanyang kanta na Back to You. O diba, talagang Back to You na talaga, dahil Monday na naman nga po, simula na naman ng pangmalakasang laban na laban para sa ating mga trabaho sa eskwelahan. Pero syempre aminin natin, no, tapos na ang June.
2: Ang bilis!
1: Isang araw na lang.
2: Kaya nga!
1: Isang tulog na lang. Opo mga actually dalawa. Ngayon at saka bukas.
2: Bukas. No? Katapusan na naman, ka-vibes. Oh, oh. Yung mga siswildo dyan.
1: No, oh.
2: Very excited ang ating mga ka-vibes.
1: Truly remarkable. Maraming maraming salamat po sa lahat. Uy, batiin natin yung mga nasa ano Facebook page natin, sis Mars.
2: Nako, isa na dyan ang FMR squad. Maraming salamat sa walang tigil na suporta. Mwa-mwa-mwa sa inyong lahat.
1: Truly. Ayan. Ito po, oh, yung mga nagpapabati sa atin, syempre, sa ating picture ngayong araw na ito,
2: ganda
1: Monday.
2: Natin.
1: True. Talagang fresh na fresh. Walang kapantay. Walang tatalo.
2: Oh.
1: Pinakamaganda sa hapon. Ganon.
2: Yes. Tama ka dyan. Ako, hello, William Mortel. Sa ganang hapon

0: King Mesiano sa mga taga Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maraming maraming salamat dyan po sa may Taytay, Rizal, sa mga bilyan po dyan ng mga RTWs.
1: Oh.
0: Maraming salamat. Thank you for making us your number one kasama every 3 p.m. to 5:30 p.m.
1: Ang dami ring bumati sa atin na sa ating live kanina kasama ang AYO. Si Lucilla Swing, sabi niya, GV, ang pogi mo.
0: Ay, taray.
1: Ay, mga fans niya.
0: Yes. Team fruit salad at walkout gang.
1: Yes.
0: Ayan. DJ Jayo, DJ Chloe from Team Fruit Salad at Walkout Gang na always present.
1: Ay,
0: salamat po.
1: Maraming salamat po.
0: Nito Labok, let's go AO, sabi ni Sir Lilo.
1: And
0: Nilo Labok,
1: yes.
0: Ayan.
1: Antonio Merca, magandang hapon po.
0: Ate Sari Lerma, hello sa'yo. Siyempre si ate, si Lucila Swing, no, nabati mo na yung sabi, GV,
1: yes,
0: ang pogi mo. Ayan. Maraming maraming salamat din kay Remde Satina. Sabi niya, let's go AO.
1: Tapos nag-message ang isang ating ka-vibe, si ano, squad member Lay. Thank you DJ Jaihon, DJ Chloe for the shout out.
0: Oh yes. So 5:27 ni play natin ang ano, Drop Dead na request.
1: Yes.
0: Ito po yung inawit ni Olivia Rodrigo dito lang syempre sa Banana Crew, the home of the stars.
1: Sa 92.3 FM, our favorite music radio.
0: Kavibes ang lupet. Mwah.

0: June 29, 2026, Lunes. Sabi ng PAGASA, posibleng maging maulan ang linggong ito dahil sa isang namumuong sama ng panahon. Kaya ingat mga kaarangkada, kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan. Lakas ng masa, ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Batangas City Integrated High School, kumpirmadong ligtas matapos makatanggap ng bantang pamamaril. 15 anyos na binatilyo ng bato ng basag na bote sa isang gasoline attendant sa Sampaloc, Maynila, biktima sugatan. Impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng umabot ng 7 buwan. Paglilitis, bubuksan sa mga bisita. US at Iran, nagkasundo sa isang tigil putukan. At Gilas Pilipinas, wagi laban sa Manawato Jets sa isang tune-up match sa New Zealand.
0: Sa pool sa video, ang pambabato ng basag na bote ng isang 15-anyos na binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Ayon kay Marco Devesa na nakakuha ng video, nagkainitan ang binatilyo at ang gasoline attendant nang paalisin siya sa lugar. Naghabulan pa sila at kitang inambaan pa ng binatilyo ang gasoline attendant bago tuloy ang batuhin ng basag na bote saka sumabit sa dumaang jeep. Sugatan ang gas attendant ng tamaan ng basag na bote. Biyernes ito nangyari at nahuli ang binatilyo nitong Sabado. Pero imbes na humingi ng dispensa, nagbanta pa ang binatilyo. Na-turnover na sa Manila Reception and Action Center ang menor de edad sa nasasailalim sa rehabilitasyon.
1: Kinumpirma ng Batangas City Integrated High School na ligtas ang paaralan matapos makatanggap ng shooting threat ngayong araw. Ayon sa paaralan, matapos makatanggap ng banta ng pamamaril sa paaralan, agad nilang sinuspindi ang klase at on-site school activities. Sa pakikipag-ugnayan sa pulisya, nagpatupad rin sila ng precautionary measures para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mag-aaral, teaching at non-teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng school community. Ayon sa Batangas City Police, nanggaling ang banta sa isang Facebook page na umano'y tatargetin ng pamamaril ang mga estudyante ng grade 7 hanggang grade 10. Nagbabala naman ng paaralan sa mga estudyante na isang seryosong paglabag at haharap sa disciplinary action ang sinumang gagawa at magpapakalat ng mga pananakot at pagbabanta.
0: Nagsagawa ng emergency casualty care training exercise sa mga estudyante at guro sa isang paaralan sa Cebu para malaman ang gagawin sakaling magkaroon man ng active shooting o pambobomba. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Kasunod ng trahedyang nangyari sa isang paaralan sa Tacloban, ginanap noong weekend ang isang Tactical Emergency Casualty Care Training Exercise sa Donserio Osmeña Senior Memorial National High School sa Cebu City. Pinangunahan ng Philippine United Emergency Rescue Services Alliance ang naturang simulation exercise. Layo nito na mapaghandaan at mapabuti pa ang emergency preparedness ng mga paaralan sa mga multi-hazard na scenarios, particular na ang mga human-related incidents gaya ng pambobomba o active shooting. Ayon kay Dr. Ted Esguera, isa sa mga instructors, dinisenyo ang training upang maging handa ang mga guro at mga mag-aral, lalo na ngayong tumataas na ang mga violence-related incidents sa mga paaralan.
4: Pilipinas, for consecutive years, we are number one the whole country with lots of hazards. And lately, we have, shooting incident. So, kailangan, as responders, we should be able to address to those kind of hazards so that we can shorten the gap na of incapability and somehow like we are not assuming it. So we have to take all forms of hazard and prepare for them through training. So ito yung training namin ngayon.
3: Samantala, sa bayan naman ang Dumanhog, nagpasa naman ng executive order si Mayor Gungun Hika noong nakaraang linggo para sa estriktong regulasyon sa paaralan. Kabilang narito ay ang mandatory bug inspection at ang pagbabawal na magdala ng cellphone sa mga mag-aaral mula elementarya hanggang high school.
5: No cellphones allowed, executive order, no cellphones allowed in schools. Be it elementary, high school, sa ato ang lungsod sa Dumanhog. No more cellphones inside the school premises. Okay?
3: Umani ito ng mga batikos mula sa ibang mga magulang, ngunit nilino naman ng alkalde na para ito sa ikabubuti ng mga estudyante. Sa kanyang Facebook post, nilinaw ni Mayor Hika na total ban ang cellphone sa mga paaralan at ang mga makukumpiskang cellphones makukuha lamang pagkatapos ng school year. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nasunog ang 90 bahay sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Iniimbestigahan naman ang anggulong arson o sinadya itong sunugin. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
6: Alas 3 ng hapon kahapon nang sumiklab ang sunog sa Little Cebu, Sitio Gaabukayan, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Dahil mabilis kumalat ang apoy, umabot ang sunog sa ika-apat na alarma. Kinailangan pang magtulong-tulong ang 12 truck ng bumbero at 7 mula sa Volunteer Fire Brigade para maapula ang apoy. Nasa 2,000 square meters ang tinupok ng apoy at naabo ang humigit kumulang 90 kabahayan. Umabot naman sa 1.7 million pesos ang halaga ng pinsala.
7: Meron tayong natala na 2 injuries. Ito si Lynn Lumantas, 50 years old. Naka-lacerated right index finger po siya, no? At saka si Nilo Oro, 52 years old, lacerated in right foot.
6: Hindi isinasantabi ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na sinadya ang sunog. Pero kailangang matapos muna ang investigasyon bago kukumpirmahin ang arson.
8: Kung posible gisunog ang balay, so ato nang itanawon if ang elements sa arson is mag-qualify ba?
6: Pansamantalang nanunuluyan ang mga biktima ng sunog sa Lapasan 1 covered court at nananawagan naman ang mga opisyal ng Barangay Lapasan ng tulong para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Mula dito sa Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Matagumpay na idinaos na ang Rexona 10-miler series Manila Leg. Libo-libong runners ang sumali sa multi-city running event sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Dinagsa ng libo-libong runners ang katatapos lamang na Rexona 10-miler series Manila Leg sa Quirino Grandstand kahapon. Ito ang ika-apat sa 7 leg ng naturang fun run. Pumasa sila sa 16K o ang 10 miles, 10K at 5K category. Isa sa mga muling lumahok ang 11 years ng runner na si Maricar Camacho na siya rin nag-second place sa 16K female category.
10: Last year kasi nabuo ko, kaya sobrang saya kasi nabuo ko. May ano kasi additional na trophy, ay na medal. Ang malaking medal siya. Parang pasir yun.
9: Matapos naman ang Pasay Leg, muling sumali ang nanguna sa 10K male category na si Christian Jacob Pantig.
11: Unang-una po, masaya at nagpapasalamat po sa Panginoon dahil binigyan niya po sa akin itong 10K first place na to.
9: Disiplina naman at training ang naging puhunan ni Jocelyn Elihiran na nagbunga matapos siyang makamit ang first place sa 10K female category.
12: Bali, nag-work ako tapos sa umaga, tinatakbo ko na lang papuntang trabaho ko. Tapos ganon din sa pag-uwi. Ganon lang. Tapos, tamang ano lang din, training.
9: Aabot sa 8,000 runners ang lumahok sa Manila Leg ngayong taon kumpara sa 6,000 noong nakaraang taon.
13: Actually, nakita na kasi namin yung relevance ng running ulit. Bumabalik siya, di ba? I think globally nga din siya bumalik. With the whole relevance of running now, it's the perfect time to do so.
9: Mas pinalawak na ng Rexona ang event kung saan magtutungo ang 10-miler series sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao.
13: Yung bigness actually also comes from the fact na we went to Visayas and Mindanao this year. Last year, puro Manila lang yung runs namin.
9: Ayon sa Rexona, naging matagumpay ang fun run at nagpapasalamat sila sa mga lumahok at lalahok sa mga susunod pang serye. Patuloy din ang kanilang pagsusulong ng healthy lifestyle at personal hygiene sa lahat ng Pilipino. Sa August 16, ang susunod na Rexona 10-miler series na gaganapin sa UP Diliman, Quezon City, September 13 sa Ayala Triangle Gardens sa Makati, at sa November 29 naman ang last leg ng fun run na gaganapin sa Atria Park District sa Iloilo City. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Office of the Ombudsman, handa ng kasuhan ng blunder si Senator Rodante Marcoleta.
1: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
14: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
15: Ang lupet.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahid.
18: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS. Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Ang galing for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Ka-vibes.
8: Ang lupet!
9: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year.
10: Mas simple ang pagdiriwang ng Sangyaw Parade of Lights sa Tacloban City ngayong taon para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. At live mula sa Tacloban City, may umaarangkadang balita, si Jay Barion. Jay, kumusta dyan ngayon?
11: Yes, Nini, sa mga oras na ito, medyo umaambunambun at medyo makulip yung panahon dito sa downtown area sa Tacloban City dahil sa sama ng panahon, ano? Pero hindi naman ito alintana, Nini, ng mga tao sa pagsisimula habang inaabangan ang Parade of Lights maya-mayang gabi. At kani-kanina lang, Nini, nakita natin si Tacloban City Councilor Marty Romualdez at ang pamilya Romualdez kanina para diyan maghintay sa may Price Mansion, ilang metro lang ang layo mula rito sa kinatatayuan natin para dito sila mamaya magantay pag nandito na yung float para sa pag lilibot mamaya ng Sangyaw Pride of Lights.
12: Kung ikukumpara noong nakaraang mga taon, mas pinasimple lang ngayon ang pagdaraos ng Sangyaw Parade of Lights para sa annual fiesta celebration ng Tacloban City. Ito'y dahil sa pagsunod sa kautusan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, bunsod pa rin sa patuloy na sitwasyon ng krisis sa produktong petrolyo na kinakaharap ng bansa. Ayon sa Tacloban City Tourism Office, ngayong taon, mas pinasimple lang ang mga float ng mga competing contingents na binubuo ng mga barangay, organisasyon at eskwelahan kung saan ipapakita ng maito ang kanilang mga nagagandahang arko na sumisimbolo ng kanilang mga pinagkukunang yaman at hanap buhay. Isa ang Sangyaw Parade of Lights sa mga highlight ng aktibidad sa pagdaraos ng kafiestahan ni Senyor Santo Niño na inaabangan ng mga tao at mga turista. Samantala, ipinatupad na ng kapulisan mula pa kaninang tanghali ang mahigpit na seguridad sa iba't ibang lugar ng lungsod maging ang trapiko sa mga pangunahing kalsada. Ito'y para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga tao na inaasahang dadalo sa nasabing pagdaraos.
13: Kung ang sasakyan papasok ng downtown galing ng Coca-Cola at gagamit ng kalsadang Real, pagdating sa may Asodom, lahat ng pampasayrong sasakyan at privado doon padadaanin sa Espera Avenue. Pinakamalayong hanggang Independencia. O kaya kung nagkakatraffic na sa unahan, pwede rin silang lumiko pakaliwa sa Arellano o kaya sa Lukban, tapos pabalik na rin sila ng Coca-Cola palabas.
12: Isa rin sa inaabangan ng mga tao sa Sangyaw Parade of Lights ang pamimigay ng prutas na apple at orange kung saan ito ay nakagawian na ng pamilya Romualdez na sila mismo ang naghahagis ng prutas sa mga tao sa gilid ng kalsada habang inaabangan ng mga ito ang paglabas ng float ng pamilya. Samantala, mag-uuwi ng cash prize ang mga mananalo sa Sangyaw Parade of Lights sa dance festival para sa Grand Champion. Mag-uuwi ito ng 500,000 pesos. Ang second prize winner, 300,000 pesos. Third prize, 200,000 pesos at consolation cash prize na 20,000 pesos. Sa best in costume, 20,000 pesos. Best in parade, 30,000 pesos at best in music, 20,000 pesos.
11: Yan na muna ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa iyo, Linia.
10: Maraming salamat, Jay Barion.
14: Buhayin ang boses ng mga kabataan at magkaroon ng pagmumulat sa mga issue, yan ang layunin ng Genzennial Tour ng Team Pinas. Kaugnay niyan, dinagsa ng mga kabataan ang kanilang aktibidad ngayong araw. Live mula sa UP Diliman, may umaarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, kamusta yung naging activity dyan?
8: check, naging mainit ang pagtanggap ng daan-daang mga kabataan, kasama na dyan yung mga youth leaders na nakilahok dito sa Makabuluhang Talakayan sa pagpapatuloy ng Genzennial Tour ng Team Pinas. At ngayong araw, isinagawa ito dito sa University of the Philippines sa Diliman Campus, kung saan tayo mismo ramdam natin na buhay ang boses ng mga kabataan. Mula sa iba't ibang organisasyon sa Metro Manila, Bulacan at Cavite, nagsama-sama para talakayin ang mga napapanahong issue na kinakaharap ng bansa sa pangunguna ng Team Pinas at with due respect host na sina Carlo Flores, Professor Cliff Arguelles, Attorney Dino De Leon, Jessica Persia at Sabrina Gakada. Layunin itong magkaroon ng kaalaman at kalinawan, lalong-lalo na ang mga kabataan patungkol sa mga kaganapan sa bansa. Dahil patindi na ng patindi ang kumakalat na peking impormasyon, voluntaryo nag-iikot ang Team Pinas para labanan ito sa paraan ng Makabuluhang Talakayan. Kung sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya na ipalalaganap ang fake news, ginamit din ng Team Pinas ang digital website para magkaroon ng Freedom Wall ang lahat, kung saan ay ilalahat nila ang kanilang pananaw sa mga pangyayari sa bansa. Nilinaw ng Team Pinas na hindi layo ng mga talakayan na ito na tanggalin ang karapatan ng mga kabataan sa pagdedesisyon kung saang partidong politikal umaanib, kundi maging bukas ang kaisipan ng mga kabataan sa katotohanan. Ng kanilang pananaw ilang araw bago ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
15: Nalungkot po ako kasi dito po nakita po natin na masyado na po tayong mapagbigay sa mga inihahalal po natin na mga leader para po sa bayan natin at hindi na po natin tinitignan kung ano po ba talaga yung background nila at hindi po natin inaaral kung saan po ba talaga sila nang galing. Kaya po ang naihahalal natin ay hindi po karapat-dapat sa posisyon. Importante po na sana lahat ng kabataan ay magkaroon ng pagkakataon na makilahok po sa mga event na katulad po nitong Team Pinas para po sa ganon ay magkaroon po sila ng kalinawan kung ano po ba yung nangyayari ngayon sa ating gobyerno, sa ating lipunan, at para rin po magkaroon sila ng kaalaman kung ano po ba yung mga dapat nilang maitulong o magawa para po sa ating bayan.
16: Marami ng pagkakataon na binigay sa kanya pero binabaliwala lang niya. Pinapakita niya na hindi siya lumalaban ng patas, duwag siya na para iharap yung katotohanan, ipaglaban man kung ano yung dapat ipaglaban niya. Parang nananahimik siya na parang pinapatunayan niya na guilty siya.
8: Jack, ilan lang yan sa mga kabataan na nagpahayag ng kanilang saloobin patungkol kay mismo kay Vice President Sara Duterte at na hindi pa na nagpapakita raw, no? At itong impeachment proceedings ang kanilang pananaw patungkol dito. At kung may kikwento ko lang sa iyo, Jack, no? Kanina sa gitna ng pagbuhos ng malakas na ulan, hindi nagpatinag yung mga kabataan. Ano? Meron pa nga tayong nakikita ang mga sumali o yung mga nakilahok dito sa main event na pumapasok sa venue, abay basa pa yung kanilang damit, no? Para ipinagpatuloy lang nila para nang sa gayon ay yung kanilang hangarin na magkaroon ng dagdag kaalaman at kalinawan patungkol sa mga issue ay maisasagawa nila. At ngayon, makakasama natin ang tagapagsalita ng Team Pinas na si Professor Cliff Arguelles para alamin natin kung ano pa yung ibang mga kaganapan ng Team Pinas, Prof. Kasama natin ngayon sa studio si Sir Jack Batallones at si Ninia Corpus para sa Arangkada Balita. Prof, ano pa yung aabangan ng ating mga kababayan sa mga kaganapan, aktibidad ng Team Pinas?
17: Marami pa po tayong isasagawa. Ito pong Genzennial Tour natin. Iikot pa to sa mga iba't ibang bahagi ng bansa. So, halimbawa, sa susunod lamang na linggo, makakarating na tayo ng Isabela at La Union. Tapos, pagkatapos naman nun, meron din sa Iloilo at iba pang mga bahagi ng bansa. Gusto talaga nating ilapit na sa mga kabataan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas yung Genzennial Tour, no? Pero bukod dyan, mainit din yung pagbabantay ng Team Pinas sa impeachment trial, no? Kasi dalawang linggo na lang magbubukas ng impeachment trial ng ating ikalawang pangulo. So handa na din kami dyan. May mga sineset-up na community watch events para sabay-sabay tayong manonood ng live na mga sessions. At the same time, may talakayan after.
8: Nakita natin sa lahat ng mga talakayan kanina, no, bukod doon sa West Philippine Sea na issue at iba pang mga issue na dito sa Pilipinas, yung pinaka sinalihan at nilahukan talaga ng mga kabataan is yung issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakita natin yung higawan. Ano pong masasabi niyo patungkol dito?
17: Talagang may kagustuhan din yung ating mga Gen Z's, mga kabataan, na maintindihan yung proseso ng impeachment. Kaya nga naniniwala kami sa Team Pinas, sa Bantay Senado, na kailangan bibigyan sila ng oportunidad na magsama-sama tayo at pag-usapan ano yung mga articles of impeachment, ano yung mga susunod na proseso. Kumbaga nag-aabang din eh at gusto din nilang malaman ano yung susunod, no? So ito yung ginagawa natin at makita natin dun sa mga kabataan yung mga tanong nila, tinatanong nila na ano ba talaga yung kailangan na boto para ma-convict or ma-acquit, ano ba yung mga articles of impeachment. So nagpapakita yun uhaw sa impormasyon. Lalo pa mga kabataan ngayon medyo babad sa online, sa social media. So ito makita mo na hindi nila matagpuan eh yung lahat ng impormasyon doon eh. Kailangan pa nang pumunta sila dito.
8: Maraming salamat Professor Clay Barguela sa pagpapaunlak sa amin. At yan muna ang latest mula dito sa UP Diliman. Balik sa iyo, Jack.
18: Maraming salamat Christian Bascones.
10: Pag-usapan natin ang nalalapit na impeachment trial ni VP Sara kasama ang propesor mula sa Ateneo de Manila University School or College of Law at DLSU College of Law, Attorney Howard Calieja. Magandang hapon po, Attorney Howie, at welcome back sa Arangkada Balita.
19: Yes, good afternoon sa inyong tagapakinig, good afternoon Nina, and good afternoon everybody.
10: Attorney, sa apat na articles of impeachment, alin po sa tingin ninyo ang may pinakamalakas na legal na basehan at alin ang pinakamadaling questionin ng depensa?
19: Well, sa tingin ko, Nina, yung apat na articles, lahat po yun malalakas. Malakas ang ebidensya. Pero kung pagpipiliin tayo, tingin ko it's a toss-up between yung 6.7 na unexplained wealth na hanggang ngayon panayang iwas ni Vice President Sara, ayaw nga niyang sagutin, at yung confidential fund na hindi pa natin mahanap si na Mary Grace Piatos, no? But that doesn't diminish the evidence also to be presented on the other two articles, which is the grave threats, yung kanyang pag-threat patayin si Presidente at saka si First Lady, at yung bribery sa DepEd niya. So lahat ito malakas, but yun nga, kung pagpipiliin, I think it's a toss-up between the 6.7 billion unexplained wealth at yung confidential fund na daang milyon na hindi pa niya mapaliwanag hanggang ngayon.
10: At isa pa, siguro sa isang ordinaryong mamamayan, yung tungkol doon sa grave threats na ginawa niya, no? Na video kung saan ngayon sinasabi niya na freedom of speech daw ito. ano po ang reaction niyo po dyan?
19: Eh, di ba ang malinaw na sinabi niya, no joke, no joke. So you are free to speak, that is true, and we are here to protect freedom of speech. But when you are already threatening any person, especially the President of the Republic, the highest officer of the land, the President and the First Lady, I think that is just hindi na lang, you know, freedom of speech, meron din yung limitation eh. No? So, itong pagbabantaan na to is a criminal act already. And pag nagbabanta ka to the highest position in land, to the highest individual in land, officer in land, eh, talagang hindi ito basta-basta. Plus, sinabi na nga niya, no joke. Plus, kung titingnan mo niya, hindi lang isang beses niya sinabi to, nagpa-press con pa siya ulit after this yung kanyang sinabi niyang meron na siyang nakuha killer, meron pa siya yung video na parang gigitian ano, parang anuhin niya sa leg si Presidente, di ba? So, sunod-sunod ito. It's not, hindi siya spur of the moment, hindi siya masasabing protected by freedom of speech dahil nga meron limitasyon din po yan. So, I think malakas din po yan at siya na rin po ang nagsabi. Inamin naman po niya na sinabi niya yon. So, I think, kumbaga, it speaks for itself, no? Sa kanyang pag-amin.
10: So, kailangan po bang mapatunayan na may actual na assassination plot o sapat na ba yung epekto ng kanyang mga pahayag bilang constitutional, bilang isang vice president ng bansa? Kasi dati po pinag-uusapan na kailangan daw mahanap kung sino daw yung assassin kasi baka nga nasabi lang niya at sabi nga niya bugso ng damdamin. Pero may isa pang issue po dito, what about mental health? I mean, yung pag the fact na sinasabi mo ito at paulit-ulit mong sinasabi, ano po ang kailangan patunayan ba doon? Is it her mental capacity or is it the actual paghanap ng assassin?
19: Hindi naman sa paghahanap ng assassin na it's a threat, no? So makikita natin may katotohanan ba, may meron bang kumbaga basehan itong threat na to. At kung bibigyan natin ng analogy niya, no, pumunta ka sa airport, pumunta ka sa aeroplano, sabi mo, bomb joke nga lang eh. Meron akong bomba. Eh, hinuhuli yan. It is a crime, no? So, I don't think we should treat this lightly. Especially, narinig nga natin na paulit-ulit niyang sinabi. Hindi lang ito bugso na damdamin. So, but yung pag sinabi niyang bugso ng damdamin, she already admitted saying it. It's just a matter of totoo ba ito at may joke ba ito? But then again, siya na rin na nagsabi, no joke, paulit-ulit niyang sinabi. So, and again, as I said, I would like to emphasize, no, yung analogy ko na yung bomb joke sa airport, sa mga bus terminal natin, sa mga aeroplano natin, kung yun ay mapapakulong natin ang ordinaryong Pilipino, eh much more dapat natin tingnan ito at bigyan ng pansin dahil hindi lang po ito joke, dahil ito po ay nakadirekta sa highest, sa presidente po natin at sa first lady. At tama ka rin po, Ninya, kung titignan natin yung mental health, eh siguro naman na narinig ko yung isang bata dyan na nasabi kanina, no, na yung mga Gen Z, karapat dapat ba sa posisyon yung ating mga elected officials or appointed officials? So kung merong problema sa mental health, siguro it's about time that we really think, talaga ba sila ay nararapat? Sila ba ay dapat magsilbi at maglingkod sa ating bayan?
10: At ano naman po ang inyong reaksyon, Attorney Howie, sa pahayag ng kampo ni VP Sara na void ang impeachment trial dahil may bahid na raw ito ng partiality at bad faith?
19: Well, kung titingnan natin niya, no, ang impeachment is both a legal and a political proceeding, no? Sabi nga natin kasama mga senador dyan, which can look at it on both the evidence and of course yung kanilang yung public sentiment as well, no? Pero kung titingnan natin yung bias, I think kung titingnan natin, let's look back to history niya, marami nagsasabi itong bilang pero nagbabago ang bilang depende sa ebidensya, di ba? So nakita na natin yan in previous impeachments. Ang nakakatawa dito sa impeachment ni VP Sara, siya lang po ang hindi cooperative. Siya lang po ang panay nagrereklamo at nagbibigay ng lahat ng excuse para hindi matuloy itong impeachment na ito. So even on her answer, imbis na sagutin ang kanyang answer, ang sinasabi palagi niya yung bias. Pero kung titingnan ko, sa totoo lang niya, mukhang mas bias pa yung mga kakampi niyang senador, si Robin Padilla, si Alan Cayetano, si Marcoleta, na nagsabi na talagang susuportahan nila ang Duterte no matter what. So I think it's very clear na kung meron man bias, it is not biased against her, it is biased for her, and that the evidence can speak for itself, no? So wag naman niya biglang sasabihin ng ganyan. Kasi nga, kung meron man hindi tumitingin sa ebidensya, ang hindi tumitingin sa tingin ko, yung mga senador na pabor sa kanya, because this early, nagsabi na sila na talagang proprotektahan nila ang pamilya Duterte.
10: Mm-mm. At kung kayo po ay Senator Judge, ano
19: ako, salamat.
10: Parang Miss Universe question po ito, no? Kung kayo ay Senator Judge, ano ang pinakamahalagang ebidensya na hahanapin ninyo bago kayo bumoto ng guilty or not guilty?
19: Sa tingin ko, Ninya, importante ano, na pag-usapan dun sa pre-trial kung bubuksan yung bank records, kung bubuksan yung tax records. So I think nakita natin ito nung panahon ni ERAP, may second envelope. Sana hindi mangyari ito na talagang harangan ang katotohanan, because kung tayo ay mahistrado, kung tayo magiging senator judge, ang importante is let us see where the evidence leads. No, no biases, wala tayong kinikilig pamilya o kaya politiko, ano ba ang ebidensya? Pero hindi makikitang ebidensya kung panay si Vice President Sara, panay ang harang, hindi siya papayag na tingnan niyang kanyang tax records, hindi titingnan ang kanyang bank records, hindi mag-object siya sa AMLA records. So, klaro naman po yon. Sabi ko nga, sana kung talagang totoo siya, tingnan natin itong mga ebidensya na to. And I think the strong evidence of the bank records, the tax records will show na meron siya talagang unexplained wealth. Imagine kung meron kang 6 billion na pumasok at lumabas sa iyong bank records. Eh, paano yan if you are just a public public official? Paano nangyari yan na meron kang tumanggap ng ilang bilyon-bilyong piso sa iyong bank account? So I think kailangan busisiin ito at kailangan buksan, hindi kailangan isara at itago sa taong bayan.
10: All right, maraming salamat, Attorney Howard Calleja.
19: Thank you, Nina. Thank you po sa inyong lahat.
10: Samantala, mariing tinutulan ng House Prosecution Panel ang posibilidad na maibasura agad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Ayon sa mga prosecutor, labag umano ito sa saligang batas at sa layunin ng impeachment process. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
20: Iginiit ng House Prosecution Panel na obligasyon ng Senado bilang impeachment court na magsagawa ng ganap na paglilitis bago magpasya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging tugon ng prosecution matapos hilingin ng kampo ng bise na ibasura ang articles of impeachment dahil umano sa kakulangan ng mga rekisito sa ilalim ng konstitusyon.
21: It would go against the letter and the spirit of the Constitution if madidismiss at this point.
20: Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Party List Congressman Shell Jokno, malinaw na nakalagay sa 1987 Constitution na ang Senado ay may tungkuli na dinggin ang kaso at timbangin ang ebidensya bago maglabas ng anumang desisyon.
22: The function and duty of the Senate is to conduct a trial, to hear the evidence and then come up with a decision.
20: Giit pa ng prosecution, magiging premature ang anumang pagtatangkang ibasura ang impeachment nang hindi man lang nabibigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na maipresenta ang kanilang mga ebidensya.
23: Wala pong provision sa rules of the Senate at saka sa Constitution na nag-a-allow ng dismissal ng impeachment case na walang trial.
20: Hindi rin isinasara ng prosecution ang posibilidad na may senador na muling maghain ng motion para sa agarang dismissal ng impeachment case kapag muling nagpulong ang impeachment court. Ngunit ayon kay Dilima, handa silang tutulan ito. Samantala, tumugon din ang House Prosecution sa depensa ng bise na nagsasabing protektado ng freedom of expression ang kanyang mga pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez.
22: Freedom of speech is not absolute. There are limits to freedom of speech.
20: Ayon sa 1987 Constitution, ang Senado ang may sole power to try and decide all cases of impeachment. Dahil dito nanindigan ng House Prosecutors na ang tamang proseso ay madinig ang mga testigo at ebidensya bago maglabas ng final decision tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
18: Naniniwala sa Tingog Party List Representative Jude Asidre na dapat managot si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pahayag sakaling mapatunayang labag ito sa standard of conduct na inaasahan sa isa sa pinakamataas na lingkod bayan. Ayon kay Asidre, ito ang isa sa pinakamahalagang aspeto na pag-aaralan sa impeachment ng pangalawang pangulo. Giit ni Asidre, kung pinapanagot ang mga estudyante sa kanilang mga kilos at salita, mas lalong dapat panagutin ang mga pinuno ng bansa na may mas mabigat na pananagutan sa bayan. Hindi aniya katanggap-tanggap na sa silid-aralan lang itinuturo at ginagamit ang paggalang at responsableng pananalita. Dapat din itong asahan sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Nilinaw rin niya na ang impeachment ay hindi pagpigil sa political speech pero paraan para matukoy kung may nilabag nga na bang constitutional standard ang vice-presidente. Opisyal nang idinagdag ng House Prosecution Panel ang apat na batikang abogado para tumulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, layunin ng pagdagdag ng private lawyers na patatagin pa ang paghahanda sa paglilitis. Kabilang sa mga bagong private prosecutor, si dating Supreme Court spokesperson Attorney Theodorte, na kilala rin bilang human rights lawyer at profesor sa UP College of Law. Attorney Reynaldo Robles, na eksperto sa criminal, election at tax law. CPA lawyer Attorney Arnold Labay, veterano sa litigation. At Attorney May Divina Gracia, na may malawak na karanasan sa civil, criminal at commercial litigation. Itinalaga rin bilang karagdagang spokesperson at impeachment advisor si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers.
10: Binigyang diin ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno na hindi absolute at may limitasyon ang freedom of speech. Tugon niya ito matapos i-invoke ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang freedom of expression bilang tugon sa Articles of Impeachment tungkol sa kanyang pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi naman ni House Prosecutor at ML Party List Representative Laila De Lima, dapat payagan ng impeachment court na resolbahin ito ng depensa ni Duterte sa proper forum at hindi sa press conference. Nanindigan si Jokno na handa nang harapin ng prosecution team ang depensa ng Vice Presidente sa impeachment court.
18: May sapat ng bigat ang lahat ng artikulo sa impeachment case ni VP Sara ayon sa House Prosecution Panel. At kung makumbinsi na ang impeachment court sa una at ikalawang artikulo pa lang, maari na umunong ihinto ang paglilitis. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
0: House Committee on Public Accounts Chairman.
1: Hindi pa man nagsisimula ang isinasagawang pre-trial kamakailan. Malinaw ang estratehiya ng mga House Prosecutors. Huwag munang ilantad ang alinman sa apat na articles of impeachment na kanilang pangunahing sandata laban kay Vice President Sara Duterte. Kung si House Prosecutor at ML Representative Leila De Lima ang tatanungin, lahat ng articles para sa kanya ay matibay. Magkagayunman, kung makukumbinsi na ang prosecution ng Senate Impeachment Court na isa o dalawang articles ay nakasisiguro na ng conviction, maaari na nilang ihinto ang presentasyon ng ebidensya para sa mga natitirang articles.
21: Kung nakapagpresenta na halimbawa ng dalawang articles at sa tingin namin malakas na talaga, ay hindi na kailangan namin ipresenta yung tungkol naman sa other articles.
1: Inalmahan din ng mga taga-usig ang taktika ng depensa na maglatag agad ng motion at pagbotohan para maibasura ang impeachment case kahit sa unang sigwada pa lamang ng paglilitis. Sa ilalim kasi ng rules, 2/3 ng 24 na senator judges ang kailangan para mahatulan ng vice presidente. Pero siyam lamang ang kailangang boto para siya ay mapawalang sala. Gate ng mga prosecutors, malinaw ang dikta ng konstitusyon. Dapat muna magkaroon ng trial bago pagpasyahan ng impeachment court kung guilty o acquitted ang opisyal.
21: Ano ba, conviction? Guilty or innocent? Conviction or acquittal? So tututulan po namin kung merong ganyang scenario na may mag-move na ipadismiss.
1: Nais ipakita ng House Prosecution Panel, handa silang ilatag ang matitibay na ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mabigat din ang kanilang mensahe sa depensa. Ang prosecution lamang ang magpapasya kung hanggang saan nila ilalatag ang kanilang kaso. At hindi ito maaaring idikta ng depensa, ni mapigilan ng anumang motion na naglalayong maagang ibasura ang impeachment complaint. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
18: Sa puntong ito, makausap natin ang presidente ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia. Magandang gabi po, Dean Tapia, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi, Jack. At sa mga tagapakinig natin, thank you for inviting me again.
18: Yes, Dean Tapia, ito na po, yung iniintay natin na halos 1 year mula, di ba, nung unang impeachment case dapat kay VP Sara. Ito na nga, sa Lunes na yung sinasabi na pagsisimula ng impeachment trial. Ano po yung expectations nyo? Tingin nyo po ba ay tuloy na ito?
3: Well, I hope tuloy na kasi yan ang talagang inaantabayanan ng taong bayan, no, Jack? Whether you are in favor of conviction or as a matter of fact, acquittal, a great number of our kababayans ang talagang hinihintay ay masimulan na yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. And also, to be fair to her, kasi narinig na natin yung pahapyaw dun sa mga akusasyon laban sa kanya. Mm-hmm. Subalit, hindi pa natin nariringan nung bibigyan ng pagkakataon si Vice President Sara to defend herself. So, it's very important that the impeachment case really start and follow the calendar na itinakda ng Senado.
2: Oh, and Dean Tapia, ito nga may mga parang caravan na nga na ini-inform yung mga kabataan natin about dun sa mangyayaring impeachment trial laban kay VP Sara. At ano tingin nyo yung dapat natin bantayan mula ngayon hanggang sa pagsimula ng trial bilang mamamayan?
3: Well, ang lagi ko sinasabi, Jack, huwag tayong magpadala dun sa mga fake news, huwag tayong magpadala dun sa mga nakikita natin sa social media na hindi natin inaanalisa at pinag-aaralan kung ano yung mga nababasa natin. Mm. Bilang isang responsableng mamamayan, ang tingin ko ang dapat natin gawin ay maghanda tayo at makinig at basahin at i-weigh o timbangin natin yung ebidensya. Kasi sa punot dulo naman ito, ebidensya lang naman talaga ang dapat na maging pamantayan kung convicted ba or acquitted si Vice President Sara. No? Mm. Naintindihan natin that the impeachment is also political in one sense. Mm. Pero sa dulo ng pag-uusap na ito ay kung ano ang itinuturo ng ebidensya. At sa tingin ko, yun ang dapat maging basihan ng kung ano man ang magiging desisyon ng mga senator judges.
2: Mm-hmm. Siguro tama ka dun eh. Dapat for sure, sigurado simula, sa pagsisimula ng impeachment trial, lalong kakalat ang fake news o yung mga propaganda at iba-ibang narrative. Tama po ba? Paano natin sasalain ho yan sa social media?
3: Well, alam mo, segundahan ko lang yung sinabi mo, Jack, no? Ngayon pa nga lang, wala pa tayo doon sa trial proper. May mga naririnig na tayo ng mga fake news na kesyo merong kinain ng buhay, na sa pre-trial stage na hindi ko maintindihan kung paano mangyayari yon, dahil sa pre-trial stage, wala naman masyadong ano dyan, fireworks dyan, no? Mm-hmm. Pag-uusapan lang yung paglalatag ng mga ebidensya, scheduling, at saka yung mga kung ano yung mga pagkakasunduan ng dalawang partido, no? So yun agad, fake news agad. Mm-hmm. Dun sa tanong na kung paano natin may iwasan ito, ang unang-una dyan, sa tingin ko, ang lagi kong binabanggit ay dapat nakikinig tayo dun sa mga source ng information natin na merong credibility. Mm-hmm. Napakadelikado kasi ng social media kasi walang guardrails yan eh, walang vetting process. Kung ano yung sabihin ng mga nasa social media, nagiging akala nung iba totoo na to, pero kung titignan mo, kung pag-aaralan mo ng husto, marami pala doon fake news. So, kailangan makinig doon sa mga legitimate sources of news and information, kamukha nung mga mainstream media natin na matagal na at mayroong mga embedded na mga sistema para malaman kung ano talaga yung peke at kung ano yung totoong balita.
2: Okay, huling tanong na lang po Dean Tapia, no? Sa isang survey, marami yung nagsasabi na niniwala silang hindi magiging base sa ebidensya magiging hatol ng mga senator judges kasi nga may mga nagbigay na ng pahayag na sumusuporta sila kay dating Pangulong Duterte. Paano kayo mababago yung panahon? Kumbaga, nakalagay doon parang 4 out of 5 na niniwalang maging political talaga yung magiging basihan ng kanilang magiging hatol. Ano po reaction nyo dito?
3: Well, I hope not, no? Kasi hindi talaga dapat maging ganun yung takbo ng impeachment natin. But I have news for you, Jack, at saka dun sa mga tagapakinig natin. I am aware of a more recent survey na nagsasabing a great majority of our countrymen feel and believe that the impeachment should be decided based on evidence, no? Mm-hmm. So kung mapapansin natin, meron tayong nakikitang pagbabago ng pagtingin, no? Mm-hmm. Base dun sa na survey na binanggit mo at saka dun sa mga mas latest mas na lumalabas na survey, mas recent, nakikita natin na nagbabago ang paningin ng mga kababayan natin base na rin dun sa kung ano yung naririnig nila. At aasahan natin, and I am very confident that once the evidence is laid out to the public. And this is why I am always in favor of including the public in the discourse. Mm-hmm. Hindi pwedeng hindi kasali, hindi pwede yung mga executive session na yan. Mm-hmm. Dapat kasali lagi yung taong bayad. Sila ang magde-decision eventually kung ano ba talaga yung credibility nitong impeachment process na to. At yun ang magiging pamantayan ng mga senador kung tama ba yung magiging decision nila. Kasi kung papabor ka doon sa kung ano yung itinatakbo ng ebidensya, makikita ng taong bayan yan. Pero if your decision is going to be ruled purely by partisan reasons na taliwas doon sa tinatakda ng ebidensya, sisingilin at sisingilin ka ng taong bayan. Yun ang paniwala ko, Jack.
2: Okay, nako. Maraming salamat po, Dean Tapia, sa mga insights mo. And tulad mo, sabay-sabay tayo nga tututok dito sa impeachment trial ng ating vice-presidente. Maraming salamat, sir, at mabuhay po kayo.
3: Salamat, Jack. Thank you very much.
10: Handa na ang Office of the Ombudsman na kasuhan si Senator Rodante Marcoleta. Inilatag na rin nila ang mga susunod na hakbang sa mga kasong niluluto nila kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa. Nagbabalik si Mari Ocampo.
4: Diba sinabi ko sa inyo ng iinit at sa tag-init, ngayon uulan ang kaso.
5: Sa muling pagharap sa media ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ibinunyag niya na handa ng makasuhan ng kanilang tanggapan si Senador Rodante Marcoleta.
4: Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na yun. Magkasampan niya ng kaso na sa sandigan na yan.
6: Plunder, sir, di ba?
4: Plunder.
5: Posibleng konektado ang kaso sa umunoy undeclared campaign contributions ni Marcoleta na nagkakahalaga ng 75 million pesos. Kasama rin sa kaso si dating anak kalusugan Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Matatandaang nag-issue ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban sa mga individual. Kinumpirma naman ng ombudsman na nasa preliminary investigation na ang mga nilulutong kaso laban kina Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero.
4: So, tuloy-tuloy, kahit pa kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it.
5: Samantala, inanunsyo ni Remulla na gagawing state witness si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan.
4: We will discharge him from we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases.
5: Nang tanungin kung may kinalaman ba ang kalusugan niya sa kanilang desisyon,
4: his health is of concern to us. And we want to be able to perpetuate this testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness.
5: Paliwanag pa ni Remulla, sinisikap ng kanilang opisina na agad matapos ang pagsasampa ng mga kaso.
4: Wala hong mahabang kaso-kaso rito. Basta andyan ang ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang hindi namin ipafile ang kaso pag hindi kami handa.
5: Si Bonoan ang isa sa mga co-accused sa kasong plunder at graft ni Senador Jinggoy Estrada. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Bonoan sa PNP General Hospital. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Nananawagan ang mga residente ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na sa administrasyon na ibalik si MLA-ALF Chairman Alhaj Murad Ibrahim bilang Chief Minister. Hiling din nila na tiyakin ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Bangsamoro Organic Law. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Dagat na mga tao ang pumuno sa iba't ibang lansangan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iisa lang ang kanilang panawagan, itigil ni Special Assistant to the President Anton Lagnameo ang anilay pangiialam sa BARM at sa nalalapit na kauna-unahan nilang halalan. Nananawagan din sila na ibalik si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim bilang Chief Minister ng BARM.
6: alinsunod umano sa diwa ng mga kasunduang pangkapayapaan. Hiling din nila na tiyakin ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreements on the Bangsamoro o CAB at Bangsamoro Organic Law o BOL. Nilinaw naman ni Sheikh Abdul Hadi Gumander ng MILF Steering Committee na hindi bahagi ng opisyal ang panawagan ng rally ang pagpaparesign kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua.
9: Hindi yung kasama sa panawagan natin, siya ay mag-resign. Pero hindi natin control. Tulad ng sinabi ko, hindi natin control ang ginagawa ng mga tao.
6: Ayon sa organizers ng grupong Recover Barm Now, tinatayang 589,620 na katao ang lumuhok sa simultaneous peace rally.
12: Wala namang problema sa mga rally-rally. Paminsan-minsan tayo nag-rally-rally din. What is important is mag-behave kung sino mang mag-rally, na kung pwede iwasan yung mga masasamang mga salita.
6: Sa kabila niyan, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na committed ang Marcos administration sa pagtupad sa mga pangako. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento, ipatutupad ang implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at sa patuloy na pagsusulong ng Bangsamoro Peace Process. Ako si Naomi Tiburcio na PRTV News, nagsese serbisyo para sa Pilipino.
10: Kilig at energy ang hatid ng love team na sina Robin Angeles at Angela Muji sa kanilang pinakabagong proyekto. Excited at hindi na nagdalawang isip ang dalawa na tanggapin ang pagiging brand ambassadors sa pinakabagong produkto ng Asia Brewery na Rice Energy Pop Grape. Ayon kay Rice Senior Brand Manager Joe Araulio, swak ang love team dahil binuo ang bagong inumin para sa mga kabataang Gen Z na may mabilis na pamumuhay at makulay na personalidad. Sabi naman ng dalawa, tamang-tama rin ang proyekto dahil hilig nila ang lasa ng grape or ubas.
13: And we saw an opportunity to create a beverage drink that goes beyond taste and refreshment, sabi nga natin kanina. And we wanted to offer something enjoyable, playful, and relevant that is new to this generation. So that's why we have that Rice Energy Pop. Okay.

0: natanggap sa ngayon, muli namang ipinapalabas sa simula June 29 ang My First Yaya sa telebisyon.
1: Kung meron mang offer, it's either nagkaka-conflict sa schedule kasi marami naka-line, may mga naka-line up din. Minsan, issue yung TF, issue din yung schedule. So, siguro hindi pa dumadating yung right material and right teleserye para mag-TV ulit ako.
0: Ibinalita din ni Dental Diva ang pagsabak niya as she produced her mini show ngayong July.
1: Meron tayo iha na gig sa Viva Cafe on July 4. Syempre nang sponsor ang Beauty Dream dyan, Angina Jewels and Awesome Smile. And self-produced kasi, alam mo na, tinarabaho natin.
0: Samantala, kinamusta naman natin ang love life ni Kakay. Ano nga ba ang tipo niya at hinahanap sa future partner?
1: Definitely, hindi na kayo makakakita. Kung magkakaroon man ako ng boyfriend, he will not be a Filipino. A foreigner na yung pipiliin natin kasi may bubog na tayo sa may mga bubog na tayo sa Filipinos. Pero yon, meron naman mga kinakausap.
0: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corbus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: 92.3 FMR, 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
5: Ang lupet!
6: Ka-vibes! Narinig namin kayo, kaya naman may bago. Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: lumalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes! Ang lupet! Ang oras natin, 6:44 na po ng hapon. Actually, gabi na nga mga Kavibes, di ba? Napakabilis ng araw. Kanina kakagising mo lang, sinasabi mo na parang ayoko pumasok ngayong Monday! Pero, ayan na siya, oh, pa-out na, nakangiti na siya ulit. Pwede ka nang bumalik sa one true love mo, ang iyong kama. Uy, shout out nga pala at isang sizzling evening sa ating mga ka-vibes na di makalaya sa mga alaala ng taong minahal niya ng buong buo. Pero di pa rin nagawang piliin hanggang sa dulo. Uy, ang sakit nun ha. Perfect na perfect para sa mga getong weather. Marita ko maulan sa Metro Manila, Mega at Metro Manila ngayon. Kaya naman sa mga chopper natin, sa mga commuter natin, at sa mga TMVS driver, moto taxi, lalo na sa mga nagmomotor dyan. Ako po, doble ingat po tayo sa daan sa oras na ito. And syempre, sana po makarating tayo sa ating mga tahanan na ng buong buo. Yes, para naman makapag-enjoy tayo ng dinner with our family or yung mga loved ones natin. O kaya kung mag-isa ka lang sa bahay, tayo ay magsasama-sama mga ka-vibes at samahan niyo ako hanggang 9 PM sa programang mas mainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist. Welcome mga ka-vibes sa programang Too Hot to Handle at makakasama niyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And mga ka-vibes na ko, alam nyo, shoutout dyan din ah, sa mga ka-vibes natin na magtotropa. Alam nyo ba yun? Ito usong-uso to ah, nung high school napansin ko. Yung pagka may isang friend group, tas marami sa mga magkakaibigan na yon may gusto sa kaibigan nila. O ba diba? Yung dinate yung ex mo, dinate yung kaibigan mo, o yung best friend mo. Yung best friend mo, dinate pa yung isa pang best friend mo. Di ba parang may mga ganong instances? O sa school ko lang ba yon growing up? Ayan, mga ka-vibes, kung kayo may ganyang kayong experience, ayan, pwede nyong i-share yan sa amin. Ang ating mga social media accounts ay nandyan lang po. Isa-search nyo lang 92.3 FM Radio Manila. Instagram, TikTok, YouTube, pati na rin ang ating X or dating Twitter, 923 FM Radio MNL. Naku mga ka-vibes, kung may mga song request kayo, may gusto kayong pabati, pwedeng-pwede po yan mga ka-vibes ha. Pwede kayong tumawag din sa ating numerong 0954-406-1967. At pag-usapan natin nga ang ating sizzling issue for tonight. Naku mga ka-vibes, speaking of mga friend groups na nagkakagustuhan sa isa't isa, alam mo rin yung ano, tipong may best friend ka, yun pala, iba na yung pagtingin sa'yo. Kaya mo kayang i-handle yon? Ang sizzling question of the night natin, ka-vibes ah, kaya mo bang i-handle kapag nalaman mong pinagpapantasyahan ka pala ng kaibigan mo? Diba? Hindi lang siya like eh. Hindi lang siya adore. Pinagpapantasyahan. Pinagpapantasyahan. O fina-fantasize. O diba? Iba kasi pag narinig mo yun, eh, parang, uy, bakit ganon? Bakit naman ganon yung pagtingin mo sa akin? Yung tipong lahat ng care, yung love mo as a friend na pinapakita mo sa kanya, iba pala yung dating sa kanya. At all this time, iba rin yung pagtingin niya sa'yo, di ba? Yung mga panahon na parang tinititigan ka lang niya, akala mo, wala lang, inosente lang, di ba? Wala namang anything. Yung pala, iba na yung tumatakbo sa isip niya. Kaya mo bang i-handle yan ka-vibes? Pag-usapan natin ang issue ni Jace at ni Martha dito sa ating programa. Kaya naman abangan nyo po yan dahil sa ating pagbabalik, ayan na, malalaman nyo na kung ano ba naganap dito sa dalawang ito. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito ka lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Ang oras natin, 6:48. Ingat sa daan ka-vibes! Mwah!
3: Chismis na naman. Ang lupet!

0: Japan!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaligi. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
3: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
0: Ang lupet.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. The vibes. 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. The vibes.
0: Ang lupet.
4: Oras ngayon sa FMR 701 ng gabi.
0: Ang lupet.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
6: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart,
7: Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart to
7: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy-duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot.

MR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupet, 7:21 ng gabi, and welcome sa pangalawang oras ng programang Too Hot to Handle. At mga ka-vibes, kasama niyo pa rin ako, ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Hello, hello sa ating mga ka-vibes na nakikinig dyan sa taas, 102.3 Baguio, 97.5 Jensen at 102.3 Bacolod. Maayong gabi sa inyong mga tanan. Oo, naalala, di ba? Nag-improve na ang ating pag-pronounce noon. Salamat sa aking partner na si DJ Kim Churva. Unfortunately, hindi ko muna siya kasama for today. Ayan, dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kaya naman sa aking Sizzy, get well soon! Ako muna bahala sa ating programa ngayong gabi and sa ating mga ka-vibes na nakikinig. But don't you worry, dahil babalik din naman siya as soon as maka-recover siya. Maka-recover ka, alam mo naman, masama lang pakiramdam. Oo, dahil talagang maulan ngayon, di ba? Ulan araw, parang kanina pagising ko, makulimlim. After 2 hours, ayan na, lumabas na si Mr. Sun. Tapos maya-maya naman, biglang dumilim ang langit at bumuhos ang ulan. Sa mga ka-vibes natin dyan na bumiyahe kanina na akala nila, uy, maaraw, di ko kailangan ng payong, tapos biglang bumuhos kung kailan na sa labas na sila. Kumusta naman ang inyong mga damit? Oo, baka naman wala kayong dalang extra shirt, no? Ang hirap na ngayon sa panahon na to, hindi mo talaga malaman kung ano ba, uulan ba talaga, aaraw ba. Kaya shoutout dyan sa isa naming mga nakasama dito sa opisina na pagdating dito, takala mo talaga, basang-basa, ang kala mo nag-shower siya sa labas, basang-basa ang damit kasi nga naulanan. O di ba, kaya kung ayaw mo maging ganyan ka vibes, huwag natin kalimutan magdala ng payong, maaraw man o maulan. Magdala tayo ng mga extra t-shirt and syempre, uminom na tayo ng mga bitamina dahil kailangan natin yan para mas mag-boost ang ating immune system. Kaya shout out kay Jamaica. Kung nakikinig ka man ngayon, sana tuyo na yung shirt mo. Di ba? At sana nag-enjoy kang suotin ang ating FMR shirt buong araw. Bagay naman sa'yo, in fairness. So, ayan na nga sa mga ka-vibes natin. Sa oras na ito, pag-usapan natin yung issue ni Jace at ni Martha. Pero bago ang lahat, hot headlines muna tayo. Si Ate Girl na dismaya dahil fantasy siya ng sarili niyang tropa! Ano daw? Yung akala mo, friend lang yung tingin sa'yo, pero iba pala ang nasa isip niya pag nakikita ka. Parang, teka lang, hindi ko alam kung matutuwa ba ako kung nalaman ko na ganyan yung tingin sa akin ng kaibigan ko. Diba? Parang all this time, ganyan yung naiisip mo tungkol sa akin when in fact ako ang pinapakita ko sa'yo is yung genuine na care and love ko sa'yo as a friend. Parang medyo nakaka-offend ng slight. Ayan, kaya tingnan nga natin kung nakaka-offend nga ba talaga. Alamin muna natin kung ano ba kasi nangyari bago natin i-judge tong issue ni JC at ni Martha. So ito si JC kasi, marami siyang kaibigang babae. Kilala siya bilang mabait, respetado, at madaling pakisamahan. Isa siya sa pinakamalapit, isa sa pinakamalapit sa kanya ay si Martha. Close friend niya talaga to. Dahil ilang taon na rin silang magkaibigan. Dahil nga sa sobrang komportable na nila sa isa't isa, wala nang nakakailang sa kanila. Kahit mag-usap pa sila ng medyo sexy na mga topics. Kasi nga tropa, diba? So walang mali siya. Pero ayun na ang akala daw ni JC. Dahil medyo nag-cross kasi ng boundaries etong si girl. Naglaro sila ng truth or dare. Yan tayo eh. Ba't naman kasi naglalaro ng truth or dare? Charot. Naglaro sila ng truth or dare about sa mga buhay nila. At sakto na naitanong kay Martha ang isang very controversial na question. Ang tanong kasi was, may napagpantasyahan na raw ba siya sa mga kaibigan niya? At dahil nga nakampante si JC, doon niya nabitawan, ang pangalan ni JC. Noong una nagtatawanan pa sila eh, pero nang makita niyang namula at nanahimik
no, si JC, doon niya na realize na parang nabastusan siya. At mula noon, nagbago ang tingin ni JC sa kaibigan niya. Pakiramdam niya na bawat yakap, bawat biroan, at pagiging komportable niya kay JC or kay Martha ay may iba pang kahulugan. Pero para naman kay Martha, wala naman siyang balak bastusin or gawa ng masama tong si JC. Ang mga pantasya raw niya ay nanatili lang sa isip niya at hindi naman niyang hinahayaang maapektuhan ang

0: kung si girl yung nag-fantasize dun sa guy, kasing bigat ba siya nung pagka yung lalaki? Kasi di kung lalaki yung gumawa nun sa kaibigan niyang babae, parang galit na galit ang mga tao. E paano kung si girl naman, di ba, siya yung nag-fantasize over dun kay guy? Galit pa rin ba kayo? Or sa tingin nyo ba na acceptable? Let us know. Ayan, gusto ko malaman ang inyong mga opinion, mga reaction tungkol sa ating issue for tonight. Ako talaga, ang masasabi ko lang talaga is, kaya talaga di talaga ako naniniwala sa girl best friend, boy best friend na yan eh. Kaya wag niyo masabi-sabi sa akin na hindi kaibigan lang yan. Love, honey bunch, friends lang naman kami. Oh, di ba? Isa to sa mga proof na hindi pwede. Eh kayo ba mga ka-vibes, kung kayong tatanungin, kaya nyo bang i-handle yung mga ganitong issue, pwede nyo yan i-comment no, sa ating live stream, dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, napapakinggan din tayo at napapanood din tayo sa ating mga social media accounts. Live po tayo sa Facebook, sa TikTok at sa ating YouTube. I-search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. At pwede tayo mag-chikahan dyan. Samahan nyo ako sa ating online chikahan. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lapit. Sa oras na 7:29, back to tugtugan muna tayo. At muli, kasama nyo ako DJ ID hanggang 9 PM para sa programang Too Hot to Handle.
1: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: ko.
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: Ang lupet!
3: The vibes.
4: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang lupet. 7:42 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang Too Hot to Handle. Kasama ako, DJ ID. And up until 9 PM, magsasama-sama po tayo dito sa ating programa kung saan pinag-uusapan natin ang ating sizzling question of the night na kaya mo bang i-handle kapag nalaman mong pinagpapantasyan ka pala ng kaibigan mo? Oo, yes, your friend. Kaya naman shout out sa ating mga ka-vibes na kasama ang kanilang mga tropa ngayon. Ayan, sige, tingnan nyo ang isa't isa. Meron nga ba dyan sa katabi mo o sa kaharap mo na may ganitong experience? Spill the tea, mga ka-vibes. I-comment yan, i-share nyo yung mga experiences nyo o baka naman gusto nyo tumawag sa ating himpilan, ang ating number 0954-406-1967. Tatanggap tayo later on sa ating programa sa last hour natin ng mga live callers. Kaya kung ikaw meron kang gustong i-share, go for the go mo na yan. Ayan, habang ang ating mga ka-vibes na nanonood dito sa ating live stream as well ay nag-comment, basahin nga natin ang iilan dito. Sabi nga kanina ni Jeff Tads Oliveros, para daw sa kanya, kaya niyang i-handle. Rawr! Sabi niya, ano ba naman ang magagawa natin kung yummy ka naman talaga kaya kanya pinagpapantasyahan? Fantasy lang naman, parang crush ka lang pero may halong pagnanasa. Ano daw? Ka-vibes! Alam mo, ako naniniwala naman ako na ang fantasy and admiration, magkaibang bagay yan. Siyempre, pagka-admire mo kasi, parang ang tinitingnan mo is yung qualities nung person. Yung characteristic niya, yung ugali niya, di ba kung paano siya as a person, as a human being. Pero pag sinabi kasing pinagpantasyahan mo, parang in my head and in my experience, parang ang labas nun, nakikita mo siya as an object of your desire. Diba? Hindi mo siya nakikita as a person eh. Nakikita mo siya as someone that can satisfy kung ano man yung need mo. And hindi siya masyadong, hindi siya respectable sa marami. Parang nafe-feel nila na na-disrespect sila as a person kasi yun na yung tingin mo sa kanya. Kaya naman, yung iba naman nagsasabi na, uy, thank you. Parang, ba't di ka nalang magpasalamat na, uy, parang naisip niya na attractive ka, ganon. Diba? Na sexy ka, ganyan. So, parang naging, ano siya, compliment pa siya sa iba. I mean, kanya-kanya naman tayo, diba? Pero, ultimately kasi, pag sinabi natin na pag nagfa-fantasize ka about sa isang person, parang medyo off-putting siya para sa atin, di ba? Kasi nga, parang nawala na eh, yung tingin niya sa'yo, respeto niya sa'yo as a person. Ikaw ba ka-vibes? Ganun ka rin ba? Share mo yan sa amin. Tumawag ka sa ating third and last hour. Again, ang ating numero, 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin na naka-experience ng ganito, paano niyo siya hinandle, di ba? At paano ka nag-react nung nalaman mo na ganun pala yung tingin sa'yo ng friend mo? Dito kasi sa sitwasyon ni Martha at ni JC, kaya lang naman nalaman ni JC yung ganito kasi naglaro sila ng truth or dare. Kaya yan, sa mga katropa natin, mga inuman na yan, ayan, di ba dyan lumalabas yung mga sikretong matagal mo nang tinatago. Lalo na pag nadala ka na sa emosyon, pag nadala ka na sa alak, ganon! Nakaka-vibes! Kaya naman, pag ikaw na sa labas ka, ingat-ingat ka rin. No? Alamin mo yung limits mo, di ba? To the point na kaya mo pang isipin kung tama ba na sabihan mo yung isang bagay. Kasi iba yung nasa isip mo lang siya versus sa pag may ginawa ka na, di ba? Let us know mga ka-vibes kung ano masasabi nyo tungkol kay Jace at kay Martha. At kung ikaw ka-vibes, kaya mo bang i-handle kung nalaman mong pinagpapantasyan ka pala ng kaibigan mo, bumoto ka na sa ating poll. Naka-up na po yan sa ating X or dating Twitter, 923 FM Radio MNL. Pati na rin dito sa ating live stream, search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. And sa mga ka-vibes natin sa oras sa 7:47, back to tugtugan muna tayo. No? Medyo mainit-init kasi yung issue natin. Kaya naman palamigin muna natin ang ating vibes. Kasama of course ang weather natin for tonight. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet!
0: Busog na busog ka! Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
5: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Daytoy, iti 92.3 FMR. Kabibes, iti Sound Trip.
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
6: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
7: Greek.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Oras ngayon sa FMR 8:20 ng gabi.
1: Ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin.
4: Kasama sila DJ KM Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay! 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, sa oras na 8:21 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang Too Hot to Handle. Kaway-kaway sa ating mga Ka-Vibes and welcome sa ating third and last hour. Kung meron pa kayong gustong ipahabol na song request or baka naman may pabati kayo dyan mga Ka-Vibes, go for the go-go-go na tayo. Ang ating numero 0954-406-1967. At sa oras na ito mga Ka-Vibes, tumatanggap na rin tayo ng live callers para sa ating issue ngayong gabi, o di ba? Naintindihan niyo ba yung issue ni JC at ni Martha? At ano ba masasabi niyo, mga reaction niyo, mga opinion niyo, perspective niyo, lahat na tungkol sa kanilang pinagdadaanan. Ito kasing si JC natin. Na-off siya sa kanyang kaibigan na si Martha nung nalaman niyang pinagpapantasahan pala siya ng tropa niya. And ang ano dito, ang kakaiba pa dito, hindi pa common ha na malaman mo na si girl pala yung nagpapantasya dun sa guy. O diba, speaking of fantasy nga pala sa mga ka-vibes natin dyan na pinagpapantasyahan ko ng kakainin nila pag uwi nila dahil nga 8:22 na, lagpas-lagpas ka na sa oras ng hapunan ka-vibes. Kaya naman ikaw, huwag ka na tigil-tigilan mo muna yung pag-work dyan at pay attention to your stomach. Pagtuunan mo siya ng pansin, I'm sure gutom ka na, kaya habang nakikinig dito sa ating programa, aba kumain ka muna dyan. Break ka muna sa trabaho. Alam kong OT na OT ka kahit Monday na Monday. Kaya naman ka vibes. Ito na sa ating oras na ito, tatanggap na tayo ng mga live callers. Nako. Ano kaya masasabi ng ating mga ka vibes tungkol dito sa issue ni JC at ni Martha? Ayan, sige, welcome na nga natin ang ating first caller for tonight. Hello! Hello?
6: DJ

0: magandang gabi, isang sizzling evening. Ano ba masasabi mo doon sa issue ni JC at ni Martha? At kung ikaw ba ay ang nasa lugar ni JC, paano mo ihahandle na pinagpapantasyahan ka pala ng kaibigan mo? Ano mo feel mo?
1: Sa akin, eh, wala naman sigurong mali siya eh. Kung babae at lucky luck naman yan eh.
0: Paano naging walang mali siya? Eh, pinagpapantasyahan ka nga.
1: Eh, sa akin naman eh, okay lang naman yan eh. Natural lang naman yan eh. Na yun nga, may nagpapantasyahan tayo. So, ibig sabihin eh, guwapo ako yan pagka ganun.
0: So, itinitake mo siya as a compliment.
1: Mm-hmm. So, yun lang naman eh, okay lang naman siguro, wala namang mali siya. Tapos tawag dito, isa pang pahabol. Ang mahirap lang diyan kung nagpapantasya sa iyo eh yung same thing to. Sa akin eh parang matatermo of kagad daw na yun nga na may nagpapantasya sa akin na same thing,
0: So in short, tapos na-turn off ka lang dahil hindi mo gusto. Pero kung gusto mo naman yung tao, go for the go, ganun.
1: Pwede rin eh. Kung may pagtingin ka rin naman eh, okay din naman yan. Walang problema. Basta wag lang yung parang maya't maya, titingnan ako or eat-talk ako habang naliligo. Mahirap na yun. Mas mahirap yun pagka ganun.
0: Ay. Alright. O sige. Meron ko ba gustong i-shout out, Joff?
1: Oy. Yes, meron. Siyempre, shoutout natin na maganda-maganda gabi kay Ewa Jake, Chimino, Jacuz, kaya William Ortel, Sari Lema, kaya...
0: Teka lang! Joff! Hindi ko naiintindihan yung sinashoutout po. Sino ba sinashoutout po, Joff?
1: San Vincent, Gasagrado, tsaka kay Lola Tessia.
0: Grabe naman!
1: Tsaka kaya Arts Espina, good evening!
0: Eto si Joff, parang siya naging Eminem. Parang siya naging Glock 9. Tinalo niya sila Elmo Magalona, ay, no? Pwede bang ulitin mo? Charot lang. Hindi, sige yan. Shout out sa ating FMR squad. Maraming salamat sa inyong suporta. And syempre, no, ikaw ba, Joff, meron kang song request bago tayo mag-back to on, back to tugtugan.
1: Ay, meron. Syempre, itong After the Love Has Gone by Earth, Wind, and Fire.
0: Ano daw?
1: After the Love Has Gone by Earth, Wind, and Fire.
0: Oh, yeah. After the Love Has Gone, by Earth, Wind, and Fire.
1: Ayun.
0: Alright. Sige, abangan mo po yan. Joff, maraming salamat sa pagtawag sa atin ngayong gabi. Naku po. Itong si Joff natin, no, talagang aligalig niya, mga ka-vibes. Talagang up na up ang energy niya kahit palalim na ang gabi. Gustong-gusto ko yung i-manifest sa ating lahat. Kaya naman, sa mga ating ka-vibes, ano yung tawag natin doon? Mga graveyard shifties. Ayan, sana maipasa natin yung good vibes and energy sa inyo para naman, di ba, mag-enjoy din tayo sa paparating na gabi. Paparating? Nandito na nga, DJ ID. Paparating na gabi. Paparating na shift na lang. O sige, pagpasok nyo, di ba, na meron kayong newfound energy kahit Monday night na. Ayan, sa mga vibes natin, sa oras na 8:26, magbaback to tugtugan na po tayo. Kaya naman, ikaw ka vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes ang lupet. Ang oras natin 8:27. Ang lupit mo.
2: Busog na busog ka. Ang lupet.

0: Station. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: The song goes out sa ating caller kanina na si Joff hears After the Love is Gone by Earth, Wind, and Fire. And para sa mga ka-vibes natin na nagmo-move on. Enjoy!

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Aydin. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Ka vibes!

0: Kavibes, ang lupet, 8:44 ng gabi. And welcome po mga Kavibes sa Too Hot to Handle. Oo, but parang hindi ako sure doon. Oo, kasi patapos na po tayo sa ating programa dahil mag-alas 9 na po ng gabi. At maraming salamat sa mga Kavibes natin na sinamahan ako mula kaninang 6:30 hanggang ngayon na pa 9 PM na po. And speaking of 9 PM na nga, susunod na ang programang main event kasama ang Baby Masarajo, DJ Main. Maayong gabi sa lahat ng ka-vibes natin at sa kanilang mga tanan at sa mga nasa biyahe ngayon. Happy, happy maulan na Monday night. Eto ka-vibes, kung ako'y na-miss mo, syempre for sure na-miss mo ko dahil 2 nights or 2 days tayong hindi nagkarinigan. Kaya itutok nyo na yan alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa mainit-init na confession. Ang mga confession ng mga ka-vibes natin na talaga namang kukurot sa ating mga damdamin at magpapainit sa gabi mong napakalaman. Kalamig. Susunod na yung ka-vibes kasama ni gaysang baby ninyo sa radyo, DJ Main. At ito nga, gusto ko tanungin ang ating kasama tonight. Kasi nga, syempre may kanya-kanya tayong opinion. Oo, eh, hindi ko naman pwedeng sabihin na yung opinion ko, eh opinion din ni DJ ID. Kaya ngayon, ito yung right time para tanungin siya. Ito DJ ID, naranasan mo na ba sa isang relationship mo way back before yung naging kayo pero walang nangyari sa inyo. Tapos, naghiwalay kayo, di ba? Tapos, malalaman mo, yung bago niyang ka-relationship, may nangyari sa kanila. Masasaktan ka pa rin kaya nun.
1: Yung nangyari ba is what I think it is?
0: Yes, intimate intimacy.
1: Oh! Wait lang, hirap niyan. Yung rason ba na wala nangyari sa amin is because dahil sa akin o dahil sa kanya?
0: It depends on the situation. So, sige, simulan natin kung sa kanya.
1: Kung dahil sa kanya, tapos yung sumunod meron, parang doon ako medyo mapapa, huh?
0: Talaga
1: bakit
0: ba?
1: Bakit ganun yung naramdaman mo sa akin, tapos sa kanya okay ka lang? Hindi ka ba attracted sa akin?
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo ba ako gusto in that way? At bakit?
0: O baka gusto niya lang ng company, kaya siya nandun sa buhay mo noon.
1: Please holder lang pala ako.
0: Di-rebound ka niya, pwede. Dahil dun sa kanyang mas past na relationship.
1: Oo.
0: Yung nasanay lang siya na may kasama siya.
1: Oo nga. Kasi diba? Ibig sabihin nun, kung siya nag-desisyon na ayaw niya nung kami, tapos nung sumunod, okay lang. Ibig sabihin nun, yung mga sinabi niya sa akin, gawa-gawa niya lang yon.
0: Totoo. Eh, paano naman kung about naman sa'yo?
1: Siguro kaya ko siyang i-handle. Maiintindihan ko. Siyempre,
0: bilang lalaki.
1: Oo, bilang lalaki. At kung yun man yung rason din niya na feeling niya hindi niya kayang i-handle na walang intimacy sa relationship at naganap siya ng iba, maiintindihan ko rin naman. Huwag niya lang sana kami pinagsabay, di ba?
0: Oo nga. Yun lang yung masakit doon. Pero bakit? Kasi alam pa rin nung ex, di ba? Kaya nga ex ka na eh. Parang
1: correct.
0: Feeling ko sa akin, hindi na ako affected whether nang dahil sa kanya yung naging reason o nang dahil sa akin. Kasi hiwalay na tayo. So, meaning, nakakapag-move on ako. At on the time na malaman ko na may nangyari sa inyo, for sure, tanggap ko na.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At hindi na para alamin ko pa. Paano ko malalaman
1: it's
0: yun?
1: It's none of your business na.
0: Oo, diba?
1: Ito, kailangan alamin,
0: true.
1: Girl.
0: May mga bagay na hindi dapat natin inaalam para hindi tayo masaktan.
1: Tama!
0: Ganon.
1: Kaya tigil-tigilan mo na yung paggastok mo dyan ka, vibes.
0: Oo, may nag-i-stock ba sa'yo?
1: Sa'kin wala eh. Ako yun ang stock eh.
0: Sana, Ayan ka, vibes, speaking of stock, ayan, mag-stock na kayo sa ating magiging confession for tonight. Samahan ninyo akong alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Mapapakinggan nyo yan dito sa programang Main Event at susunod na yan.
1: Yes, nakaka-excite ang ating main confession. Starting the week strong tayo mga ka-vibes.
0: True.
1: Kaya naman pagkaabangan natin yan. And syempre for now, mag-good night na po ang inyong sizzling duo. Kahit lang sizzling uno lang ako today dahil sa aking sizzy ay get well soon sa'yo. I'm sure nandito na yan tomorrow mga ka-vibes. Kaya naman abangan nyo po ang aming programa 6:30 PM to 9 PM yan. And syempre, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music. Isama na natin ang maiinit na kwento. Dito yan sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet.
1: Ang oras.
0: 8:48.
2: Ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
6: Ka-vibes.
7: Ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
4: Usap tayo.
6: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!
1: Kavay!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavayos Ang lupet Oras natin ngayon Oras na Para, oo Para ikaw ay talaga namang alalahanin Wow, sana ulo inaalala Yung sarili mo Kasi hindi ka pa naghahapunan ka vibes Nako, sobrang sipag mo naman Nako, sarap-sarap kumain ngayong oras na ito no? Tapos malamig-lamig ang panahon Sa alas 9 O alas 9 ng gabi ba Itong 9:17 Ano bang masarap kainin? Wow, sana all Ano bang masarap kainin pag ganitong oras? Gusto ko yung ano, masabaw-sabaw. Di ba yung talagang nanunoot? Ang tamis. Di ba? Pwede yan pares, no? Pwede rin lugaw. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, lalo na yung mga driver natin na ka-vibes, kung hindi ka pa naghahapunan, oo, eh kailangan mong i-treat ang iyong sarili dahil deserve the deserve mo yan. Diba, anuhin mo ang kasipagan tapos magkakasakit ka naman, sayang naman din ang sipag mo. Kaya naman, huwag kakalimutan habang ikaw ay humihigop na mainit na kape, habang ikaw ay ninanamnam ang sabaw ng lugaw. Wow, sabaw ng lugaw! Yung pares at lugaw, eh, huwag mo rin kalimutan tumutok dito sa programang Main Event dahil alas 9 hanggang alas 12 tayo ng ating gabi magkakasama tonight kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, DJ Main. At ito ang katanungan ko habang ikaw eh, napapaisip ko anong kakainin mo ngayong oras na ito. If never pang may nangyari sa inyo dati ng ex mo, tapos nalaman mong may nangyari sa kanila ng kanyang bago ngayon, masasaktan ka kaya? Feeling ko parang, kung ako ha, parang bakit ko malalaman unless aalamin ko, tatanungin ko? Diba, may mga bagay kasi na dapat hindi na natin inaalam kasi the more na marami tayong nalalaman, the more na masasaktan lang tayo, 'di ba? Pero kung ikaw ay totally healed na, kibers na dyan, wala ka nang pakialam, 'di ba? Kahit pa makailan siyang babae, makailan siyang lalaki na titikman, wala ka nang ano doon, wala ka nang say doon kasi may kanya-kanya na kayong buhay, nag-separate ways na kayo, 'di ba? So I think for me, hindi ako masasaktan. Siguro magtatanong, mapapatanong sa sarili, bakit? Bakit sa amin walang nangyari, pero bakit sa kanila meron? Hindi ba ako ano? Hindi ba ako nakakaakit para sa kanya? Mga ganong tanong lang, pero hindi na masasaktan pa, di ba ka-vibes? Kaya naman, alamin natin ano ba ang damdamin ng ating letter sender tonight. Mukhang pighati ang kanyang puso ah. Mukhang may bitterness na nararamdaman. Samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Mamaya na yan dito sa programang Main Event ang ating main confessions. Kaya naman itutok nyo lang hanggang alas 12 ng ating gabi sa napakalupit na istasyon. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, K-Vibes! Ang lupit mo, baby! Ay, taray! Oras natin, 9:20.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, K-Vibes!
2: Ang lupit!
0: At gusto ko lang ihabol, batiin i-shoutout! Si Manang Lopez sa May La Union! At ganun din sa family niya sa Tarlac! At sa lahat ng iyong relatives dyan at yung mga taga-La Union nating ka-vibes. At ito nga nire-request ni Manang. Bago daw siya matulog ngayong oras ng gabing ito, ay gusto niyang mapakinggan ang kanyang paboritong kanta mula sa The Carpenters. Ito na Manang, Close to You.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
4: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
4: Usap tayo.
6: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: Napi nak ikinggan 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lupet.
1: Kawai. 92.3 FM, our favorite music radio. Kabayes, ang lupet. At ikaw ay nakatutok sa programang Main Event na kung saan makakasama ninyo sa trabaho man, sa inyong tahanan o even sa mga bumabiyahe. Simula alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. Kanina nga naitanong ko na yung mga gusto kong itanong. Para sa mga kaka-tune in lang, uulitin ko lang ka-vibes. Ikaw ba masasaktan ka pa rin ba kapag nalaman mo na yung ex mo way back noong kayo ay in a relationship, walang nangyari sa inyo? Tapos nang may bago na siyang karelasyon, may nangyari na sa kanila agad-agad. Masasaktan ka pa rin ba kahit hiwalay na kayo? Kasi yan ang confession ng ating letter sender. Mukhang mabigat ang kanyang pinagdadaanan. Mukhang wasak na wasak ang kanyang puso. Parang ikaw, di ba? Na laging umiiyak paghating gabi. Na laging may what if na tinatanong. What if kung kami talaga ang nagkatuluyan? What if kung hindi ako naging pasaway? What if kung lagi ko siyang sinusunod, siguro ang saya-saya namin. Di ba may mga ganyang katanungan ke? At ito para bigyan tayo ng patikim mula sa ating letter sender. Ito ang sabi niya sa kanyang confession. DJ Main, noong magkaroon siya ng bagong kinakasama, wala naman ako naging problema. Ang kinaiinisan ko ay yung buwan pa lang kasi ang binibilang nila, pero mabibinyagan na siya. Ay! Sana all binibinyagan samantalang ikaw ang laki na, no? Oo, ilang taon na ang lumipas pero wala pa rin binyag. Ay nako, lumot na yan! Eh paano ang choosy mo din kasi? Well, wala naman masama sa pagiging choosy. Minsan kailangan natin yan, di ba? May standards tayong hinahanap sa taong gusto natin. Hindi lang basta gwapo, hindi lang basta, alam mo yun, may chemistry, may attraction, di ba? Kailangan lahat yan, minamano-mano ninyong chinecheck isa-isa, di ba? At kapag may red flag kang nakita kahit isa, nako, umexit ka na agad, huwag mo nang pagbigyan, oo. Dahil baka pagsisihan mo pa yan. Eto, pinagsisihan kaya ng letter sender natin ang paghihiwalay nila ng ex niya tapos yung bago may nangyari agad. Nako, alamin natin yan, total chismosa ka naman at chismoso ka. Ayan ang ating pag-uusapan at babantayan ngayong hating gabi. Kaya samahan ninyo akong alamin. Mamaya na yan sa Main Confession. Kaya itutok mo lang yan dito sa programang Main Event. Hadid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kabayos, ang lupet. Oras natin, 9:46. Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you. Main Event.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet.
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipat.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine. Usap tayo.
6: Okay.
5: Sama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
6: Oras sa FM Radio 10:06 at ito na ang programang main event. Kaya naman tumutok na hanggang 12 midnight ang lupet.

0: ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay. FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupit! Kasing lupit kaya nang naging araw mo ngayong Lunes na ito ang magiging confession natin for tonight? Eh dito natin malalaman yan. Pero bago yan, Kavibes, ito, gusto ko muna batiin ang mga Kavibes nating always nakatune in sa atin. Ayan, shoutout sa'yo, Harold Cooper, kay Carlos Hernandez at kay Randy Santisas na inaabangan daw ang main confession gabi-gabi. Ito na nga, ito na ang oras para ilahad ang lim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman ka-vibes, tara na sa main confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teaching Maine, itago mo na lang ako sa pangalang Kent. 29 years old at taga Tondo, Manila. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho bilang isang bagger sa isang supermarket. Nagpadala ako ng confession sa inyo para sana gumaan ang pakiramdam ko sa advice na ibibigay ninyo. Nga pala, DJ Maine, matagal nyo na akong fan. Simula noong nasa gaming community ka pa hanggang sa maging DJ ka, nakasubaybay na ako. Kapag gabi at pasara na, nag-aayos na lang kami ng mga packaging ng paninda. At doon rin ako, nabibigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang inyong programa. At sa sobrang dami kong ang napakinggang confession sa programa mo, gusto ko lang sana i-confess yung tungkol sa ex ko. Siya nga pala si Laika. 2 taon din kaming magkarelasyon. Pareho kami ng edad at taga-Tondo rin. Matagal na kaming hiwalay, DJ Maine. Siguro mag-iisang taon na rin. Dahil ito sa pagkakaroon namin ng hindi pagkakaintindihan. Lalo na sa usaping pagtatalik. Masyado raw ako nagmamadaling may mangyari sa aming dalawa. Kaya ayun, nakipaghiwalay sa akin. Matagal akong naka-move on sa kanya. Eh paano ba naman? Siya ang kauna-unahang girlfriend ko, DJ Maine. At ngayong may bagong kinakasama na si Laika, medyo naiinis ako. Dahil hindi ko inaasahang may malalaman ako about sa kanila. DJ Maine, sa loob kasi ng 2 taon, walang nangyari sa amin ni Laika. Kiss nga sa pisngi, pahirapan pa. Keso dahil conservative daw siya at kailangan nakasal muna. Nirespeto ko iyon dahil jowa ko siya noon. Pero ngayon kasing hiwalay na kaming dalawa, sobrang naiinis ako. DJ Maine, nung magkaroon siya ng bagong kinakasama, wala naman akong naging problema. Ang kinaiinisan ko ay yung buwan pa lang kasi ang binibilang nila. Pero, mabibinyaga na siya. Kent, selos ka lang eh. Oo eh. Diba? Kasi pag tapos na, tapos na. Wala na nangyari na yung hindi nangyari sa inyo. Eh bakit ngayon nasasaktan ka pa rin? Hindi mo matanggap. Dahil hindi kanya pinagbigyan. Eh kala ko ba nirerespeto mo yun? Eh bakit ngayon? Diba? Bigla kang parang sinusumbat mo. Yung pagbibigay mo sa kanya ng pag-iintindi mo sa kanya. Doon sa mga time na ayaw niya. Eh, hindi natin siya masisisi. Baka dito natagpuan niya yung totoong love? Eh, ano bang mangyayari kung ikaw ay magagalit, kung hindi naman na ikaw ang karelasyon niya, di ba? At may mga bagay na dapat di na natin inaalam. Kasi may mga bagay na the more na hinahalungkat mo, inaalam mo, ini-stock mo, ikakasakit lang ng sarili mo. Tulad niyan, di ba? Nasa process ka pa ata ng healing. O healed ka na ba talaga? Eh well, Kent. Eh tingnan natin. Ano bang gagawin ni Kent dito sa kanyang ex na si Laika? Haharapin niya kaya ito at kakausapin straightforward regarding sa naramdaman niya o nararamdaman niya ngayon? Kaya naman ka-vibes, unang yugto pa lang ng confesso ni Kent yan. Abangan natin mga susunod na mangyayari. Kaya itutok niyo lang yan dito sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet. Oras natin ngayon, 10:25. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Event.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay. Oras natin ngayon, ka-vibes, 10:44 ng gabi. At kasama nyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main. At ito ang programang Main Event. At kanina natunghayan na natin ang unang yugto ng ating confession. Sa unang yugto ng ating... Tama, oo, bakit? Nalilito yan siya. Unang yugto ng confession ng ating letter sender na si Kent ng Tondo, Manila. At speaking of Tondo, ayan, maayong gabi eh. Sa lahat mga ka-vibes natin dyan sa may Tondo, ang ating mga ano dyan, ang ating mga ka-vibes na talaga namang sobrang sipag magtrabaho. Yung mga dito... Yung taga-buhat ng mga baggage dyan, yung mga taga-lipat sa container dito sa may Moriones, yung mga ka-vibes natin dyan, diba, dyan sa may Divisoria, dyan sa may Velasquez, sa mga ka-vibes natin, always naka-tune in sa atin. Maraming maraming salamat at maraming warehouse din dyan na always daw silang nakikinig, lalo na yung mga trabahador na panggabi. Maraming maraming salamat po. Itong ating confession ng ating letter sender, eh talaga namang inis na inis sa kanyang ex. Tsaka bakit, ano bang ibig sabihin ng nabinyagan? Why? Ano bang nangyayari kay Laika at bakit buwan pa lang sila ng bago niyang karelasyon, eh nabinyagan na siya? Kaya naman ka-vibes, alamin natin bakit masama ang loob ng ating letter sender. Kaya balikan na natin ang confession ni Kent.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, noong malaman ko ang balitang iyon, halos hindi ako makapaniwala. Yung mga dahilang ilang taong kong nirespeto at iningatan, biglang nawala. Pwede naman palang may mangyari sa bago niya nga lang ibinigay. Napapaisip ako kung bakit ganon, DJ Main. Sobrang nakaka-insecure kasi. At kapag mas lalong sumasagi sa aking isipan ang ginawa niya, nai-imagine ko kung paano ang ginawa nilang dalawa sa kama. Marami siyang sinabi noon tungkol sa pagiging konserbatibo. Pero nang maghiwalay kami, sa ibang tao pala niya ibibigay. Hindi ko naman nais ibaba ang halaga ng taong minsang inibig ko, DJ Main. Pero nakakainis lang kasi dahil ang rason ng paghihiwalay namin ay tungkol doon, tungkol sa intimacy na madali naman niyang naibigay sa iba. Alam ko namang hindi ako nagkulang sa kanya. Palaging siya ang iniisip ko. Siya ang nauuna sa lahat ng gagawin ko. Parang naisip ko tuloy, bakit niya ako sinagot noon? Bakit pa kami nagkaroon ng relasyon? Kung ako lang pala ang iibig sa kanya mag-isa. Naalala ko nga noong kami pa, kapag naglalambing ako, ang palagi niyang sinasabi, hindi pa panahon, gusto ko kasal muna. At bilang lalaking nagmamahal, tinanggap ko iyon. Maraming beses akong umatras. Maraming beses akong nagpigil. Dahil ayokong maisip niya na katawan lang ang habol ko sa kanya. Kaya pinili kong maghintay. Pinili kong respetuhin siya. Pero DJ Main, kahit ginawa kong maghintay, nakipaghiwalay siya. Isang taon ang hinintay ko bago tuluyang makausad sakit na ginawa niya. Akala ko lang pala. Kaya nga noong nalaman kong may bagong lalaking kakakilala pa lang niya at ilang buwan pa lang silang magkasama, doon ko na tinanong ang sarili ko. Ako ba talaga ang may problema? O ako lang ba ang hindi niya talaga makitang karapat-dapat? Hindi ko maipagkakaila. Nagalit ako. Natutuwa akong magsalita ng masasakit tungkol sa kanya. Alam kong masakit ang mga sinabi ko sa mga tropa ko about kay Laika. Pero sa mga oras na iyon, galit ang nagsasalita sa akin. Pakiramdam ko kasi hindi ako nirespeto. Parang ako ang nagtiis, pero iba ang nakinabang. Hanggang sa may nagsabi sa akin, baka hindi ikaw ang problema. Pwede ring iba lang talaga ang nararamdaman niya. Doon ako lalo napaisip. Kasi kahit galit ako, alam kong wala akong karapatang diktahan kung papaano niya gustong mabuhay ngayon. Hiwalay na kami, DJ Main. Pero hindi ko rin maiwasang masaktan. Gusto ko lang naman malaman, mali ba ako kung hanggang ngayon, nadarama ko pa rin na parang hindi naging pantay ang pagtrato niya o pagtingin niya sa akin? Tama ba na magdamdam ako? Paano ko ba matatanggal sa isip ko ang tanong na, bakit sa akin ang daming limitasyon pero sa iba, parang nawala lahat? Umaasa ako na mabibigyan mo ko ng payo, DJ Main. Dahil gusto ko nang makalaya sa galit at tuluyan nang makamove on sa nakaraan ko. Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat sa pagbabasa. From Kent of Tondo, Manila.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay. If never pa may nangyari sa inyo ng dati mong partner, pero sa sumunod niyang partner, may nangyari ka agad. Masasaktan ka ba? Yan ang ating pa-poll question ngayong gabi para sa programang Main Event na ating naging main confession. Ito nga, nakapost yan kanina sa ating X o dating Twitter. Ito ang sagot ng mga ka-vibes natin dyan. 0% sa maybe, maiinis ako. 0% sa yes, kasi easy to get. 100% sa no, buhay niya yan. Which is totoo naman, di ba? Unless masasaktan ka kung may feelings ka pa rin at mahal mo pa rin yung iyong ex. At valid naman yan. Syempre, hindi naman agad-agad natuturuan ang puso lumimot. Lalo kung ito ay talaga naman naging magandang o malaking bahagi o parte ng buhay mo, di ba? Pero kailangan mong tanggapin na sa bawat desisyon ng tao, hindi naman porkit hindi niya sa'yo binigay yun, eh hindi ka sapat at itong bago niya, eh dito niya natagpuan. Nagbabago talaga ang desisyon ng tao, depende sa sitwasyon, sa nararamdaman niya. Diba? Kaya nga, change is constant. Ika nga nila. Diba ka, vibes? Kaya naman, samahan ninyo kung bigyan ng payo ang ating letter sender. Lalo na ang bigat ng nararamdaman niya ngayon. Kaya itutok nyo lang yan, ka vibes, hanggang 12 midnight pa tayo. But for now, balik ko na tayo sa mga magagandang tugtugin. Hatid yan sa inyo ng programang Main Event na dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes. Ang lupit. Oras natin ngayon, 11:20.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio, The Vibes.
2: Ang lupit. Hey!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: In event, kanina na itong haya natin ang ating confession. Ito ay galing kay Kent ng Tondo, Manila, ang kanyang kinonfess. Siya ay may ex, sila ay 2 taon na magkarelasyon at sa loob ng 2 taon na yon, never may nangyari sa kanila ni Laika. Dahil nerespeto niya yung bawat no ni Laika dahil gusto daw ni Laika muna mapakasalan muna siya bago dumating dun sa intimate intimacy na nirespeto naman nitong si Kent, ang ating letter sender. Pero hindi nagtagal, mukhang hindi talaga sila ang nakatadhana, kaya pinaghiwalay na sila. At nabalitaan ni Kent na may bagong nobyo itong si Laika, ang kanyang ex, na kung saan naibigay ni Laika agad-agad ang kanyang sarili. Without doubt, 'di ba? Walang pagdadalawang isip. Kaya ngayon kahit hiwalay na sila ng kanyang ex, masakit daw sa kanya malaman na ganun ang nangyari. Kaya naman ang tanong ng ating letter sender, mali ba ako hanggang ngayon na nadarama ko pa rin na parang hindi naging pantay ang pagtrato o pagtingin sa akin ni Laika? Tama daw ba yung naramdaman niya? O paano daw ba matatanggal sa isip niya yung mga tanong na bakit sa kanya maraming limitasyon, pero bakit nang may dumating bago na wala ang lahat? Kaya naman ito, nandito tayo para bigyan ng payo ang ating letter sender. Alam mo, Kent, yung nararamdaman mo, valid yan. Kahit ano pang maramdaman mo, saya, lungkot, galit, valid lahat yan. Eh, normal lang naman na ikaw ay nasaktan o masaktan. Normal lang din na ngayon ang dami mong question sa iyong isipan na naguguluhan ka. Lalo na kung yung iniingatan mo na isang bagay na mahalaga sa'yo, at ito yon, di ba pinanghawakan mo noon na hindi mo muna titikman itong si Laika kahit ikaw gustong-gusto mo na, di ba? Kasi pinahalagahan mo yung tao. Sinunod mo yung mga bagay na hindi pa siya komportable. Kaya naman masakit sa pakiramdam yan na bakit noong ako hindi? Pero ngayon sa iba, ang dali lang, DJ Main. Pero Kent, hindi ibig sabihin na mas minahal niya yung bago niya dahil naibigay niya yung sarili niya agad-agad at may nangyari sa kanila na hindi nangyari sa inyo. At hindi rin ibig sabihin na may kulang sa'yo o hindi ka sapat kasi nung time na noon, nung kayo, ba't hindi niya naibigay, di ba? Kasi iba-iba talaga ang nangyayari sa bawat relasyon. May mga desisyon tayo na nagbabago, depende sa panahon, sa sitwasyon, sa nararamdaman natin noon at yung ngayon. Eh baka noong kayo, ganun talaga yung kaya niya lang ibigay sa'yo. At ngayon, iba na ang kanyang pinili. Oo, masakit tanggapin. Kasi wala tayo doon eh. Wala tayo doon sa okay na siya, na nagbago na siya, na handa na siyang tumaya, di ba? Mag-risk. Pero kailangan mo itatak sa sarili mo na hindi ka pa rin kulang. Na ikaw ay hindi sapat. Nangyari yon kasi yun yung mangyayari talaga. At alam mo, ikaw yung klase ng lalaki na marunong rumespeto. Oo, Kent. Diba, isipin mo ha, lahat ng lalaki may pangangailangan yan. Even babae, lahat ng tao. Pero pinili mong maghintay dahil mahal mo yung isang tao. At ayaw mong saktan itong taong ito. Kaya sinunod mo kung ano yung kaya niya lang. At hindi lahat ng tao kaya gawin yung ginawa mo. Pero ngayon yung respeto na ibinigay mo dito sa iyong ex kay Laika. Eh ngayon, kailangan mong ibigay yan sa sarili mo. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo sa isang desisyon na hindi mo naman nakontrolado. Kasi wala ka na doon sa buhay niya at ganun din siya, hiwalay na kayo. At isipin mo, may karapatan siyang piliin kung ano yung gusto niyang buhay ngayon. At ganun ka rin, may karapatan ka rin pagalingin yung parte na masakit sa'yo. Kasi nga, nasaktan ka, which is yan yung puso mo. At itong galit, tulad ng sinabi mo sa confession mo, naramdam mo yung galit. Mag-iingat ka sa galit, Kent. Kasi yung galit na yan, panakipbutas lang yan sa mas malalim na sakit. Kasi baka ang totoo, hindi mo namimiss yung tao. Namimiss mo yung pakiramdam na ikaw yung pinili, ikaw yung pinagbigyan, at wala ka doon sa moment na yon dahil may iba na. At yun yung kailangan mong hanapin ulit. Hindi sa kanya, kundi sa sarili mo. Ikaw naman ang pumili sa sarili mo this time. Kasi hindi mo naman kailangan hanapin yung sagot dun sa tanong mo na, bakit sa iba? Pero sa akin, hindi. Kasi baka habang hinahanap mo yung sagot na yan, mas lalo mo lang sasaktan ang sarili mo. Diba, the more na may inaalam tayo, the more na talagang inaano natin, hinihimay-himay natin lahat ng kaya nating malaman, yun din ang magbibigay ng sakit sa atin. Mas okay na yung wala tayong alam, di ba? Mas masaya ang buhay. Hindi ka nai-stress. Wala kang nararamdamang mabigat. At peaceful. Kaya ngayon ang alamin mo kung bakit, alamin mo ano yung pwede mong gawin para mahalin yung sarili mo. Tapos ka na dun sa alamin yung sagot na bakit ikaw hindi binigay sa'yo. Okay na yun, hayaan mo na yun. Ngayon naman ang bigyan mo ng tuon ng pansin ay yung pagmamahal na ipinagdamot mo rin sa sarili mo. Ibinigay mo kay Laika lahat. Sa'yo nawala. Mas worth it hanapin yun. At sana dumating yung panahon na maaalala mo si Laika, wala ka nang nararamdaman na galit. Di ba? Maaalala mo yung isang tao na dumating sa buhay mo kasi may natutunan ka. May minahal ka. Pero hindi siya yung huling tao na magpaparamdam sa'yo. Nakarapat dapat kang mahalin. And huwag mo rin isipin na talo ka dahil naghintay ka. At hindi rin kahiya-hiya ang pagiging matino at mapagmahal. Dapat iyan ang ikinaka-proud mo. Ang importante, Kent, sa susunod na pagmamahal na darating sa buhay mo, huwag mo lang ibigay lahat para dun sa tao. Bigyan mo rin ng halaga yung sarili mo. Sometimes, closure doesn't come from the person who hurt you. It comes from accepting that their choices are no longer yours to carry.
1: Ang lupet!
0: Kabay! Maraming salamat, Kent, ng Tondo, Manila. Alam mo, salamat, Kenta, sa pagpapaalala sa amin na may mga lalaki pa rin palang marunong rumispeto at maghintay. At tingnan mo yung itong nangyari sa'yo, itong sitwasyon na nangyari sa'yo, tingnan mo to hindi bilang talo ka, kundi bilang isang chapter ng buhay mo na nagturo sa'yo kung anong uri ng pagmamahal ang deserve mo. Maraming salamat, Kent. At sa lahat ng ka-vibes nating nag-tune in simula alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. At gusto ko rin pasalamatan UDC Dental Clinic, Herticulture by Carl Dana, AF Lux Aesthetics, FKM Motorcycles, Shifa Tires, Speed Metal Oil, Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo rin ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat yan 92.3 FM Radio, Manila. Yung mga nasa biyahe, kung maulan ang lugar na inyong binabiyahihan, eh kayo po ay mag-iingat. At yung mga ka-vibes nating mga OFW, maraming salamat po sa always pag-tune in at pag-suporta para sa programang Main Event. Ang ating mga masisipag na driver, mag-iingat. Uy, double lock nyo lagi mga pinto ng inyong sasakyan, ha? At ganun din sa mga graveyard shift. Mga nagtatrabaho sa gabi, mga alive na alive, mga papasok pa lang sa kanila mga trabaho, mag-iingat po kayo. At bukas na ulit tayo magkakarinigan ka vibes. Samahan niyo kong alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess para sa ating magiging main confession tomorrow night. Siyempre, walang iba yan. Dito mo lang mapapakinggan yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet. Kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan na walang iba yan, DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you.

Minsan, hindi naman agad nawawala ang pagmamahal. Pero darating yung panahon na may matututunan mong tanggapin na may mga taong minamahal mo ng totoo pero kailangan mo pa rin bitawan para magpatuloy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ayawa! Hey,

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804, DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na!
4: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tari kong people.
3: Ang problema! Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Lupeta 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Kasama mo na ang iyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! At eto na nga, nagbabalik. Dali. Ayan na nga. At kasama mo na rin ninyo kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang araw maariba si DJ Mamma Mia.
7: At kasama rin ang DJ na jogging. Ang DJ na pwede mong kulitin. Huwag mo lang ka-routine. Joko Loco is my name, baby!
6: Baby! At ngayong umaga ka, vibes, ay ang Martes, June 30, 2026. Huling araw ng buwan ng Hunyo. Akalay mo yun, DJ Joko Loco?
7: Last day na ngayon.
6: Last day ngayon ng buwan ng Hunyo, ha? Hindi ng mundo, kasi mahirap po yun. Baka wala tayong abutan bukas. Pero di ba habang tatapusin natin itong buwan ng Hunyo na to with a bang talaga, abay, makisagunta kayo sa ating katanungan para sa ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
6: Eto na nga.
7: Ang question of the day.
6: Ngayong,
7: sa mga nagtatanong dyan, ito ha, ngayong morning, ano ba ang madalas na dahilan ng pag-iingay ng nanay mo?
6: Nanay mo? O ano bang madalas sa pag-iingay dati ng nanay mo, DJ Joko Loco? Kapag ganyan mga ano?
7: Ang madalas na dahilan ng pag-iingay ng ina ko, kasi laking sa lola talaga.
6: Ah, sa lola? So, sige, si madalas, lola na lang.
7: Mas madalas, pagka... Ang bagal namin kumilos pagka papasok sa school, gano'n.
6: Relate, oo.
7: Pagka yung may inutos, ang bagal.
6: Tama, totoo naman mo. Yan. Ang bagal, diba? Sa akin din, ganyan din. Napakabagal ko kumilos, mabagal maligo, mabagal kumain, mabagal mag-toothbrush, lahat ng kabagalan, tinaglay ko na. Tinalo ko pa yung pagong sa totoo lang.
7: Wow.
6: Oo, talo yung pagong mo. Oo, kaya naman, pagong mo. Ikaw ba ka, vibes? Ano ang hirit mo dito? Si Mitzi, kapag nagkakalat daw yung pusa nila, at si Crosby naman, kapag hindi raw agad sumusunod sa utos niya, at si Ronella, kapag ginigising niya, tapos hindi magising-gising. Grabe naman yan. Makisagot na kayo sa ating katanungan na yan dahil posted po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FMR. At kaya naman, magbabalik pa rin ang inyong favorite pag-isig sa morning ang programang Good Vibes!
7: Good morning!
6: At baka kasama po pa rin ang kakalasod yun ng umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si Mamma Mia.
7: Kasama din siya at ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin. Huwag mo lang ha-ha-routine! Joko Loco is my name, baby!
6: Baby, talaga yan sa bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR
7: Favorite Music Radio
6: Kavibes. Ang oras
7: 4:22. Perfect.
6: Agropet.
7: Tama.
6: Really?
7: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Naglalambing siya, oh. Ang Lupeta.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Kabalik! Nari yung dari gasolina! Nari ng gasolina!
0: Yeah, ang mahal na gasol!
2: Ang mahal ng gasolina! Bakit ka naman? Bakit nga ba ganun talaga, di ba mga ka-vibes? Abay eh, alam nyo po ba, share lang namin, dahil nabanggita rin natin yung gasolina, aba magkakaroon po ng price increase sa presyo po ng petrolyo. Effective po yan ngayong June 30, 2026, Martes, alas 6 ng umaga. Sabi po ano sa balita, ay ang gasolina po ay magtataas ng 1.65 pesos per liter. Ang diesel naman po ay 84 cents to 85 cents per liter. At ang kerosene naman, kerosene ay 1.22 pesos per liter ang itataas. Pero alam nyo rin ba, mga ka-vibes, na ang ilan po ano sa mga brand ng tawag to, LPG ay nagbagsak presyo na rin po. Ito po ang advisory ng Petron, effective June 29. Ang Petron naman po, ang kanilang LPG ay magkakaroon ng rollback ng 12 pesos per kilo sa kanilang, yun nga yung LPG, yung household cylinder types po yan na variant. Diba? So malaking tulong na rin para sa mga kabahayan o kaya sa mga pamilya na ganito ang ginagamit. Pero yung mga tawag dito, gasolina o krudo na pangsasakyan, yun talaga yung apektado ng pagtaas.
3: Grabe naman. Kaso kapula, pinag-uusapan natin yan, diba? Hindi ko din alam kung ibabalita mo na pag binalita, automatico na yan dahil parang kinukondisyon mo na yung tao.
2: Totoo?
3: Na gano'n. So gano'n ba yung purpose ng balita natin?
2: My goodness gracious, hindi naman
3: kaya
2: gano'n.
3: Kaya naman, kailangan natin makausap sa kabilang
2: si DOE Secretary.
3: Nabubunta na ako sa
2: para bigyan linaw,
3: Hindi ko naman intindihan, pag tumatanda ka ba, parang umiiba yung perspective, pananaw mo sa buhay.
2: Siguro.
3: Yung parang pagkakaintindi mo, ganto, ganyan, ayon sa pagkakaintindi ng iba.
2: Oo, talagang mag-iba yung perspektibo mo sa buhay at ang pagtingin mo dahil lumalabo na yung mata mo.
3: Siguro. Diba? Kaya nga yung pabasa nga, Mama Mia?
2: Ano yan?
3: Ayun. Alabo ng mata. Ayun nga, pero at least alam mo, ka-vibes, ang tawag dito, maganda man o medyo hindi kagandahan balita, at least na-update ka namin dito sa aming programa dahil naniniwala kami sa infotainment.
2: Tara!
3: Information. May mga gano'n, no? Ay, naka naman. Ito na nga, balikan natin kasi syempre, yung DepEd din ngayon, meron din na, di ba, yung mandato nila, yung mandatory inspection sa school bags. Kumbaga ng mga estudyante na kakalkalin nila o check nila.
2: Mm-mm.
3: Para lang ma-secure, di ba, yung ano. Yun yung gustong, yung ginagawa, actually, ginagawa na yun sa ibang ano, di ba?
2: Sa ibang mga eskwelahan, lalo sa ABRA, nung nakaraan, di ba, nagkaroon ng inspection bago pumasok sa eskwelahan ang mga estudyante at nakita, doon sa inspection ng mga guard na may mga estudyante na may dala-dala pa lang parang yung improvised na gun o kaya diba? At saka yung kutsilyo, 'di ba? At hindi naman 'to dapat nakikita sa bag ng mga estudyante, pero bakit nandoon? Abay, sabi dun sa tao dito sa karugto ng istorya, parang may aabangan ata itong mga estudyante na ito na nambubuli raw sa kanila. Hindi mo rin talaga malaman kung ano ba yung katotohanan na sa side ng story na iyon, pero kasi kahit ano pa mga angulo 'yon, parang hindi dapat tama, hindi
3: naman
2: appropriate na may daladalang nga ganung mga weapon yung mga estudyante. Diyos ko po, pumunta kayo ng eskwelahan na para mag-aral, dapat na notebook at ballpen o kaya lapis ang laman ng mga bag ninyo, hindi mga ganyan.
3: Hindi kasi kakalaro nila yung mga games din kasi nakaka-affect, lalo yung mga war games. Para lang sa akin, kaya parang kung meron kayong pagkakataon na sitahin yung ligyan ng limitasyon sa oras ng paglalaro ng cellphone nila, baka makakatulong din yan. And then kung ma-check nyo na din yung bag nila, from time to time para naman, 'di ba? Minsan di mo na alam kung anong laman ng bag nila, puro na pala ano, balat ng mga chicherya, ng mga at least malinis din, 'di ba?
2: Okay na siguro yung balat ng chicherya para sa yung puro kutsilyo makita
3: mo. Oo, kaya naman ano, kunyari lang chine-check mo, 'di ba? Nililinis mo kunyari para alam mo din yung laman ng bag nila.
2: Oo, tsaka seryoso.
3: Nila bag 'yun eh.
2: Oo, seryoso.
3: Ano ba? Iba pa lang bag.
2: Seryoso usapin din siya eh. Kasi 'di ba, tignan mo, magdadalawang linggo na tong na pag-uusapan, na magdadalawang linggo na rin na nasa mga balita, 'di ba? Nasa mga
3: iba din kasi yung kaso ng sa Tacloban, 'di ba?
2: Totoo, iba talaga siya.
3: So parang ganoon.
2: Oo, at parang ngayon lang talaga 'to na parang sunod-sunod yung mga nangyayari na ganitong klaseng negatibong istorya pagdating sa mga eskwelahan. Kaya naman na alam mo, ikaw ba DJ Joko Loco?
3: Parang ano 'di
2: ba kasi na pag-uusapan na ibaban daw yung mga laro. Isang ayong kaba doon o gusto mo yung may age restriction lang?
3: Ano naman
2: ganun?
3: Sa akin, okay yun kung ibaban na lang din ang tuluyan.
2: Iba
3: bilang
2: man!
3: Isang magulang. Ang gulang. Ayan, bilang magulang ka, di ba? So parang may iwas mo din. Pero kahit naman iban yan, meron naman i-develop ulit mga developer na games na parang
2: totoo
3: same
2: naman
3: lang yan. Tapos lalaroin din. So ganun din ang mangyayari dyan. Pero siguro lagyan na lang ng restriction.
2: Totoo.
3: Restriction. Kasi nga, yun nga. So parang ito yung hamon din sa ano, Mama Mia tsaka mga ka-vibes. Hamon to sa
2: DepEd ngayon talaga.
3: Dahil nga, syempre sa sobrang dami ng estudyante, isa-isahin mo yan sa pagpasok. Pero kung yan naman ang makakatulong para ligtas ang bawat mag-aaral, di ba?
2: Totoo naman. Sang-ayon din, sang-ayon. Para sa kaligtasan ng bawat isa. Dagdag trabaho lang to talaga kila Kuya Guard, kila Ate Guard. Pero para sa kaligtasan ng mga bagets, sige, go lang.
3: Para naman ano, makaiwas tayo. Minsan may dala na pala yan, patalim sa bag niya. Hindi mo alam. So at least makita man lang na maagapan at may maisalbang ano, di ba?
2: Totoo. At para sa mga magulang talaga, tutukan yung maigi. Sa mga guardian din, ano, tutukan yung maigi yung inyong mga bagets.
3: Ngayon nag-ready yan kasi papasok sa eskwelahan. Ngayon, kakausapin nyo din yung mga bata. Nakakatulong din yung nakausapin yung bata. Kumustahin? Ano ba yung nangyari sa school nila?
2: Tama.
3: Sobrang busy mo siguro bilang isa kang magulang na nag-provide.
2: Parang ang diin ng magulang.
3: Kaya nga, di ba? Hindi mo nabibigyan ng oras para tanungin, kumustahin, o kaya naman kahit man lang, di ba, na, kumusta yung ano, ganun. O kaya naman kumakain kayo, hindi mo na makausap dahil puro ka pa din sa laptop, kumakain na nga, di ba?
2: Tama naman.
3: O, ako ba to?
2: Ikaw pala yun, ano?
3: Ako pala yun.
2: All this time. Pero yan mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng kaligayahan. At ang saya dito sa ating programa.
3: Saya ba yun? Sabi ng nanay. Para in-stress mo ako. Dapat di ko dyan.
2: Mamaya masaya na to kasi puro hulaan na tayo. Tsaka
3: naman,
2: kung saan.
3: Ngayon lang, napag-uusapan lang natin. Bilang syempre, timely and then, you know.
2: Patok. Ayan naman na, ka-vibes. Diyan ka lang dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pagising sa morning. Ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
2: Makakasama mo pa rin ako ulit, tandem mo. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
3: Kasama rin, syempre, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag lang ngayon. Wag lang kayo. Walang tulo ba?
2: Parang kailangan yun para magising ka lalo.
3: Joke Loco is my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang
3: Bet
2: 92.3 FM on
3: Favorite Music Radio, Ka-Vibes.
2: Sa oras.
3: 7 minuto na lamang, alas 5. Tulog na. Alas 5. Wala man ako, alas 5. Gising na. Mata na. Bukaw na mo.
2: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: snacks, pawis na pawis sa Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM! Ang Lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang Lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3

0: Rebecca Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog, people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Really?
1: Yeah! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes.
3: Ng mga nagmamadali na rin sa oras sa 5:16 ng umaga. Talaga namang sumisilip na ha, si Haring Araw.
0: Sumisilip na?
3: Oo, baka mamaya iba yung iniisip mong sumisilip.
0: Ay, grabe.
3: Sumisilip
0: Dumungaw
3: na.
0: Si Junjun.
3: Oo, at dumudungaw na rin ha, si Jolina Magdangal. Dahil tomorrow ay July na
0: Magdangal. Ah, July
3: na! Ay, nako ka vibes.
0: July na!
3: Oh my goodness gracious. Bago pa tayo abutan ni Miss Jolina Magdangal, abay eto na nga. Tapusin na muna natin na ata ihatid na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran.
0: Ayaw na lang, pick up na lang.
3: Itatricycle na lang kamo. Ano na lang yung orange app. L3. Eto na. Ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa Who Lalo.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lala!
0: Ito na nga, ito ba katapusan edition ba?
3: It's a monthly edition.
0: Ah, okay. Uh-huh. So, ayun nga. Ito ang inyong Who Lala.
3: Katapusan edition nga.
0: Tama. Sa mga Aristotle, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo. Ito na, marinig!
3: At ang manginig! Aries, para sa katapusan edition to ha, mga ka-vibes. Aries, may magbabago sa aspeto ng iyong trabaho bago matapos ang Hunyo. Maaaring tataas ang iyong sahod, mapopromote ka sa trabaho o magre-resign ang pangit na ka-opisina mo.
0: Pangit na ka-opisina.
3: Pangit na ka-opisina.
0: Grabe naman.
3: Grabe naman. Super honest ha, Taurus. Tatapusin mo ang buwan na to na nakafocus sa pamilya mo dahil magkakaroon ng karagdagang miyembro ang tahanan nyo.
0: Ay!
3: Wala, Sir Aris.
0: Hala.
3: Magkakaroon ng karagdagang miyembro. Dahil dito, kailangan mo nang mas mag-upgrade pagdating sa pamumuhay nyo. At Gemini.
0: Akala ko, sabi niya, hindi nga yan. Makikitira yung kapitbahay niya sa inyo.
3: Ay, ganun ba?
0: May nadagdag miyembro na pa rin.
3: O kaya may magpapakilala na, ako po yung anak nyo.
0: Sabi niya, ang bilis ang panahon na, laki mo na.
3: Gemini, sasagi sa iyong isipan ng magbukas ng ekstrang mapagkakakitaan. Pero hindi ka makakapili kung anong klaseng produkto ang iyong pagtutuunan. Sabi ng mga tala, kahit ano, basta siguraduhin hindi illegal ito.
0: Tama naman. Diba?
3: Diba? Kasi di mo mapaparehistro yan, no?
0: Tama naman.
3: Cancer. May oportunidad o blessing na lalapit sa'yo at pwedeng ito'y trabaho o di kaya mga regalo dahil nakapag-birthday o magbe-birthday pa lang ang ilan sa inyo. Leo, maninindigan ka ng ipamuhay ang anumang naaayon sa iyong kagustuhan at hindi ayon sa mga responsibilidad lamang. It's giving Bon Jovi and it's giving It's My Life, It's Now or Never.
0: Wow! I love it!
3: Virgo, may mga dating pagkakaibigan na biglang susulpot na lang. Oh my gosh, nangyari na to.
0: Sumulpot?
3: Promise!
0: Grabe naman yan. Nagulat ka ba?
3: Nagulat ako, promise.
0: Sumulpot?
3: Sumulpot siya. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman nila uutangan. Sadyang may papel pa sila sa iyong buhay na kailangan pa nilang gampanan.
0: Sisirain pa daling buhay.
3: Huwag naman ganun. Sana huwag ka nalang bumalik, di ba?
0: Diba?
3: At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa katapusan edition.
0: Huh?
3: Tandaan na mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco, at ako naman si DJ
0: Joko Loco.
3: Si Mama Mia, ikis mo na lang sa wagong.
0: Tama ka dyan. Kaya naman, good morning sa iyo, bilisan mo yung galaw mo, late ka na! Noon, takot na takot ka, malate. Pero may parte na siya ang pagkatao mo.
3: Totoo. Diba? Noong una, pasikat pa eh. Pasikat. 1 hour before yung trabaho.
0: Ang aga.
3: Gumising ka na, nagpa-vibrate yung cellphone ni DJ Joko Loco. Ibig sabihin yan, hudyat na yan na kailangan mo nang pumasok at maghanda talaga. Baka vibes sa 5:20 na ng umaga, baka iniisip mo, sinuswerte ka dahil walang pasok ngayon. Hindi po nagkakamali ka dyan dahil may pasok pa rin talaga.
0: Ano pa lang ngayon? Martes?
3: Tama. Martes pa lang. Huwag ka masyado masaya. Marami ka pang pagdadaanan sa linggo na ito. Kaya naman, habang marami ka pang pagdadaanan, makakasama mo naman kami. Dahil hanggang alas 8 mo pa rin mapapakinggan ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: Kasama pa rin ako ulit natin sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa, pero ang aura mo arriba si Mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag lang haharutin. Joke along is my name, baby!
3: Dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Lupet 92.3 FMR
0: favorite music radio. Come back!
3: Sang or ang oras!
0: Wala sabi! 5.20 na! Perfect!
3: Para kropet!
0: Tama!
1: Good vibes! Good morning!
2: Sahod niya na ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:29. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Malupet talaga dahil kasama mo pa rin naging yung favorite papagising ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
2: Oh yeah! At syempre, huwag na natin patagalin pa dahil narito na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa katapusan edition!
1: Ang iyong kapalaran, iyong malalaman sa Hulala!
3: Ito na nga ang huling kamada sa mga nag-aabang dyan sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
2: Ito na nga, abay simulan natin kay Libra. Ano kaya nga mangyayari sa huling anim na zodiac signs bago matapos ang buwan ng Hunyo? Libra! Libra, may mga ilang-ilang hindi pagkakaintindihan kang kailangan pagtuunan dahil sasagabal ito sa mga bagay na iyong pinagplanuhan. Wow! Sinisiguro naman ng mga tala na bago pumasok ang Hulyo ay maaayos na yan. Pero pagsakit ng ulo mo, ang kapalit niyan.
3: Diba?
2: Oh, Scorpio! Maaaring makatikim ka ng promotion. Scorpio!
3: Scorpio!
2: Pero kung nasa pinakamataas ka ng posisyon, alam mo na kung saan papunta yon. Ha? Ano ba yun?
3: Pagbabanta.
2: Pagbabanta? Baka sa iba umangat pala, no? Yeah. Sagittarius! Sagittarius, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo at mas magiging sigurado ka sa mga bagay na iyong gusto.
3: Oh.
2: Huwag mo lang masyadong panggigilan. Dapat parang Maha Salvador lang. Dahan-dahan.
3: Oh, wow.
2: Dahan-dahan.
3: Tandaan lang.
2: Capricorn, meron kang uungkatin from the past at mga natitirang feelings pang ilalabas. Naging maingat sa iyong mga susunod na hakbang dahil baka makarating ka sa Alabang.
3: Ha? Oh, ano raw? Alabang?
2: Alabang? Sa dinami-dami ng lugar, sa Alabang pa talaga.
3: Oo,
2: Aquarius! Masyado mong ginalingan ngayong buwan, kaya marapat lang na makatikim ka ng kapahingahan at palakpakan.
3: Oo, deserve mo yun! Tama. Ano ka ba?
2: Palatakan si Aquarius.
3: Tandaan mo yung kasabihan na sabi nga nila, di ba, yung trabaho mo ay source of income.
2: Tama.
3: Hindi yung source ng pagkawalang sa mundo, di ba? Mahirap
2: yun. Oo nga naman. Oo. Parang lalo ka pang nawalan nung nagkatrabaho ka. Parang baliktad
3: diba,
2: dahan.
3: Kailangan mo mag-ano, balansehin.
2: No? Totoo yan, di ba? O Pisces! Pisces, mawawala sa iyong isipan ang mag-resign dahil mararamdaman mong saya. Dahil sa mararamdaman mong saya na dulot ng iyong mga kaibigan sa iyong pinapasukan. Dahil dyan, magpakain ka naman. Diba?
3: Oh, magpakain ka naman.
2: Oo, baka deserve nila. Dahil pinapasaya ka nila, magpakain ka.
3: Oo, ay! Diba?
2: Oh, ano, handa, ikaw tama. Lang yung masaya. Yung tama. Mga kasama mo na nagpapasaya sa'yo, hindi masaya.
3: Oo.
2: Hindi man lang malalaman na ng sikmura.
3: Bisa kailangan mo din magpasaya ng kapwa mo.
2: Oo,
3: sa maliliit na bagay.
2: Totoo, pasayahin mo yun, chan.
3: Oh. Wow.
2: Diba? Hindi yung puro chismis ka dyan.
3: Oy, diba? Oh, grabe diba? Naman.
2: Pero okay din, nakakabusog din yun.
3: Yung chismis?
2: Oo, lalo ka pang umaga. Oo, makakalimutan mo yung kinakain grabe mo kasi naman. Nabusog ka na sa information.
3: Oh, hindi kasi mga ni ka vibes ngayon kasi tinatanong niya, recall ba talaga maging tulala pag walang pera? Pag natin sa malaya. Eh, sahod mo,
2: sahod
3: diba?
2: Sahod ngayon.
3: Eh, wala daw eh, sabi.
2: Ah, ganun. Nadilay.
3: Kaya pala tulala siya.
2: Nadilay. Uy, palakpakan nga natin mga kabibes natin na dahil sahod ngayon at yan ang nga kabuuan ng inyong mga kapalaran. Na, abay, tandaan ninyo, mga bituin na gabay lamang. Pero kung madidelay pa rin ang iyong sahod, abay, hindi na po namin kasalanan niya.
3: Oo.
2: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa bagko.
3: Ay, naman talaga. Ay, mga kabibes, ano ba? Ano yung ulan, di ba? Masama yung panahon.
2: Totoo.
3: Medyo makulimlim kasi nga merong bagyong nagbabanta na naman na malalasa. Ito si bagyong Henry.
2: Henry!
3: Oo, dating low pressure lang ito. Nasa loob to ng ano, ng par. Uy, par!
2: Par!
3: Kumusta ka, par?
2: Par, ikaw naman di ka nagbabantay, par eh. Pinasok ka na.
3: Si Henry to, ha. So itong low pressure na to at ang ano nito, Eastern Samar, ayan, ha. Silangan ng ano, sa may Eastern Samar na magdadala ng pag-ulan sa may Bicol region.
2: Oh, no.
3: O, kasi kadalasan na dinadaanan talaga ng, yung path ng bagyo dati. Uh-huh. Yung sa Bicol. Kaya dun sa Bicol, sanay kami dun dati sa bagyo.
2: Sa bagyo talaga. Uh-huh. Kasi kaharap nyo ba naman yung Pacific Ocean?
3: Ay, tropa-tropa na namin yung mga bagyo.
2: Tropa nyo na yung karagatan, no? Pati yung mga ano dun, pati yung mga isda dun.
3: May bagyo, talaga ba? Hindi, sige. Ganun na yung ano eh. Parang alam mo yun. Sanay na sa ganun. Pero ngayon, dahil nga sa nagaganap na global warming and alam mo yun na kung saan-saan na siya pumupunta.
2: Totoo.
3: Dati may isa lang natatahaking path, doon nadadaan yung iba.
2: Mas lumalakas.
3: Oo, mas lumalakas ngayon.
2: Oo, sabi nga ng mga ano no, mga scientist na mas lumalaki,
3: mga eksperto
2: based on research and studies, right?
3: Yes.
2: Mas lumalaki pa yung bagyo ngayon at isa sa mga tinuturong dahilan, 'di ba, yung paglaganap nga ng global warming.
3: Oo, 'di ba? Paano pa next year, 'di ba, para may strong El Nino pa natatama.
2: Ayan.
3: So
2: oo,
3: dapat maging ready tayo kasi mga plastic ang inaalala ko, yung mga plastic na tao, baka matunaw.
2: Oo.
3: Ano, yung mga tao, ang kaibigan ng plastic.
2: Walang yaka naman, no? Ay, akala ko, ha? Di ba parang maganda yun kung matutunaw yung mga plastic?
3: Pero, kasi kaibigan.
2: Oo, iba pala yung sinasabi mo.
3: Ay, ganun pala.
2: Oo, at least, di ba, makakapaghanda kayo mga ka-vibes. Alam nyo na kung saan na posibleng tatama itong si Henry na ito.
3: Oo, si Henry.
2: Naku, Henry, sana matunaw ka na, ha?
3: Henry!
2: Oo, para hindi ka naman makapaminsala at hindi maka, ano, perwisyo, ano, itong dala na ulan na at hangin itong bagyo na ito. Kaya naman ka-vibes, magpapalik pa rin ang inyo. Paper papagising sa morning, ang programa Good Vibes!
3: Good morning!
2: Siyempre makakasama nyo para naging nyo kulitado sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maarima si Mama Mia.
3: Kasama rin siya ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-routine. Jokoloko is my name, baby!
2: Dito lang yan sa bet-to-bet kasi alupet! 92.3 FMR!
3: Favorite music radio, kabad!
2: Ang oras!
3: 5:14 9, perfect!
2: Parang
3: croquet!
1: Good vibes! Good morning!
0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na!
4: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupa!

0: like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip! 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco. Joko,
2: dog, tong, tari, tong, kiko.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes! DJ!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
2: Favorite ng pagising ang programa Good Vibes.
3: Good morning!
2: Ang yes! Ito, ang kulitado mo sa umaga.
3: Gano'n yung, vibrate kasi, nag-vibrate yung ano.
2: Yung alarm. Oo, di ba?
3: Yan talaga.
2: Oo. Ang mama mo kumakarima sa tawa pero ang araw maarima at nagbabibrate pa. Si Mamma Mia.
3: Kasama rin, syempre, ang DJ. Wow, na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: At ito na nga, ang parte ng ating programa na pagsasama-sama kung saan na sasagutin natin na ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwenta kasagutan na para quits lang. Ito na nga, ang buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan!
3: Ito na ako, vibes! Sa ating buksaan sa agahan ngayong beautiful Tuesday morning.
2: Beautiful
3: kahit nagkakaroon ng pagka-matinding traffic sa EDSA ngayon.
2: Tama!
3: Diba? Oh, aboy, diba? Ito na nga. Pag-usapan na natin ito dahil ito, ating buksaan mula kay Dadang ng Alabang.
2: What?
3: Tama, Dadang?
2: Yes, Dadang ng Alabang. Ano ba yan, Dadang? Dadang ka na naman.
3: Dadang ka din.
2: Diba? Oh. Kaya naman ang kanya pong katanungan ay kakampihan na o sasabihan. O pagsasabihan.
3: Kakampihan
2: o
3: pagsasabihan.
2: Yeah.
3: Oo, ano ba? Kakampihan mo ba o pagsasabihan mo?
2: Alam mo, yung makakapili talaga ng kakampihan, talo talaga dito. Eh.
3: It's depend upon the situation.
2: Oh, depend upon the situation. Yeah. Okay, sige. Maging hopeful tayo dyan. Pero sige, ikaw DJ Chocolok.
3: Sa akin siguro, kakampihan. Pero pagsasabihan ko na lang siguro muna.
2: Ah, pagsasabihan. Oh. Sige, bakit mo pagsasabihan?
3: Eh, sobrang na yun. Ay, maganda.
2: Sumasobra ka
3: na yun. Hindi, pagsasabihan, kung mali naman yung kanyang ginagawa, di ba? Pagsasabihan mo lang naman kung hindi yan tama sa iyong pananaw, sa iyong paningin at pagkaunawa o pangunawa, 'di ba? So nagiging mali pagka mali sa ang dating sa iyo kahit
2: tama
3: na tama sa kanya. O tama yung ginagawa niya pero mali sa iyong magiging mali pag sasabihan mo 'yan.
2: So bilang nga ikaw ay ano na rin 'di ba? Nasa posisyon na rin na talagang na pagsasabihan mo rin minsan, 'di ba? Bilang isang magulang, 'di ba?
3: Ang gulang ikaw din, magulang ka din.
2: Hindi, ikaw lang yung magulang. Magulang ka pero magulang.
3: Magulang pala.
2: Oh my goodness gracious. Anyways, highways. Pero sa akin ikaw naman, pag kakampihan. Kasi wala ako noches eh. Napili mo na yung pagsasabihan.
3: Dalawa lang kasi.
2: Parang gusto ko na nga lang umuwi kasi alam ko talo ka agad ako dito.
3: Hindi, panalo ka dyan.
2: Talaga ba? Sige, kakampihan na lang. Siguro kung tama yung ginagawa, diba?
3: Naman.
2: O kaya halimbawa, may magandang advokasya. Yung mga ganyan. Yan yung mga magandang kampihan at suportahan.
3: Kasi ayaw ni Mama Mia na may naaapi. Kaya kakampihan niya. Wow, superhero.
2: Kakampi ng mga inaapi.
3: Isang bumbo kay Mia.
2: Pero ako din minsan yun ang aapi.
3: Ay, ikaw din.
2: Hindi. Pero ito na nga, sige, puksay na natin to.
3: Puksay na natin. Baka tayo pa puksay.
2: Oo, baka tayo ang maunang mapuksa. Kaya naman palakpakan po natin si Dadang all the way from Alabang para sa kanyang katanungan. Uy, Dadang, makinig ka. Pinaghirapan namin.
3: Dadang, makinig ka dito sa amin ni Mama Mia.
2: Napurna na yung tulog ni DJ Joko Loco dahil dito sa katanungan.
3: Hindi ah. Ang ganda ka ng tulog ko.
2: Ano ba?
3: Ay, eto na, ating pag-usapan. And 1, 2, 3, buksaan sa agad.

0: patungtungan. Wala na siyang pake kahit na merong masaktan. Basta't lumawak lang ang kanyang pagkagahaman. Kung di naman ikaw ito, huwag mong pakinggan. Umawit ka na lang sa... Umawit ka na lang sumabay sa aming kulit. Ano ba yun? Ang bulol? Break it down, yo!
1: Break it down, yo! Break it down, yo! Bumuwagin na iyan, eh!
0: Yo! Yo!
1: Bubuwagin! Bubuwagin!
0: Kung hindi ikaw ito, wag mo na tong pakinggan.
1: Tama naman, di ba? Kung hindi para sa'yo, di ba? Pero sige, tama pag-usapan naman natin yan. Bawi na lang natin sa usapan.
0: Oo, bawi
1: total
0: na lang
1: palpak natin na naman yung puksa na. Walang winner ulit! Walang ulit winner!
0: Parang sa bulol.
1: Wala talaga eh, parang sa bulol eh. Ewan ko ba? Pero sige, bakit nga ba ulit? Sa'yo talaga nga obvious naman, di ba? Pagsasabihan.
0: Pag may mali, dapat mo naman talagang pagsabihan para maitama mo yung kamalian. Kasi
1: totoo.
0: Minsan, ang akala niyang tama pero mali yun.
1: Totoo.
0: Ito yung paraan para pumasok ka para ito'y ano mo sa kanya masabi mo at mapaliwanag mo na mali yun. Uh-huh. Kaya mo siya pagsasabihan.
1: Pero,
0: hindi dahil lang bidabita ka lang.
1: Tama rin naman. Uh-oh. Tama rin naman yun. Lalo kung maganda talaga yung intention mo eh, di ba? Pero alam mo minsan, DJ Joko Loco, may mga...
0: Ano yun, DJ Mama Mia?
1: May mga advice eh, ano, o may mga paraan ng kunyari pagsita o kunyari sabi natin pinagsasabihan raw pero yun pala abay eh parang
0: pinagtitripan pala
1: ay pinagtitripan ka pala,
0: ano pala?
1: O kaya naman na pinagmumukha lang advice, 'di ba, yung sinasabi nila sa iyo pero ang totoo noon na may kalakip iyon o may lihim iyon na ano ba pwede nating term doon, may lihim iyon na masamang balak, ganun.
0: Oo,
1: may motibo. Kumbaga parang pinagmumukha lang na advice para mukha pa rin siyang mabait.
0: Oo.
1: Pero sa katunayan niyan, hindi naman talaga 'yon, nananabutahi lang pala.
0: Oo, may ganun,
1: sige, diretsoy na natin, nananabutahi lang pala.
0: May mga ganun kasi, mabigat at mahirap 'yung mga ganun na.
1: Diba?
0: Ano.
1: Oo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin din na all the time tama rin naman 'yung tinatanggap mo lang din 'yung sinasabi sa iyo kasi malay ko ba kung gusto mo talaga akong mapabuti, gusto mo talaga akong mapahamak,
0: 'di ba?
1: Well, nasa sa iyo na 'yan na receiver ng advice. Kung tatanggapin, i-absorb mo ba 'yan? Kasi sabi naman, 'di ba, na may desisyon naman tayo o may sarili tayong kakayahan na piliin kung ano lang yung mga i-absorb natin.
0: Oo.
1: Yung utak naman natin, finifilter naman lahat ng naririnig natin, di ba? Yun ang dapat.
0: Oo, tsaka ano din, titingnan mo din kung ano ba, yung tao na nagsasabi sa'yo.
1: Uh-huh.
0: Tsaka, yun nga, may sarili kang desisyon pagkadating sa ganyan. So, hindi ka magdidesisyon ayon sa sinabi niya.
1: Yes,
0: dahil may sarili kang utak. Oo. So, parang ganun lang din naman yun.
1: Oo, tama naman. Pero yung sa akin, sige, pagtatanggol ko yung kakampihan, natalong-talong talaga
0: magkalaban
1: ako.
0: Tayo, eh.
1: Oo, magkalaban tayo.
0: Nakapasok ko kumakampi ka na sa sinasabi ko.
1: Ayun, kasi kakampihan nga raw ako. kakampihan ko na lang si DJ Joko Loco. Wala lang masabi, babe.
0: Tara, magsabihan na lang natin.
1: Kakampihan. Siguro dahil kung maganda naman, yun nga eh, kung maganda talaga yung ginagawa, di ba? Kung may epekto naman siyang positibo sa iba mga tao.
0: Positivo.
1: Oo, yun, positivo at hindi negativo,
0: yeah,
1: di ba? Oo, magandang kampihan yun at suportahan yung mga ganong klase na bagay. Pero kung mali yun, abay, ako pa unang bubuwag sa'yo, babe. Kaya kailan mo yan.
0: Tsaka ano, kung sample na lang yung sa mga bata, limbawa nag-away yan, ano, pagsasabihan mo yung isa, kakampihan mo yung isa. Pero babalansin mo, alamin mo muna bago mo gawin yung dalawang bagay na yan.
1: Totoo yan. Di ba parang hindi ibig sabihin nun ay talagang...
0: Ano ba ang ugat? Ano ba? Paano ba nangyari? Oh,
1: ano ba ang ugat? Ugat?
0: Ang ugat ay yan ay... may ugat? Sabi.
1: Yung luya ugat yun
0: okay.
1: Eh. Di ba? Root crop. O ano ba? Ano ba? Ay nako. Pero kayo ba mga ka-vibes? Ano ang masasabi nyo rito? Ano ang hirit ninyo bilang tinanong din kayo ni Datang ng Alabang? Dinamay niya tayo sa problema niya na ito eh. Kaya damay-damay na rin to. Sumagot na rin kayo. Kaya naman mag-comment kayo sa ating Facebook page at sa YouTube channel dahil live po tayo dyan ngayon sa 92.3 FM Radio Manila. At sagutin kung kayo ba ay may kakampihan o pagsasabihan na lang. Diba?
0: Oo, naman talaga. At syempre, sagot na kung nasaan ka pang parte, kung naandiyan ka man ngayon, nakikinig sa 97.5. Maayong buntag sa inyo dyan. Maayong buntag sa Tanang Bisaya. Ninaw sa kay Mama Mia.
1: Uh-huh.
0: At kay Jukluko.
1: At kay Jukluko. At syempre, kaya sa 102.3 FM Radio Baguio.
0: Uh-huh.
1: At 102.3 FM Radio Bacolod. At alam niyo ba mga ka-vibes?
0: Ano ba meron?
1: Oo. Napakikinggan din po tayo ha. Especially ang programang Banana Crew. Everyday po ito sa 89.5 FM Radio Davao del Norte at 101.9 FM Radio Davao.
0: At padami marami na padami na ang nagda-download ng aming FMR app at nakikinig sila sa iba't ibang panig ng mundo at nagko-komento sila sa aming mga social media na pwede mo nang i-follow, i-like, and subscribe, and comment ka doon, makiano ka sa aming usapan dahil mamaya may dugtungan, yan. Para updated ka din sa mga latest happenings.
1: At hindi sa latest happenings, kundi sa good vibe happenings.
0: Tama ka naman dyan, kaya appear sa mukha.
1: Appear talaga sa mukha. At habang inaapiran mo ang pagmumukha mo, dyan ka lang. Dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning.
0: Imagine ko kasi inaapiran niyo yung mukha.
1: Ang programa, good vibes.
0: Good morning.
1: Makakasama niyo pa rin ako ulit, Tadim, sa umaga. Ang mama mong kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba, si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Kabayos!
1: Sa oras!
0: Oras natin! 6:46 na! Perfect!
1: Ah, grope!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Ang siksi mo na. Ang lupet.

0: Busog na busog ka! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
4: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inihayag ng palasyo na patunay ang paghingi ng paumanhin ni PGMN founder Franco Mabanta na walang batayan ang kanyang mga naunang paratang laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa palasyo, nagsilbi itong paalala na huwag magpalaganap na maakusasyong walang sapat na ebidensya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang mga walang batayang paratang ay nagdudulot lamang ng pagkalito sa publiko at naging sanhi ng pagkakalat ng maling impormasyon. Anya, kung may hawak na ebidensya ang sinuman, dapat itong isampas sa tamang ahensya salip na magpakalat ng mga paratang o isangkot ang mga pamilyang walang kinalaman sa issue. Samantala, sa iba pa mga balita, pinag-aaralan ng DepEd na gawing mandatory ang pag-iinspeksyon ng mga bag sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, isinaalang-alang din ng ahensya ang paglalagay ng mga walkthrough at handheld metal detectors bagamat nakabatay pa rin ang mga hakbang sa laki at kakayahan ng bawat paaralan. Samantala, nanawagan naman ang mga child rights advocates sa mga mambabatas na paigtingin ang mga program sa child protection, mental health at school safety imbes na ibaba ang minimum age of criminal responsibility bilang tugon sa mga kamakailang insidente na karahasan sa mga paaralan.
1: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa ating panghuling balita, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pormal na pagsuko ng 195 matataas na kalibreng baril mula sa mga dating rebelde at mga residente sa Sulu bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa mga ilegal na baril at pagpapanatili ng kapayapaan sa lalawigan. Habang nasa Sulu, pinasinayaan din ng Pangulo ang bagong apat na palapag na Camp Haji Suod Bitan sa maimbong na magsisilbing punong himpilan ng Regional Mobile Force Battalion NB ng PNP. Naglalaman ito ng mga pasilidad para sa operasyon at pagsasanay ng mga pulis. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos sa mga residente ng Sulu kung saan inihayag niya ang pamamahagi ng bigas sa humigit kumulang 3,000 benepisyaryo na isinasagawa 6 beses sa loob ng isang taon. Binigyang diin din niya na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng tulong at mga programa upang mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayan.
1: FMR Newsbreak.
7: At yan mga kabayan, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
9: Gumising ng busog sa tamang vibes
10: dahil it's 6 o'clock na!
11: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
11: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3
2: 92.3 FMR.
12: Goodbye!
13: Sa Sound Trip!
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, parigong people.
3: Perfect!
2: Ang tropa!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes! Maulan na naman.
0: Grabe no, yung ulan na naman.
3: Oo, lumakas siya ha, kanina eh. Umaambun-ambun na lang. Basa lang yung mga bubong. Ngayon talaga, basang-basa na.
0: Tsaka ang itim ng kalangitan.
3: Totoo. Oo, diba? Medyo malungkot yung panahon na, di ba? Pero okay lang yan. Pasasayahin at paliligayahin namin kayo, di ba? Dahil ito pa rin na ang inyong favorite pabagising sa morning ang programang
0: Good Vibes. Good morning.
3: At dahil dyan, apay basahin na natin ang hirit ng ilan sa ating mga tagapakinig at mga ka-vibes sa ating dugtungan. Para sa dog-tong-dog-tong
0: Pakalong-etong-manimago. Eh talaga, ngayong morning ka-vibes. Dugtong ano, bilang maulan naman yung panahon. Ano naman? Ano naman? Ang ating dudugtungan, kulang sa...
3: Kulang sa? Ha? Kulang sa? Ikaw, kulang sa...
0: Kulang sa tulog?
3: Oo, obvious naman. Sa akin, nakulang sa pananahimik.
0: Kulang sa katahimikan.
3: Kulang din sa tulog eh. Kaya nag-iingay na lang eh, di ba?
0: Okay. Si Mama Mia, pag walang tulog, nag-iingay, baliktad.
3: Oo, pero lalo din nag-iingay kapag may energy din, di ba? Hindi pa kumpleto tulog ko neto, ha?
0: Partida pa yan.
3: Partida pa to.
0: Paano pa kaya?
3: Wow. Eto na nga si William Mortella. Kulang sa pagmamahal ni DJ Kim Chorba. Hoy diba? Kim, sagutin mo na nga to si William Mortella. Diba?
0: Baka sigmuraan yan ni Kim pag... Ay! Si William, good morning sa'yo.
3: Magtakagaw si Kim. Si Willy Lagan, kulang raw sa vitamins.
0: Ay, kulang. Nakukulang nga sa vitamins.
3: Aha. Uy, ito naman si Jeff Tanz. Uy, ah, talagang trip na trip yung si DJ Kim. Ah. Sabi niya, kulang sa churba. Kaya nagyumalitin ulo. Ano ba yan? Si Coach Everyday, kulang sa saya dahil malayo sa kapamilya. Mabuti na lang andito ang 92.3 FMR. Taray!
0: Okay, apir.
3: Apir talaga.
0: Oh, si Mitch Garcia, kulang daw sa dugo. Kulang na yung dugo niya, kakapuyat. Ako naman.
3: Ano lang yan? Betamax lang yung katapat niya. Kulang ka sa dugo, kumain ka nun.
0: Grabe yung mga ano yan, mga technique.
3: Si Joel Jason, kulang sa research. Ha? Kulang sa research? O ito naman si Arlene, kulang sa tulog kasi kachat ko siya.
0: Para paraan.
3: Si Angelo.
0: Nagpupuyat pero di pinagpupuyatan.
3: Ayun lang. At least puyat ka. Yun ang mahal. Si Angelo Redaha, kulang sa pansin. Ito naman na si Ronel Espina, kulang sa pag-alaga ang motor na ginagamit ni kuya. Kaya baba makina ng malala. Aray
0: diba,
3: ko. Aray mo talaga. O yan mga ka-vibes. Sagot lang ng sagot ha. Dahil pwede pa nating mabasa ang inyong mga kasagutan. Siyempre sa pagbabalik yan ang inyong favorite ng pagising sa morning. Ang programang
0: Good Vibes. Good morning!
3: Okay, ito pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mamukumakari pa sa tao. Pero ang araw maariba, si Mamiya.
0: At sure, eksama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
3: Ito pa rin ang 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, kabab!
3: Sa oras.
0: Ito na, ang oras natin, 7:20 na. Perfect.
3: Para krope.
0: Tama.
3: Really?
1: Good vibes, good morning!
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
4: Ganto ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:30. Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. A million. And a billion.
0: Grabe naman yan. Parang ano tawag dito? Ibang klase. Sana ganyan yung pera natin.
2: Totoo, no? Diba? I-claim natin. Kaya nga thank you a million talaga.
0: I-claim na natin saan daw?
2: I-claim sa yun lang. Hindi sinabi kung saan. Yan ang aalamin natin. Diba?
0: Parang, nanalo ka. Saan?
2: Nanalo ka sa buhay. Yung mga ganun na lang sana, diba? Pero yun, maraming salamat mga ka-vibes. Dahil 7:46 na ng umaga, pero nakatutok pa rin kayo sa aming programa. Magmula pa man alas 4 ng madaling araw hanggang ito sa oras ay tumaga alas 8 na. Kaya naman na maraming thank you.
0: Ay, maraming thank you. Saan ka man ngayon? Di ba namin sinasabi na natatraffic ka ngayon?
2: Oo.
0: Saan ka man ngayon at nakatuto ka sa amin? Thank you so much.
2: Correct.
0: Kumbaga, kahit naipit ka man dyan sa matinding traffic.
2: Naipit?
0: Di ba? Oo. Ayan mo. Pakinggan mo mga gandang tugtugan dito
2: tama
0: sa amin. Oo.
2: Oo.
0: Mga kantang talaga. Mapapasing along ka talaga.
2: Mapapasing along at mapapayugyug ka. Oo,
0: di ba?
2: Iyugyug mo!
0: Yog yog.
2: Yan naman. Ano ba yan? Ang gagawin din ang vibrate yan. Yan naman ka vibes. Kung ikaw ay nabitin sa apat na oras.
0: Record ka talaga yung boss ni Mami. Yan ang ringtone.
2: Kung ikaw ay nabitin sa apat na oras sa kulitan, wag kang mag-alala dahil susunod na ang paborito mong vitamina sa umaga. Favorite vibe. Makakasama nyo si DJ Kiko Kaliko.
0: Tama. At kasama din syempre si DJ Alex. At ito lang nga, paalala sa mga nagbumotor, sa mga bumabiyahe ngayon. Ingat-ingat lang para diba, safe tayo ngayong maulan.
2: Correct.
0: Na Tuesday morning.
2: Tama. At saka kung late ka na, diba, hayaan mo na. Diba, hindi lang naman ikaw ang malilate sa araw na ito dahil nakikita naman na sa balita. Diba,
0: na sobrang EDSA ngayon.
2: Oo, ang EDSA po ngayon ay hindi madaanan mga ka-vibes.
0: Hindi ko malaman kung bakit.
2: Oo, hindi rin natin alam kung bakit sa ngayon. Kaya naman na
0: mamaya
2: malalaman natin. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng alternatibong ruta, abay simulan nyo na. Diba? Hindi rin namin alam kung saan pwedeng dumaan dahil hindi namin alam kung anong inyong pupuntahan. Pero kung meron kayong ibang madadaanan, doon na lang muna mga ka-vibes dahil hindi po makakadaan talaga ngayon sa EDSA.
0: Yung mga
2: motor,
0: nga,
2: hirap
0: mamma
2: na hirap
0: mamma
2: din.
0: Eh. Pati motor, hirap na hirap. Diba?
2: Abay,
0: para may mga
2: nangyayaring
0: malalaman
2: natin yan mamaya at bukas sa pagbabalik ng Charis Chok lang.
0: Wow.
2: Ano ba ka-vibes?
0: Hindi, para lang sa mga latest nyo, balita, punta nyo ang PRTV para makita nyo talaga yung mga latest news.
2: Totoo yan mga ka-vibes. At saka mas maganda na malaman ninyo para hindi yung pagdating nyo ng EDSA sa kanyo lang malalaman na hindi ka pala makakadaan. Kaya naman na-expect nyo na rin po na pati sa mga trend ay punuan yan kasi naghahanap ng masasakyan at ibang magiging mode of transportation ang ating mga ka-vibes. Mag-ingat din dahil maulan na. Diba? Talagang sobrang parang na-double whammy yung ating ka-vibes sa commute ngayon eh. Diba? Pero saludo kami sa inyo dahil kinakaya ninyo ang anumang hirap ng pagbiyahe sa araw na ito.
0: Sabi
2: mo,
0: saludo ka kasi kinakaya, sabi kay Mama Mia.
2: Ah, talaga? Saludo ka pa ng lagay na
0: saludo
2: yan.
0: Saludo ka sa amin, Mama Mia.
2: Oo. Huwag ka mag-alala, danas ko rin yan ka-vibes. Kaya naman naiintindihan namin ang inyong pinagdadaanan sa oras na to. Kaya naman, ingat-ingat lang ha mga ka-vibes.
0: Ingat-ingat lang.
2: At dahan-dahan lang din.
0: Tama,
2: lalo sa mga nagmamaneho. Kaya bukas ulit mga ka-vibes para sa inyong favorite pampagising sa morning, ang programang
0: Good
2: Vibes.
0: Good morning!
2: Ang sapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, ang kulit tandem mo ang inyong makakasama. Ang mama mong kumakaribas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, pwede mo rin...
2: Ano?
0: Huwag mo palang haharutin.
2: Oh,
0: Joko Loco is my name.
2: Ano ba yung asawa mo? Dito pa rin yan sa Bet the Bet kasi
0: ang lupet
2: 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang oras.
0: Oras natin mga ka-vibes. 10 minuto na lamang alas 8 na.
2: Alas 8?
0: Alas 8 na.
2: Really?
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
4: Buntis ka na naman?
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
6: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
7: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex.